0: con la secretaria si Amy gana ng sabat ay medyo mataas-taas kunuraan ng limog at medyo ibaraan ng hayambayanon. Ngayon ay tinawag yung mga kakon ay walang anay ako gasabat para nga basikon mainit para na matuod niya kung ano sa bunda among nga abuton ito istorya. So yung kwan ko lang hindi lang anay ako magsabat patawahayan anay naton agad ika-explicar naton ka na nga dayat aron natabo ay doyan doon kung sara man daton nga to katodong yudit nga yung obra nga nagpa-blessing kita nagpa-bendisyon kita sa pare ay siguro na pa kayo nang kita pa sa ilo kung medyo na diferensya na ato nga itong hindi obra.
1: Ang actually gina ako man gini, mong imot ang inisiyatibo to eh. Imot ang inisiyatibo ro pag-request nga mablisengan, agi i-turn over na lang dayon ng building. Eh total, pero matuod ba ka? Dahil gina ako sa hangabi nga, hamad gin turn over mo nga kabuabo pa nga taga-puson ko noron.
0: Ano to, medyo mahina eh. Ano
1: haman ko no, haman ko no nag-turn over kag nag-blessing, wa pa nga ni natapos, abo pa ko nung taga-puson.
0: Actually, tao kong sino karon do nakahabag kung nag-inspeksyon ng daron, ay 3 weeks ago, naka-final inspeksyon do DPWH, may aton yung tang certificate of completion. Ay tao ano para andang gustong ipaobra katon pero okay. Sa aton nga scope of work ay may aton pang certificate of completion sa DPWH.
1: That's why may turnover nga natabo. That's why may turnover may acceptance.
0: Oh, hindi ta kita mag-turnover katong digit kung wa malang natapos, hindi matakaroon ng baton do DPWH.
1: Correct, correct. Okay, sige. Ano ba frequency mo, Engineer Titoy?
0: Tudor-adjor akong frequency
1: eh. BHF o UHF? Ay, ang baga bini kung ay good luck na lang partner there. We are not same frequency. Ano ba ako na frequency? Hindi na tito yan. Kung buko na ka mo, pariyot frequency, wala ka mo kakasinanto, ikaw yung partner ka mo, ag-ibat na yung frequency. Daywa?
0: Actually, katabihan dito, buchin po matuod nga rahe, nag-iba-iba ro, frequency do yung siguro, buchin hanon ni Congressman Jojo. Pero doon yan eh, kung ibang kaiba man, daamon nga, ano nga ba yung frequency, siguro sa politika. Pero hay, yung pang-amigo hay, sa kakon, hay 24 hours daron hay what a problema hapon. Do relasyon, una, tagihapon doon.
1: Mag-partner, tagihapon ka mo. Partner mata ka mo?
0: Oh, partner paghapon.
1: Pero ro partner ta, pero angkol ta. Aro ay incompod ta.
0: Tama ron. Tama ron.
1: Siyempre, blood is thicker than water ko no eh. Partner ta kita pero angkol ko tara aga, incompod ko tara eh.
0: Tama. Tama.
1: Okay. Dipindong kay Congressman Jojo angkol na ro plano na. Ano taron nga decision man ko na lang plano kung ga pa imbestiga imaw o ga pa ga pa bridge speech imaw o ga pa psychiatric.
0: Hello?
1: Yes, engineer, depende ba
0: ko medyo mahina-hina imong abot ka
1: okay depende ba ko kay kuana depende na kay Congressman Jojo ang okay. Dahil man lang, Engineer Titoy, tingko gina, aga dahan-dahan sa biyahe.
0: Salamat nyo na totoong gudit.
1: Bukol nga ka mo't sang ka frequency, UHF imaw, ikaw, BHF imaw, ikaw UHF. Ayos na.
0: Sige, amaki mo.
1: Dong, paki-up na dong. Gasagot ba si Engineer Titoy? hindi, nga di kita, the same frequency. Ayos kita.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Pero ano ka ba tuod nga si Congressman Jojo ang nagpaidagom ta ko no? Or magpaidagom kita sa kwan? Psychological test? Para pamatudan kita nga wati mo nag-aagi, agwati mo nag-suffer at depression. Pero ginsugatan ako no, ipakonfirm nga ni naton ha. Tawagin ni si Dr. Buenape, ag si Dr. Isaran. Message mo na dong bago matawagan ha. hawanan tani mensahe. Dalingid. Kuda mas klaro kita. Kung ano na kita nagkinatabo, kapingid ko adlaw nga Biyernes, tag tinawagan sandaran ni Congressman Jojo Ang. Ha? Ako na bato na bandandarong letter coming from the office of Congressman na ang ginapa-explicar sa nasa natabo. Harun gina ako man ni Tito Rodriguez nga imogin mata nag-request nga pablisingan.
2: Mabilis sa him papawid Jujet the Jet Reyes.
1: Alas 8:06. Good morning Ed. Kon sa aye Ariel de la Cruz Bilgarihot Estancia. Oh, good morning Ed. Kay Antonio Kabuhay, magandang buhay man. Ayos ah, magandang buhay. Antonio Kabuhay. Madam Bill Arsula, God bless. So nasa Hong Kong. Kay Ma'am Hermie, at si kay Ibrahim Galeo na sa US. Happy monitoring, Ma'am Hermie. Good morning, Jet. Never get tired of praying because God is always listening. Correct, Jet. Amen. Rodda Taborda, good morning, man. Kay Arlon Francisco, ora sa Poblacion, New Washington. Good morning, man, sa tanan. Prama Oscar Tudosio Tambak. Madam Bayet Bautista Yamog, magandang gising, Jet. Madam Bayet, una sa dungon. Makagwapo. May idea ka bagat schedule it pagpagawa it rayang basura agud matawang kotat kasayuran ng mga pumuguyo agud aware man sanda kuang abi sa pag-inform da ibang pumuguyo sagamat gid wakot schedule ya pero mga ayo abi kita schedule harin sa aton nga taga Solid Waste Management Services sa Division Makagwapo agud may bubasahon kita nga schedule kun hinuno ka mo dapat magpagawat basura aga hinuno dapat ka mo magtagot basura. Good morning man sa California, Igbata Dido Reyes. Kay Load and Shield, morning Jet. Pabati kami sa Yapak, Boracay. Sa Jofel's Bake Shop. Kay Cheryl, Patricio and Family. Oh, good morning Jet. Load and Shield. Aga good morning Jet. Kay dating konsehal Maming. Bano, Martin Maming una sa Manok-Manok. Good morning kay JB Matori. Sa pamilya Matori sa Olbuswang, kay Atina Elis, Giavel Agrainer Gray. Mabuhay man ka mo ah. Nga apat. Mayong aga kay Jojo Panda ni Patring ng Nancy Igo sa Agnang Josephine de la Cruz sa Agnang Lilian sa Blaon, Itinigaw. Ag sa magamang Jake ag Lucas sa Kryl Ropa. Paman sa gabagabag sa planot pagpobrat tulay. Jet. Pakotadang akon, anor papel ni former Tito Ted Harisco pati sa rayang plano. Salamat gid. Dayang French designer aga reyang taga CC Corporation hay mga kilaga abira ha imaw dong nagapatigayon nga reyang mga kumpanya makaagto sa aklan then ana ra nga da hindi ang dati asa nga ni siguro makaron hay siyempre sa tulay man abi si dating Congressman Ted Harisco daswa ginatawagan imaw nga hari ng tulay. Dahil imaro nga nag-implementar itulay ng Pangulo program, panahon pa ni dating President Gloria Macapagal Arroyo hasta panahon ni dating President Ninoy Aquino, imaro nag-implementar itulay ng Pangulo program. So rin nga mga contractor nga mga designer, dahil nga sandarahay sa tulay man, aro anda ka mga specialty, mga tulay, mga overpass, mga flyover. So anda rin nga mga kadikit. Ha? Ag imaw, ha? Dali mo nakakilaga ka ra. So, imaw ka ra doon nag-initiate ang sanda makabisita sa aklan. Dahil ang nangin papel ni dating Congressman Ted Harisco. Agin request man imaw. He was requested by Congressman Jojo Ang nga ipacilitate arayang ginahandom nga tagabatan ag New Washington nga tulay. Makagwapo, okay na. Kay Tom Prado sa Burwanga, good morning. Benz Cristobal sa Laguna. Good morning Jet, sana bago yung tulay ayusin muna nila yung mga kalsada sa Banuat Batan dahil hindi maayos yung mga daan. Garbis, tama ka pero okay man dun, pwedeng isabay na lang Bitsi Subal. Gapaayos it tulay ang kalsada or gapaobrat tulay dagarong pag-ayos it kalsada. Ma'am Gina Cipriano, good morning, happy Tuesday. Ang magugulo, wag kami na. Good morning, Engineer Bernardo Viray Moises. Blessed morning, everyone. May this beautiful month of June bring you sunshine in your smile. peace in your heart, love in your life, good health, success, and God's abundant blessings every day. Have a joyful, magical, and blessed June. Amen. Thanks it and more power. Thank you, Gid, ng Roland Guyo at Tabor kay nung Noel o nasa istansya. Kay Mr. Nimisho Rimbulat, good morning, sir. Madam Rosie Isog Sandagaw, God bless man. Matsa iba ang kutob ko sa ginapatindog na tulay sa bata ni Washington. Kutob mo lang yan, Arby, ha? Kutob mo lang yan. Kasi daywagang ka-Chinese andang ano anang item baga? Engineer or consultant? Ang mga engineer sandara. Kasi may amo akong engineer Chinese at contractor siya duty ko bukon yang daywa kundi grupo mag-survey. Hindi man daywa pero lima sa nga nag-agto. Daywa ro i-check. Tatlo Pilipino. Kung ano imong kutob, sir? Hay imo man gid Ron. Oh, Ron. Ginaog yun na yung kanyang makagwapo, Toto Arbitore. Ma'am P. Sanislao, may ganyan eh, ginpablesingan. Di pa, di magparibon kating ituman. Pwede man siguro, pwede taron, Ma'am P. Sanislao. Kung gusto mo tayo ni Congressman Jojo ang mag-inagurar, pwede man tayo mga mag-inagurar. As scheduled. Dahil aran ang hambagabi, inagurasyon, hay himuon sa Brigada Eskwela. Di pwede man tayo maw. Parang tuyo, malata ni Engineer Rodriguez, tabugon do mga demonyo ag mga espiritu. Kung may una agin man nga demonyo ag espiritu sa building, tabugon bago gamitot mga estudyante. Siyempre kita nga mga mayuriya it mga Pilipino yung mga Romano Katoliko. Agabo katulog pati sa rin nga pag diba magbakay nga mga sayakyan, motor, bagay, ginablisingan naton bago gamiton. Pero ito biro nga pagpati, religious belief ito mga Katoliko, dapat ginablisingan, para nga manami, rong pag-istar mo sa bagay, kung may mga demonyo, mga magaing espiritu ay tabugon, pero paggamit mo sa yakin motor ay safe ka, sa ato na pagpati ron eh. Pero yung matarong punto ni Engineer Rodriguez, naabot ko matarong punto nga, blisingan na ito nag-turn over, ay tapos yung tabi. Arong actually nung project, tatlong Domingo tanga natapos before do natabo nga blessing. Konektariban nga Biyernes, pero ginahinambay nga rot iba nga mga wako nung natapos. Tapos po, kaya nga naging turn over, hindi man langulango, ha? Hindi man ob-ob ang taga-DPWC nga magbinatot proyekto nga wa natapos. Ag sino rin magpatapos, handa? Titunto katimo nga DPWC nga magbaton kat project nga wa natapos. That's why ginbaton da, may acceptance, may turnover. Dahil tapos ang project 3 weeks ago, tapos ito ang proyekto. So gin-turnover at contractor sa DPWH. Yung haron ninyo nga project, ka? O ginobraw na mo doon, haron, tapos yun doon. Tanawan nyo. Ag before gin-turnover doon, gin-inspection doon. Gin-inspection doon na engineer Miljan, Tore, it-dip-ed. Ag mga inyero, halin sa Department of Public Works and Highways. Bago gitong over, gintanaw ron kung kompletos, ricados, tanan, electrical, plumbing, tanan nga structure, bagarong specification, gintanaw, before gintong over doon. So, 3 weeks ago, tapos na yan po. Tapos na, that's why nga may turn over. So, ginagamit na yung week, Brigada Eskwela, ginagamit ng eskwelahan. So, kung may mga demonyo, may mga magaing espiritu, tabugon, pablisingan, timagain. Kung gusto matanong ni Congressman Jojo ang magpainagurar, eh, pwede man hindi na magpa-inaugurar ang imaw. Haling inaugurasyon. Ginsangagan pa haling inaugurasyon. Sos, Mario, ni Sigarapon. Blessing, inaugura. O, mag-inaugurar man imaw. Ha? Ay, total, ginaako naman nga ng proyekto. Inaugurahan naman. Bisang ginahamba ita, DPWC Convergence Project. Ha? Pundo ita. Ay, total, ginaako man ni Congressman Jojo nga. Imaw ta na nagpatikasog. Imaw ta naghimakas karon nga mapunduhan. Eh, pwede hinaga magpa-blessing o magpa-kwan man, magpa-inagurar man si Congressman Jojoang para matapos yung tanan nga ra.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Diba?
2: Radyo, radyo, todo.
1: Kaya ngayon man to ang mga ginpang minuugay itong mga ayay, Diyos mio, daw hindi maganda. Hindi tayo magkakasundo dyan eh. Tres hermanos, amigo. Good morning, Gid. Tama ginman. Ginapabahaw nga ang reisyo medyo bukon at professional nga klaseng congressman. matsa nagapate ko sa hambay ni former congressman dito Marquez

0: sa mga taga-Kwan, Lawaan. Una kay may Pasky Remicho, good morning gid. Madam Remy Rose Katinoy Sabay, good morning sa tanan nga mga listeners mo. Base di karon pa imo madisgrasya kon magpa-check pa imo kon depressed o bukon matsagin na gunoy mo ro ing sarili sa kumunoy ko karon kasi hagos lahat may depression. Sa bagay okman nga ni ron ay utanan sa sitwasyon makaron crisis nga ra. Nga depressed ka buon nga depressed makaron. Good morning gid Madam Gina Cipriano ma'am. Importante may kulay maskin bukon kanami sa Dabaw basi manami patulit karibo numan siyang bag. Oh. Ay. Diyos mio. Okay sige. Liso kita sa piyaka. Dali lang dong. Dali lang gid. Ay sa ato niya pagbalik kay istoryahan tarong tulay. Natugad abinanda do nag-subcon sa Rotaplex nga palpak nga project. Good morning, correct. Rotaplex sir, wow tat na aw atong tindahan nga ron daw. Tao, wala na rin ako rin nga pag-aabuton na Captain Juini Maglunso. 88.5 do frequency ni Mayor. Ay, aba, nakaina eh. Radyo Todo ka na ng frequency. Samtang nagagandoan na nga kwan. Ano na yung sakyan nga ron? Lamborghini. Ay, naka 88.5 iba o. Doon ang frequency na ginagamit. Kabugo, taro na tabo. Basi nalipat si Jojo ang nga ranga. Aro ginagasto sa paghimot, eskwelahan nga ron. Ay, kwarta namon. Jojo ang, hindi na imo. Kaisog, sa imo mag-ako ba? Nga kwarta. Iwa man na naging ako ang nga ng kwarta ha. In fairness kay Congressman Jojo ang, wa ta na naging ako ang nga ng kwarta. Tanan nga project kay bukod at kwarta na naro ginamit. Anang hambal, imaw do nag-initiate. Sana nga pag patikasog hapon duhan do project. Pero wa naman ginako bagsik ni Juan nga anang kwarta ginamit sa project. In fairness man kay Congressman ang wa na mata ginako Arong pundo-pundot gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Dali lang. Okay, sige. Karon ko lang galing ay may ginkwa na may gin-submit nga raw, may gin-pareceive abiro aton nga taga IAEA nga ocular and observation report sa aton nga local government unit, handwritten da, pero try ko nga mabasa. Thank you gid no nga, salamat gid. Good AMJ, matsa nagagawa rong classic attitude ni Congressman Jojo sa Blessing Itkalibo School Building. May pagkaipal kag dominante. Ay doon kita bro, isipon ni Tawo. Judge sa Body Marine. Ay doon kita isipon na kanon doon. Doon nga, hindi sana magkasundo kara. Ni, hama nabi, hindi sana magkasundo it mga Marquez. Kapingin ni Congressman Dito Marquez. Dahil nga rami natood tara. Agbisan pa ko tanon niyo si Congressman Marquez. Dahil gusto abi ni Congressman Jojo ang dominahon. Ha? Tama ro term mo nga ra judge Body Marine. Bisan pa ko tanon niyo si Congressman Dito. Gusto ta naman na nga magdominar. Dominahan na taro aton nga mga official ya sa aklan. Daway nga maghambay mo, pamatiin niyo baga daway nga maghambay mo. Mga kasimanwa. Gusto ta bay nana dominahan. Oh, the first district of 2025, ano na tabo. Karon man sana nagumpisa gid. Sa 2025. Gusto na ako mandidato, Congressman. Nag-react. Garo mga Marquez, ay, haman ikaw ito makandidato. Ay, bukon kita yung mataklanon. Tapos, ikaw ito makandidato sa 1st District. Matsari karon gid, sambilog sa ginumpisahan. Kung handa nga ra nga, hindi pagkaintindihan ko mga Marquez. Dugangan pa ko mga project nga ra. Nga ginaako ni Congressman ang, pero ginaaligar naman, ginaako man ko noit na mga Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ay mayad pa nga ni si Congressman Harisco. Mahipos na si Congressman Harisco. Wate mo't ginahambal. Nga kunano. Ha? Kung nag-agto man imaw sa dumagit, ha? Sabatan. Nag-ibagat imaw. Kuha na nga mga friends nga rin mga designer. Ag mga contractor.

0: man mo tinambag pagabot sa politika. Wa man gani mo itdeklarasyon nga nabaton alin mismo sa nang bibig. Nagahipos man nga ni imaw. Ha? Wa man ganit ginahambay gid si Congressman Harisco. Di maid pa nga ni si Congressman Harisco. Bukon pat masyadong masangag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, araman ni Engineer Tito yung ranang frequency, wa. 88.5 MHz akong frequency. Ayon, naka 88.5 MHz kin man mo makaron. Madam May Villaruel, good morning. Kay dating kagawa ng SB Benjoy. Good morning, kid, Cap. Ah, gali. Toto Berlin, good morning sa compound at Pirotso. Aga Villaruel, kay nung Bini. Kay Ma'am Fela Sarna sa Nalook. Good morning, Jet. Biba Junto Boys of Galibo. Ay, oh, Junto Galima karon. Junto Boys, kumusta nung Junto Boys? Mabaskog pa? O, kapakotala sa nung Bini, kung mabaskog pa kano ka mo. Ah, Daddy George, di ba? Daddy George, sa Junto Boys ka man? Junto Boys ka man baga nung Bini? Oh, kumusta na kuno mga Junto Boys? Mabakod pa? Alay ban kiking parong Junto Boys?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oras, alas 8.23. Sa amon nga pagbalik. Orong natabo kahapon sa Banwat, New Washington with Mayor Simonet Francisco. Sino pa kahapon ito? Dating Mayor Del Ramos, Kong Ted Harisco, nato mga chikwa, ang mga Pilipino, ang mga designer, ang kontraktor, si Administrator at New Washington Attorney Omar Francisco, ang iba pang mga opisyal, ita Banwang Bata ng New Washington, si Mayor Michael Ramos, nakaapas kahapon sa Dumagit, sa parigayon nga ocular or site inspection, ita China Construction and Communication Corporation, sa bilog, sa mga designer at kontraktor nga gusto man, umintra sa ring na popular nga Batan New Washington Bridge. Pagkatapos siya magkara. Ang oras sa din sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula ang marami benefit sa itong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you again and thank you again sa atong mga loyal gid nga mga tagpalamati sa Sinigation.
9: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
3: DGX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
3: Umawi ka na lang
4: sa DGX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
4: Panglaban
3: sa mga free radical
4: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
4: Mag DGX 500.
3: Araw-araw, bibili sa mga butik.

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblasyon Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Buhay sa Lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Habang ni Bill Arsula, na balaan nyo na. Ha? Yet, the only November man. Uy, grabe ah. Ayos ah. Good morning again, Madam May Bill Yarwell. May natandaan na ako. Sa bilugang politiko, sa side queen sinin mo nga ginatumon, gara eh. Nga makaroon man. O, mahilig ko na magpangbugay. Ang na-perde las election despite of resources. Yani, pero, Roy mo ginatumon, gara, matsaano na eh. Nagbago na. Iba na siya ngayon, Engineer Bernardo Biray Moises. Sa Team Buboy Sabuco, good morning. Kay Warren Yeban, Pod, good morning man. God bless sa Team Captain Buboy. Halin kay May Villarroel. Good morning, Cap Bunjoy French. Kay Rihino Nimes, dapat hindi ron iboto. Hay, huwag man mo ka kandidato. Roanat ang party list dong nagapapili. good morning kay Rihino Nimes, sir. Totoo, AJ Hawod. Good morning, kid. More birthdays to come. Chip, wow! Happy birthday, kid, Chip. Noel Hawod, nga nag-birthday today. Una sa naging banwa. Sa naman siya, Chip. Happy, happy birthday, kid. Aling, kid, kay Totoo, AJ. Imo mabuot nga unga kakon. Kay Isbililin. May Villarroel, good morning, kuno guwapa. Good morning, grabe ta, kakatabo sa tong kalibutan. Kung may nanot ang exotic nga sapat na nakasugod sa national government at local government, pagariho ko ta dahil sa kwarta, manami ilang magbalik sa Stone Age. What ginawa niya kwarta? Alin kay Giselle Igat Bilarmino? Ha? Mga Pinoy man kontraktor tapos may kaibahan niya kontraktor. Ya? Pinoy. Chinese halo ah. Halo toto arbi ah. Hindi ba pwedeng suluhon it in check? Hindi pwedeng sulot in check. Hey, sa aton nga konstitusyon dapat 60-40. Good morning kid kay anong Rigiri Bukan sa Mubo. Good morning. Once pa na ako nakapunta sa Batan. Dala ko sasakyan 2007. Through Altabas. First, hindi naman island ng Batan. Para maglagay ng tulay ang daan sa dagat. Fourth class municipality ng Batan. And third or fourth class ang New Washington. And di, nag-ano na, na-reclassify na. Ang puno nito kung sakali magpagawa ang galing sa national taxpayer na daan pa sa Congress and like sa Boracay Bridge private ang pagpupondo with our single centavos pesos ng gobyerno. Ano pa to? Suntok sa buwan. Naprubahan na riyan ng national government kapag malaman din na hindi island ng Batan. Para lagyan mo ng tulay. Padadaanin sa dagat unless mayaman na Pilipinas or Aklan sa kanila manggagaling ang budget. At hindi naman ni sarili nga dahil bukot isla, hindi ka pwedeng magbutak tulay. Do pinakapunto mata, siyempre do economic development in Batan, kung may tulay yun, mawiden dong karsada, pagapos it sa pian, pero yung mga biyahe, kung haling ka sa kalibo, makabawas ka mga sang oras, sobra sang oras eh. Kung magkalibo ba nga balite Altabas kabe, to sa pian pagto it kapis Iloilo hay makatipid ka mga sobrat ang sang oras sa biyahe ha kung kalibo niyo Washington Batan kagang doon nung pinakapunto karon Mr. Alexander Nabor tagan awon pa nato actually site inspection pa ang manda it will take time abo-abo patang agyanda. Kabo-abo pa. Hindi, tara. Overnight, maumpisa gagi. Hato nga nag-site inspection po yung anisanda. Kabuhay patang prosesora. Kabo-abo patang mga requirements. Mga kasimanwa, kung pundo matulit gobyerno ra, ay kinangan pa re-endorsement karon it. NEDA, National Economic Development Authority, Ag Regional Development Council.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hindi nga nga maumpisahan, Dokuan. Boracay Bridge nga, tama ka. Una ta si San Miguel Holdings nga nagapundo tulay. Hama ako mo, hindi nga nga maumpisahan sa pagproseso pagang 3 years. Sobrang nga ni, 5 years yun nung dinagagan ko ng propose nga tulay. It Boracay, Katiklan. Asa mo ko, nuwangan ni Mompisahe. 5 years. 5 years yun ang nagtaliwan. Una ko ta. Doon yung na-propose nga Boracay Bridge. Di ano kita makaroon? Magsi 6 years na. Hindi nga ni Mompisahan.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez Taiko, nasa New Buswang. Naka-monitor ka ito. Nagkay dating kagawad Mila Inocencio Taiko. Makagwapo. May mga investors nga, magagastos it ever, mapaubra. May una ko ng investors nga, interesado nga magpundo. Di, kung may private investors doon, may toll gate doon, may toll fee. Kung anat gobyerno ron, wala ang pangutana. Wa pa'y pundor national government karon. Wa pa't allocation doon. Sa bilog pa ron makagwapo. Tagan awon pa. Sir Ed Sabat sa California, happy viewing. Madam Maril Alonso, happy viewing sa Silang, sa probinsya at Cavite. Good morning, Ed. Likewise, ingat man. God bless you always, man. Dating sanggunay ang bayan member, Uli. Nonoy Ikenya Jr. Kay Doc J.J. Reyes Ikenya sa mga taga Rugs, Carwas, and the Cafe. Kapangutan na ka mo kung na kakanila doon mayor si SB Nonoy. Hindi po. Tatakbo po siya yata sa ngunang bayan. Independent.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning to Jet, mga Rodriguez, Mayad Aron. Maliit pa ko, mabuot Roninono at balitin on Sandaron. Salamat. Magulo tarong lokal ag nasyonal senado lalong lumala base sa 2020 election, puro lang gulo. Palayo to Jet. Kabay pa nung Boy Antesa. Papang Ralph, good morning gid. Sa iba ganoon mga contractor nga ginahugat dong signal it proponent kung may program o blessing. What contractor nga nagapanguna sa proponent? Ginaako ni Congressman ang imaw kono dong proponent. Hay hambay taga DepEd ag DPWH, hindi. Amon tarang budget. Nga ginbutang di karon. Hey, napangutana. Ano kita rin minatood? Ha? Ano kita? Convergence project naman na ron. Hambay DepEd aga DPWH, ha? Hambay DPWH, convergence project yan. Huwag kayong magpa-intimidate kay Congressman Jojo ang hambay taron, ha? Ito ka DPWH, nabasa ko gede.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Sa ginhimo ni Jojo Angara sa akan, particular sa First District, nga imbes makabot simpatiya, mas kapin nga ginatugod na nanaro mga tao nga magpagayo ka na. Hay una bes, nahadlok o ginapagi sa kaisog busi agong daw kung sinong hari. Ang bamutaro na, bagsik ni Juan. Kamakon mo kung minatool niya. Ayo, gahugat pa ko signal eh. Gahugat pa ko yung signal halin sa taga DepEd. Gusto kong kumpirmahon do, minatool niya nagkinatabo. Ko-Friday. Ha? Ko-Friday. Ay nanawag daw sa kanila si ano eh. Si Congressman Jojo Ang eh. Ha? Yeah? Tinawagan daw si SDS at saka si principal. After ko nasambit niya blessing, ag turnover ceremony.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Masadya pa nga niya eh. Kano nga ito nag-istoryabi kami ni Madam Mabit Mubo Garcia? Manugritad yung maginman galera imaw. About politika. Aga may puntos ta. May puntos ta si Kwan. Tama ta si Mabit Mubo Garcia sa nang hambay. Hambay ni Madam Mabit. Kalyado gidra ha? Kalyado gidra ni Kwan. Kalyado gidi Congressman Anay Tedaresco. Hasta makaron, alay gihapon da. Sa bilog sa mapag-on nga kalyansara ni dating Congressman Tedaresco. Nga hindi tagihapon, abo tagihapon nga mga kapartido aga kaalay, kaalyansa ni Congressman Ted, nga naghambay nga, hindi patasanda kumbinsido, kaya Congressman Jojo Ang, despite ko mga latest development nga ra, nga nagapakita imo ko nga suporta gid sa dating kongresista. Unless, unless kuno, nga, si Jory Socrot Calibo, komandidatong gobernador, iya sa grupo ni dating Congressman Ted, ag kung may kontra si Congressman Joven sa 2nd District, base mapatigon arong grupo na ni Mabit nga, nga seryoso gidman ropamanaw ni Congressman Jojo Ang. Pero kung hindi man na komandidato si Mayor Jory Sit Governor, what kontra si Congressman Joven sa 2nd District? Hay, nagaduda gidman na kami. Nga matsaro, matabo karat, limpyuhan yang rong agagyan it mga Miraflores sa 2nd District. Matsaro matabo man na kun mag mauron dong senaryo kapin what mayor nga manok sanda? Ha? What at sariling kandidatong mayor, vice mayor, SB, SP? Iba taman ang istorya ron. Ay base ro plano ta. Limpyuhan dong agagyat mga Miraflores sa 2nd District. Wow, sabgag. Kung sa mga tagaog, wala nang balakid. Ag maaiwan sa tabtaban do aton nga dating Congressman Tedaresco Guban sa 2nd, sa 1st District. Iba't ang istorya rong 1st District. Iba't ang istorya rong 2nd District nga ra. Mas magumo pa. Wala nang hampang man sa 1st District. Kung isipon gid naton, kaysa anang hampang ra sa 1st District. Pero, pag kumandidato si Mayor Socrot Gobernador, ag may kontra si Congressman Joven sa 2nd District, may mayor kami nga kandidato, may vice mayor, may SB kami, mapati ta kami sigurado ta, seryoso tarong pamanaw nga ra. Di, eksakto man matod.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Eksakto man matood. Mabo pa karon nga. So, may kay sugpon pa ako karon. Sa pinang adlaw galing. Sa inyong toke. Good morning katulong Prejet. Happy Tuesday. Pasagamat kita. Ay nakabugtaw pa kita sa adlaw ngarang Martes. Agintawan pa kita at panibagong kabuhi. Mayadji ang atong gawas pirmi sa atong pagpangabuhi. Agpasagamat kita sa may kapalord. God, pre-enjoy yang atong pagpangabuhi sa ibabaw't kalibutan. Lord, God, amen. Amen, Toto Roger Lucero Nagaris. Kung kung tat magbagabag sa planong tulay nga ra sa batan. Wamat nagbagabag actually sa planong tulay sa batan. Makaron wamat nagbagabag. Di ba magbagabag probinsya kara? Di ba magbagabag kara rung aton nga? Ha? Bisan sino ni man magbagabag kara? Wa manit gabagabag kara? So, makaron ha? Sa makaron, wapat gabagabag kara? Aga... Tawang, kung may magbagabag, tulay nga ra. Para madali man among biyahe, mag-buisita kami sa amon ng bata sa batan. Sa ibang politiko dyan, may balak mang kontra, wag mong subukan, masisira ang karir mo. Awa man, matsawa man ako dapat yan nga nagkakontra sa tulay. Korekik, dekada pa ron kung malayon gidman. Taruhon pa karon dong economic impact. Base mayad pang kadyon o i-prioritize ng mga karsalahon sa sugurit batan. Abay ni Engineer Bernardo Bere Moises. Tama ka, hindi. Bukunit overnight, matapos.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hindi man overnight, matapos. Yagiron. Alas 8.54. Balikan tarong panaw kahapot mga chikwa. Aga may mga Pinoy man nga kaibahan kore ang site inspection sa ginapopuler nga rang Batan New Washington Bridge kabay pang magbatood ka ag hindi ka mangin damgo. Hanot, partner.
7: Oo. Ito po, National Highway. Meron yung comprehensive dito. Pero
8: walang issue sa lupa rito, hindi naman malambot na siya. Kasi kahit malambot, di-design naman na kahit malambot.
9: Pero kung iikot po ang mga sasakyan, tignan niyo yung approach dito, pabahay, maraming din tatamahan. No? Kaya yung papasok niya, malayo rin. Saan ito? Although malapit ito, dun sa banda,
8: itong option to ano connected?
9: Actually, ito, huwag na natin. Itong layout na ito.
8: May port pa rito.
7: Ito po yung dumagin.
9: Ito yung Batan port. Hindi mo pwedeng tamaan ito kasi nga sayang ang Batan port.
8: Yes.
9: Oo. So, that's why ito diretso dun sa other side.
7: Diretso lang.
10: Diretso lang. This option only
9: 1.8. 1.8.
8: Yeah, 1.8.
9: This, from this, this one.
7: Mangrove sa baba naman, tuloy naman sa taas.
10: Yes. And fish pump.
9: Fish pump. No build datang mangrove, diba?
7: No build
9: ang mangrove. Sunset curve is the best option.
8: It's too long, bro.
9: Golden Gate.
8: Mas malalim. Mas malalim dito eh.
10: Just sweep on the
8: way. Mas malapit ka sa island, so baba. So, pag malalim, negative yun. Dahil mahal, mahirap i-construct yun.
11: especially with this local demanded. So, hanap tayo ng shortest distance na walang problema. Yung sinasabi mong malambot, na lahat yun natin design.
12: Opo.
11: Even malambot.
12: Opo.
11: So, the shortest the distance, mas mula.
12: Opo. Pwede naman po.
11: Mm-hmm. Mas maganda eh. Kasi i-coconnect mo lang dito yan eh. Natural road dito.
12: Naka-connect
11: siya dyan. Itong option 1, okay na rin ito eh. Itong option 2, still okay ito eh. Kaya lang, ito kasi halos tatawid ka sa dagat. Mas mahal. Mas mahal ang construction nito pa nasa dagat eh. Unlike dito, around 500 lang yung
12: dagat mo. Yeah,
11: yung malambot to, nagagawa ng paraan niya, yung panagimal
12: sa dagat. Ang tanong ko, Mayor, meron bang road dito sa papunta Sungkulan?
13: Gagawa.
12: Gagawa tayo.
13: Gagawa.
11: Pwede yung from here magkaroon.
14: Gagawa. Pwede tayo gumawa ng highway. Ng national road.
12: This one is ano, Siwal, di ba?
13: Siwal.
12: Siwal po ito eh.
11: Kung papipiliin mo ako, ang problema naman yung lupa lang. Ito ang best option kasi konti lang yung tatamaan.
12: Pero sir, may restriction tayo dito ha, kasi pumapasok ang mga big barges here. Nasa po, at least 9 meter
11: na lang. Lagyan natin ano, na opening na malaki.
12: Yan.
11: Para makapasok.
12: Importante matuloy.
13: The best part, no? Matuloy, no?
11: Kasi
13: makatawid ang mga tao.
11: Mas marami kang dagat na tataan.
12: Mas
11: mahirap. Mahirap na i-construct. At mahal pa. So, ito option A, best na to eh. Wala ka, ito dadaan pa rin dagat eh. So, ito lang yung main, around 500.
13: Actually, ito option A na to, yung Capiz Chamber of Commerce, talagang ito ang gustong way. Kasi malapit po sa Capiz, ang daan. Ito po.
11: Maraming
13: sa kaya mas maganda, makausap din yung Capiz Chamber of Commerce. Para at least ma...
11: Negative yan. Hindi kakayanin ng local
13: funded.
11: Even na foreign funded, hindi nila ako piliin na mas
13: mahal. Okay, dito na po tayo sa option
14: tayo,
13: A.
14: Sa matipid.
13: Importante, matuloy.
14: Magpakasada na lang tayo.
13: Tama.
14: Kap?
11: Puro magumuha ng kalsada.
14: Hindi ka na matamaan na.
11: How deep? How deep? I don't know. Do you have idea how deep is the...
13: Wala po kong idea po, sir.
12: May pumapasok po na barges dyan, sir, na mga 6 meter drop.
11: 6?
12: Yeah.
13: Mas malalim pa naman, around 10 to eh.
12: Mga gano'n, oh yeah, more than 10 to. It depends on the type.
11: Kami gumawa ng ano eh, kami gumawa ng Mandaryo Mactan eh.
13: Oh, yun.
11: So, ano yun, around 15 meters yun.
13: Medyo may dumadaan po talaga yan.
11: Mamahal, pag gano'n, mamahal.
12: Habang malalim.
13: Mas mahal.
5: Okay. So, datorong initial nga kasugot kahapon nga dong option nga nakita ita dayang designer ang kontraktor dayang patima ni Washington patabok itong kulan dahil matag-od yang dong tulay nga obrahon ng mga 500 meters yang siguro tag sa pihak abi nga gina offer hay mat sa mahaba masyadong tulay rimo obrahon eh di kara mas matag-od. Dahil nga kontraktor gali, kung nakagto ka mo at Cebu, saan na nag-construct na it? Mactan ag Mandawi nga ra. Ang tulay. Mandawi City ba? Patabok it Mactan Cebu? Pero yung kabahaba, karon nga Mactan Bridge. Saan na? Dayarong kontraktor, ag dayarong designer nga nag-obra kuring tulay sa Cebu. So, daya, pagang dong initial, kahapon nga ginistoryahan. Si Mayor Simonet Peralta Francisco, may pakibag-angot kahapon do aton nga mga kaibahan. Kaibahan man kita siyempre. Ang mga katabot media ko rin nga pagbisita it pangaiwangon nga designer it na yung proposed Batan New Washington Bridge. Si Mayor Simonet Peralta Francisco. Partner? Dali lang. Sindakon nga partner kon. Oras sa Pilipinas, alas 9:01 na.
15: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Si Mayor Simonet Peralta Francisco. Oh. Dali lang. Lastar.
16: Ang ko, yung Washington at Batan magkakalpunto. So, any reaction? Mayroon na tayong mga contractor or mga designer na pumunta dito sa...
17: Yeah, so for the past
7: dito last Friday. And today, may mga nag-visit dito na mga steel bridge designer and contractors na chine-check kung saan bang lugar pwede yung landing ng mga bridge at kung manot. Ginatanaw nanda kung feasible ba na magkaroon ng tulay since this is navigable. Kung saan yung pinaka maiksing pwede na itayo ang ating bridge connecting New Washington to Patay.
17: So ano yung ginagawa natin ngayon, Mayor, dito?
7: Nag-ocular po tayo together with the contractors para sila mismo. Siyempre hindi mo na pwedeng Google lang yan, Google and drawing. Mas maganda yung nakikita nila yung actual good para man sanda. Baka tao man outlook ng dakaton kung magabang mayor medyo malayo dyan or sobrang gastos dyan or kung ano yung pinaka-practical ba na manner kung saan na acceptable man sa government yung funding.
5: Bakit nung una, Mayor, dinatuloy yung unang plano?
7: Yan na po ang hindi ko alam kasi wala na po ako noon eh. Pero syempre, as time goes by, yung clamor abi tawo, agrokin ang nga noon, gita ba? Kapin pa nga yung panahon ng krisis ay mahal ang gasolina, sayang ang oras, agabo gidabi nga, gatabok. Kahit kami, pupunta kami ng Iloilo kung may mga regional meetings, regional offices. It is so hard nga, pilang oras idugang, 1.5 hours to 2. So kung dito, mas makakabawas sa gastos. Plus, yung amin na mga produkto, mas maidadala na namin sa Center of Commerce sa Region 6. Diba? Yung among isda, tuyo, bigas, prutas, mas nadami yung option. Tataas ang presyo ng lupa at bubukas ang ekonomiya para lang sa para sa New Washington. Siyempre kasama na yung Kalibo. Ganon din ang bata. Mas madali na sila makapunta ng Kalibo.
16: Ganon din kayo.
7: Ganon din po. Madali kami pumunta.
5: Ninyo, sa initial conversation ninyo kaina with the contractors, ano rong mga recommendation at suggestion na nabuo na ninyo?
7: They gave us options and they told us that the best option is here sa Fatima and I think Poblacion or Sungkulan. So yes, it depends on them, Sungkulan. So, kasi that is the shortest daw. Though there were other proposals like Mayor Rudel na dun sa curve, kaya lang masyado na malayo. 3.2 something kilometers at plus madagom imaw. And with the, siguro, syempre sila yung nakakalam, sa costing, baka hindi i-approve ng government pag ganun kalaki.
5: Competing company ba itong kumpanya ni Philip Cubari at saka itong
7: hindi naman China? Po siguro, but they are the friends of Congressman Aresco who are for free, ga-volunteer, kung ano yung best para magkaroon ng tulay ang Bataan at New Washington.
17: So, baka mo nakapili ka na mayor, contractor ni
7: usually po, ganyan, bidet po yan, di ba po? So, it has to go through the regular process of the government.
16: Sundan talaga.
7: Sundan natin para walang problema with public consultation and all regulatory permits necessary para wala po maging issue. At saka po, para maging kayo yun ba, maluwag sa loob na tanggapin ang project, lalo na kung matagal na na pinangarap ng tao ang project na ito.
16: Ano po gina-required kayo nanda?
7: Sa amin po?
16: Yes, ma'am.
7: Wala po. Surprisingly, wala pa po. Meron lang hihingi na ilang reports like the topographic location. Wala naman po. So, dito lang yung mga certain property na matatamaan. But of course, you have to weigh the pros and cons. Kung may pros, may cons. Pero kung ako yung may-ari ng property, igigive ko yung konti, tataas ang value ng property ko. Ganun lang naman po yan eh. Kesa idle yung property natin for the longest time. And it's for government purpose. So I don't see any reason for
5: it. Sige na swerte mong 2026.
7: Ay, gabay.
5: May port ka nga. Hopefully, mabuksan. May tulay.
7: Yes, and tumawag po sa akin yung political advisor ni Senator Bam na binigyan niya ng endorsement yung isang Hugas Elementary School na i-endorse niya personally na ma-download sa LGU yung funding para matuloy yung classroom. Ay sabi ko, ganyan lang naman po eh. You try and try and try. Kung saan ka sumot, swerte mo. Yeah. Pag hindi, try again. But that doesn't mean you have to stop. Diba pa?
17: Ano yung estimated budget para sa tulay natin?
7: Naku ma'am, hindi ko po kayang sagutin yan kasi baka magkamali tayo. So siguro when the project and the plan and the program of works are out, then you get to see kasi we're aiming for transparency on this project. And as a matter of fact, we will update the people of the every stage of the project.
5: Sige. Umpisa Mayor, kat na i-public lang daya nga plano, ay
18: Kaya mga nag-comment nyo, base connected yung month sa 2028, ano rin mahaba ni Mami?
19: Depende kasi yan sa outlook. Kung lahat, iisipin natin pamulitika, wala nang mangyayari sa atin. And then you will just remain as is. In the first place, mag-one year pa lang ako sa June 30. And I think, ang mindset natin eh, salamat at may mga tao na nagmamalasakit para mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng tulay na matagal lang pinapangarap ng taga New Washington to connect Bangaan New Washington. Ay, Bataan New Washington. Diba po?
20: Ay, aman ka to, Mayor, sa may sakirik ako pag-aagang.
19: Ah, hindi naman po. Kaya lang dati, Abehay, waman kami gin-involve eh. Sila lang naman yung nag-plot. So, syempre, pag national agency, hindi naman kami gin-top, we will rely on whatever they have, diba? Kasi kami naniniwala, sila naman ang expert dyan. Pero siguro, nahirapan sila sa funding and all. So, but this time around, mas maganda kung talagang kasama ang lokal na gobyerno. Kasi mas mapapadali. Kasi we have two towns who will help, diba? To request for the funding. At saka, I think naman there's somebody up there who will help us with the funding for this project.
20: May gusto kang pasalamatan initially?
19: Nagpapasalamat po kami kay Kong Ted Haresco kasi yung mga kaibigan po niya, dinala niya dito para sa ganito. At syempre po sa Uswag Ilonggo kay Kong Jojo Ang. Kasi kung makita niyo mo yung willingness niya talaga to help the eastern side para umangat-angat ang ating estado ng buhay, infrastructure, economy, and livelihood of each and every one of us. Thank you.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Pangamuyo talaga. Nga madayon dong tulay. Nga ginahandom itagabatan. Agtagan banwa ita New Washington. Mabuhay pamanda. Hindi martapos dat sa dagon, iwang dagon, tatlong dagon. Hindi po, I doubt, nga matapos sa 2 years, 3 years. Wapangani kumpisat proseso at mga dokumento, consultation, wapangani. Nagkandak lang po site or occular inspection, pero nga interesado nga designer at contractor ni tulay. Wapangani pundo. Actually, ginausoy pa kung sin buon ng pundo. Wapangani initial nga pundo ra, kung sin mahalin ng pundo. Pero hambay ni Mayor, national. So, butabagon, punduhan dahit national government. Di, makaroon nga 2026, one man may include sa GAA, 2027 pa. Hay, tao, kung mahingagaw na, ay June kita, July, preparation it budget yun. Para sa 2027, national budget.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hambay ni Congressman Jojo Ang, before 2028 kuno, dapat may matabong groundbreaking. Groundbreaking pa lang sa 2028. Hay 2026 pa lang kita makaroon. Ado groundbreaking before 2028, matabo. Oh, hay groundbreaking pa lang to. Groundbreaking pagata.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning, Jet. Mas magandang tulungan nila kung Ted at Jojo Ang, Kalibo International Airport Terminal, para matapos na't mabalik ang PAL at ibang flights sa Kalibo. Tama ron. Si Randy Samson Sarabia Matood. Nga mabuhi-buhi man doon nga Kalibo International Airport ay masa nagbawas na naman po. Nagbawas na naman ni Daiwar, tatlong flight yata. Arong Kalibo International Airport.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Happy monitoring sa pamilya Aranas. So nasa Ontario, Canada. Toto Ijo, Binji Aranas. Ato niya dating SK Municipal Federation President. Aga ginagreta ginita, happy, happy birthday. Anang mother-in-law sa Mubo. Kay nanay Ginita Macabante. Ag sa anang tiya sa sitio Karumahan, Bacau Norte, nga si Maria Aranas. Halin kay Ijo BJ Aranas sa Ontario, Canada. Happy birthday, kid. Nanay Ginita Macabante, mother-in-law ni Toto Ijo BJ Aranas, aga anang auntie, tiya sa Karumahan, Bacau Norte, si Ma'am Maria Aranas. Happy, happy birthday po. Wa ka man matod ginabira. O galing. Gali. Ay, sige, sige. Karoon lang galing, karoon lang. Dali lang kita, plastar, plastar. Bukod niya nga bitulay karoon doon na problemahan, kundi pag-develop pag-init highway, tama kagid. O, doon agyan mo nga kwan, ng mga gugta, kababong private property nga agyan. Kapingid na pag, kundi, main highway ha, ita otsando, magpasugod kat patima, hay, kinang ayusun mo karasada, dapat 4 lanes. So, inegosyar mo para mga landowners karon. Ikonkreto mo para yung mahaba-habat sang kiri. Arong nga pasugod sa Otsando Patima, mahaba-habat sang kiri, gatambak ka. Gakonkreto ka, gaway din ka. Pag abot ito sa Piyak Sabatan, di same man gahapon na matabo, gaway din ka. Gakonkreto at karsada. So, may maagyan ka rin yung mga private property, negosyahan mo pa rin. Kabo pa! Kabo-abo pa ta! Nga kinangan nga, resolbahon before nung tulay mo umpisa. Basta importante makaumpisa.
0: Todo komentaryo. Todo
5: komentaryo. Hindi nga ni matapos yung public market at kalibo nga may pundo. Dutulay pa kaya nga ginaplanuhan pa nga. Oh, tama ka. May pundo. Mato, 300 million loan pa. Hindi nga ni matapos-tapos, Madam Idol Rogan Laurente. Kabay pa rin wapat pundo. Kapin pa rin wapat pundo. Ginakapa pa rin pundo. Good morning. Okay, sige. Nabasa ko na rin sa bilog. Karoon man ang iba.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hindi man tanan. Hindi man tanan. Abo man ang kilaga nga. Hindi man. Bagsik ni Juan. Makig katon sanda. Hindi man tanan. Pero abo. Hindi naman lahat, pero marami sila. Marami po sila.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Aba, good morning, Tito Rex sa Moralyo de Felipe. Una sa mga taga-Pudlon, pamilya de Felipe. Pakigreet, gilit, happy, pamati, kanday Pipito, Unyok, Natalyo. Kay Joseph, Marge, kay Stephanie. Nga nag-obra makaroon sa tangke. Sa saugan yung Washington, gali ka mo. Abaw. Ayos, gid. Oh, good morning, gid. Sa pamilya ni Felipe. Una sa, well, taga-Kalibo, matabaga imaw. Suno ka na. Ruana nga roots. Siyempre, ang matod, abo iyang ang eh. Anang father, ay iyan nag-ugat sa Kalibo. Pero ito tabi mo, ito, Iloilo tabi. Sana nang mother ka, bigara taga Iloilo eh. Anang mother ka na nangagan man, baby man. Kunin, may baby ang kita iya. Oh, si Baby Ang man na ng mother ka. Ni Jojo Ang. Baby Ang man. May reaction sa linya? Sa line 5? Line 5, good morning. Audio dong, audio.
21: Good day.
5: Good morning, sir. Good morning.
21: Toto Jet, sige, pinamati kami. Pag isang katawang at ambition abnormal.
5: Mm.
21: Pero pag ikaw may goal ka, kung sa mga basketball, may goal ka, may mission ka, halimbawa na akong totoo mo, ha? Daya mo ko na, personal, andara.
5: Mm.
21: Sa ato'ng pagkatabo, what yung kikita na tawag ng Golden Spoon niya ron?
5: Oo.
21: Kompormita sa ato'ng nga pagkating, ha?
5: Mm.
21: Press game mo, waka man ako nga buhata rin bangko. Kapabo man niya rin ang mayad-ayad mga angkurman. Ayaw mo't hindi ka man mag-ambisyon. Ay kung wakat ambisyon, what anin mo to? Maabot rin mo nga lang ang ginalingguran mo. Kakatanan kami, nagkapamati. Takay mo.
5: Aba, thank you, Gid.
21: Kung daray na tawag ang bulahan, daya ay serious ng kaso ra. Kung parte sa tulay nga ron, naila mo na kung totojit nga ron.
5: Oo, siyempre. Tanan kita naila.
21: May singa nun nga, ato naging pundo niya manay. Tawa tama na ay kapital, ay ba si manay kung malugi ako? Ay, subukan na ton. Ay, manay ang ba na kung siyemang totojit, ikaw,

0: kapamilya ni Engineer Marlon Velez at LTO. Aga, good morning everyone daw. Harin kay Madam Nira Saldivia. Oh, good morning, Gid. Sa Saldivia Merchandising. Nung George! Okay, kulot. So, good morning, Gid, sa mga taga Saldivia Merchandising. George Saldivia Merchandising. Aguna saan ang budiga sa istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ara.
1: Radyo
0: araw ni Modong. Araw ni Modong. Sige na nang miss ko. Ang bay ko. Inexpectar ko taron dong. Side ko taron. Ha? Araw ni Mau. Wag muna, wag. Diyan ka lang. Easy. Standby ka lang. Stay put. Alas 9.18. Atin sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026. Kapit!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abog kita sa atong kawawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumo.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
10: Tatay?
9: Mindoro. Kapoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Good AM kid, paring Abilito Abel Prado de la Cruz, kagawad to be. Araman, kagawad to be man daw. Nasa Mabilo, kaya Don Doc Cipriano. Oh, happy aga blessed Tuesday don. Kaya dating kagawad, maru kagawad banda. Nung Henriquez si Tistansya. Good morning po, Jet. Very interesting gid pirmi mong topic. Pag-abot sa politika, ang issue nga nagakayatabo sa kan, particular sa Banwat Kalibot. Ikaw ginong Hel, igbata man ikong jojo ang si Atong Ang. Ay kaabot, tasa ng Ang Abira. Ang Poy. Ang Tongsoy, ang Kulit, ang... Tala nyo na. Puri ang Angsod. Very well said. Kudos, take again kay Toto Gars, Gary Pargas, a.k.a. Jose Butchal. Ginagapamati makaroon katodong Gary. Good morning, kid. Dali lang sa inyo to kay Ina nga to ay. Dali lang kita. Atong sentensyahan daw. Sinyon si kay Ina si Ara. Morning Jet. Ok na atong barangay road. Amat-amat ang concrete. Ay, oo. Thank you, kid. Kay Kagawad Romel Apolino de Islati. Ang sa barangay council it istansya. Pero, Marquez Road nasugpunan it mga 20 metros kabay pang sa pilang adlaw masugpunan it another 20 meters. Thank you kid, barangay council it istansya. Kagawad Romel Apolinar Dislate, good morning kid. Kay Kagawad Luzbel gali kay Kapitana Daisy. Bisan amat-amat ah. Bisan batag o importante amat-amat. Matapos gid ron sa amat-amat.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Tama ta si Mr. Tabasa. Naabo, nagapamati kay mo. Chet, sa komentaryo. Mulang kami kapinamati. Pero mga, hi, sayid man, pirmi kapin kong adlaw. Gatotok, kimo, salamat. Tingo kayo nung buhay antesaw na sa compound ita Minyes, Pastrana, Aga, Pamilya, Antesa, ang... Ay, kabo-abo ta sandaron. Kabo-abo. Di ko ta mahuyap. Libo ta bi sandaron. Ah? O milyon ta sanang mga ang. Inaga lang galing tag natabo kahapon masadya kahapon na nga nga gina-construct ka National Museum. Ag na yung request nga rat kalibo PNP ag atong isangod ang bayan nga kung pwede i-retain dong substation o galing ini magsugot dong tagal National Museum. Kabatas man lagi ni istoryahan yun doon. Ha? Kinumpisahan nga nilang project, kinpunduhan gini 30 million. Ay okay yun, pagkatapos makaroon, iba na naman ang Tenor Banwa, iba na naman ang dagat istorya. Buwas ka na lang galing ha, National Museum, agarong substation at kalibo PNP.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kabi eh, ito sa, kuni after kahapon, ita site inspection sa Dumagit. Ay, alasize yun tayo eh. 6 p.m. mo takir, mga media kahapon. Sang adlaw tabanwa. Ha? Sang adlaw tang silinunod to. Ay, kaguoy man. Ay, nagpamarson. Ha? Nagpamarson sa nai... Mayor Simonet, ito yata sanday dating SB Jusel, dating SB Binjoy, Kong Ted Haresco. Gininvite niya ako galing ay bawa sang adlaw na, wapaw ka uli. Ito sanday dating Mayor Del Ramos, ang iba pa ng mga kalyado sa partido ni Kong Ted. Ang sambilog ito sa naminsyonar, pero nag-aywan ako ito itwan, it drone sa Marson. Ang sambilog sa naminsyonar ito, ngagan mo, Madam Mabit Bobo Garcia. Ha-mentioner kita, special mention kit ngagan ni Madam Mabit Bobo Garcia. Nga madagagan sang guni ang pananawigan sa first district. madagagan sang gunayang panalwigan sa First District. Habatian ko man da pilang beses, pero wapakot habatian halin sa baba mismo ni Madam Mabit Mambo Garcia. Pero kung magkita kami, ag magistorya kami sa pilang adlaw ngarang pagabuton, ko tanong ko gini mo, kung matuod nga madagagan gini mo sang gunayang panalwigan, ay maritard na Bimaw eh. Maritard mo sa anang paging manager, ita sang kabangko eh sa kalibo. So ipangutana ko gid kana kun matuod nga makandidate mo sang gunang panalwigan sa milog pangagan nga nagagwa ngagan ni Apple sa Raspe. Oh, daiwagon. Syempre SP Jusel Rata. Tatlo gon. Sino barong daiwa sa kwanay sa First District ag sino rong lima nga makontra sa anghit igto sa kwan First District. Dong.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Diba? Ano nga ni sa second district? Ang hit, no? Iya sa pihak. Hay, aling nga sa pihak? Voltis 5. Diba, Voltis 5? Voltis 5, ito. Iya ro ang hit. Sa first district. Tara ba, be? Hit. Zero hit karon. may na nga tawag-tawag karon eh. Sin barong Voltis 5 ag sinong ang hit? Ang Voltis 5 ag ang hit. Team tama ag ah tama gani. Si taro hit gani karon man. Basta may ang hit. Voltis 5 ag tama gani. May tama ka sa first Voltis 5. Ah, first district tama, second district Voltis 5. Ah, okay. Sina nga nila ko nga, ayun ang grupo ang hit nga ron man.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Masa, inyo tala eh. Ikaw, si Rinald, si Buryong. Si... inyo tala ng grupo ron eh. Ayang-ayang na bitsimpo tayo, gagpas sabi kita eh. Buwas naman ah. Naga naman. Ay naga, may masadya kita ay naga kara. May update kita ay naga manami. Toto Kokoy, good morning kid. Kay Toto Efren Igtanlok. Okay lang, Toto Efren. God bless you always man. Bo, ang, pwede man. Manigisin, Igat Bilarmino. Basta ang ani, kabo-abo. Si dating Mayor Antong Ang Maming Igtuman. Ah, oh, Igtuman kahapon. Si Manok Kapitan ni Tabaaw, kandidato kapitan sa Tabaaw, dating Mayor Antong Ang Maming Igtuman.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Igtuman nga ni kahapon si Lieutenant Matias Matwakan. Igtuman kahapon si Lieutenant Matias Matwakan, kay bahan man mo igto. Naging ka-partner sa Technical Side Engineer Ding Dong Robiso sa ngagan itbulog ng puwersa. Kung Radyo Todo Aklan Jet Regas po labang nag-aiwan na ni Kito Temporaryo, it mahida iton mahilwayon, magumgum nga gahon it Martes. Mayo. Buo na siguro sa bilog ng kalendaryo ay may Mayo patabi gyapon si Babaw eh. Honyo dos na kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagakamang, mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa lipunan. Todo may resbang na. Radyo, radyo, radyo. Hugto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health. News D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makakats, magabuti ka.
7: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
8: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Magabuti ka.
8: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-aistorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
9: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makakas,
11: magabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog.
7: ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
8: boringot
7: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
7: iya
8: happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagasporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigeon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
10: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Rancho Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton

0: Probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay, nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, natik pala mati. Sakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong ano pa? Manong
10: gabi.
11: Manong tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang... proteins, ha?
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ka provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen, and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit, because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulan ka, ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa, oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid, Sir Boy, mabuling ni DTX 500, Sir Boy?
11: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct si Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kaya basically, that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Basic ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ka supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga kung ganyan ganyan nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya, Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag
10: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sang collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati amo na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man,
9: ah. Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual, okay?
11: Nag-text na gani, oh.
9: Silya, daw mahamutos ang piking ng gabit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boys ang ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases.

0: Alright. Sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akon kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang akon niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag ko si Sir Kevin, nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
1: Mag-DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas, manisla sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin, ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano ta nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
0: Yes, and of course, ang para sa malaming circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong

0: mga kamot nagakadula ginaa do nagakatahaw blaso boyong plano
1: okay. Kinsong masul
0: mo so, sa tulang init kampyon
1: ang roma tapos gasulod sa yung mga ginapangkuha tong mga palanakit sang imong muscular pain kag may mga variants nga pilian may lavender may lemon.
0: All right, that's our products pero may isa pa kami ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya kon gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, do, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na, hindi nang bulong ko. Ara, da sa lamisa. D-tribayo man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanap. Ay, ang D-tribayo. Kampyon man sa punggod. Kampyon man sa sore throat. Kampyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si D-tribayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanap, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-tribayo as a topical solution? Ining unod sa D3 may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic gani, mga skin diseases, oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo D3Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
3: So pwede na sila ka
2: palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag, gatawag, mag-deodorant, mag, kung deodorant ang sloyahan, mag, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant ka may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, gatawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo, no, nga pa-virus man na, mapakagaw man na, mapapunja.
1: Tibayo, amo ni makaputik ta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay tisi ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Pecha 2 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para sa headline balitang lokal, DICT planong maglagay ng libreng satellite wifi sa 315 na lokasyon sa Aklan upang solusyonan ang problema sa internet signal.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, problema sa kuryente, digital connectivity at mataas na space rental. Malaking hamon sa Aklan BPO industry ayon kay ex-Vice Governor Kim Po.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At isang dalagita patay matapos makuryente sa bayan ng Buruanga.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, pasyente umano'y tumakas sa ospital na may mahigit 333,000 na hindi nababayar ang bill.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, tinatayang 2,000 na kawanin ng pulisya sa Region 6 ide-deploy sa pagbubukas ng klase.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag headline balitang regional, pabuya sa makapagturo sa kinarona na suspect sa pagpatay sa isang babae sa Iloilo, umaabot na sa 550,000 na pesos.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At para naman sa headline balitang national, Senador Estrada voluntaryong sumuko matapos ilabas ang warrant of arrest kaugnay sa kasong plunder.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline, dagdag headline balitang national, Senator Cayetano Rimulyan nagkainitan habang inaaresto si Senador Estrada.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At NPI naglabas ng subpoena sa mga sangkot sa investigasyon sa Senate shooting at pagdakas ni Senator Dela Rosa.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Bilang ng mga nasawi sa paghuhod ng gusali sa Pampanga, umakyat na sa 17.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At para naman sa headline, balita international, daan-daang mamamayan sa Kenya nagprotesta laban sa plano ng US sa Ebola quarantine facility.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pa ang headline balitang international, talakayan sa Iran, mabilis na umuusad sa gitna ng banta ng paglawak ng digmaan ayon kay Pangulong Trump.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At para naman sa headline balitang sports, NBA handa na sa 2026 finals court design. Knicks at Spurs maghaharap.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa showbiz news, subaritang artista Robby Domingo at asawang si Maki Pineda ipinagdiwang ang pagdating ng kanilang unang anak.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. At para naman sa balitang negosyo, government fuel stockpiling system asahang palalakasin ang energy security ng Pilipinas.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, PhilHealth may 100,000 care package para sa early stage prostate cancer.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. Last 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita.
0: Inihayag ng Department of Information and Communication Technology or DICT ang planong paglalagay ng libreng satellite wifi sa 315 na lokasyon sa Aklan sa ikatlong quarter ng 2026 upang tugunan ang patuloy na problema sa internet connectivity at pagbago-bagong signal sa lalawigan. Gagamitin sa proyekto ang Starlink technology na maglalagay ng kabuuang 896 access points na layong maghatid ng mas maasang koneksyon, lalo na sa mga lugar na wala pang internet service. Tiniyak ng DICT na sasagutin ng ahensya ang operasyon ng proyekto upang maiwasan ang matagal na pagkawala ng signal at masigurong hindi lalampas sa 72 na oras ang anumang internet downtime. Kasabay nito, inikayat din ang mga local government units na aktibong bantayan ang kalidad ng serbisyo at agad na makipag-ugnayan sa DICT para sa mas mabilis na aksyon sakaling magkaroon ng problema.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, malaking hamon sa pagpasok ng business process outsourcing o BPO companies sa aklan ng kakulangan sa masang supply ng kuryente, mainang digital connectivity at mataas na halaga ng space rentals ayon kay dating Aklan Vice Governor Billy Calizo Quimpo. Sinabi ni Quimpo na nananatiling hadlang ang mga nasabing problema sa paghikayat ng mga BPO at call center companies na nagtayo ng kanilang operasyon sa lalawigan. Sinabi ni Quimpo na bagamat may potensyal ang lalawigan dahil sa dami ng IT graduates, nahihirapan itong maikayat ng BPO investors kung hindi naayos ang mga naturang problema. Dahil dito makipag-unayan sina siya kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Sa tulong ng senadora na isagawa ang isang high-level meeting na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga telecommunications companies at iba pang stakeholders. Umasa si Quimpo na sa pamamagitan ng pinalakas na koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor ay nagbibigay ng agarang solusyon ang mga naturang hamon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, patay ang isang dalagita matapos makuryente sa sityo Mag-Aba, Barangay Tigom, Borwanga nitong Lunes ng hapon. Kinilalang biktima sa alias na Reshley, 15 years old at residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Captain Mashon Sabado, OIC ng Borwanga Municipal Police Station, bandang alas 3 ng hapon nang mata magtungo ang biktima kasama ang dalawa nitong kaibigan sa baybayin upang mangolekta ng mga shell. Habang pauwi na umano ang tatlo, ay dumaan sila sa isang masukal na bahagi ng daan bilang shortcut. Sa salaysay ng mga kasama ng biktima, aksidente umanong nadulas si Richelle at nakahawak sa isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad humingi ng tulong ang dalawang kasama nito sa mga taong nagsasanay ng drum sa lugar. Mabilis ding rumesponde ang mga otoridad at isinugod ng MDR Arimo Borwanga ang biktima sa Borwanga Municipal Hospital. Subalit, idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Inimbestigahan na rin ng mga otoridad kung may kapabayaan sa panig ng may-ari ng linya ng kuryente na sangkot sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng Borwanga PNP kaugnay sa nangyaring aksidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa dagdag pang detalye balitang lokal, dumulog sa Kalibong Municipal Police Station ang isang security guard matapos umanong tumakas ang kanilang pasyente nang hindi nababayaran ang kanyang hospital bill na isang pribadong hospital sa bayan ng Kalibo. Ang pasyente ay 18 anyos na lalaki at residente ng bayan ng Borwanga sa Aklan. Ayon sa salaysay ng security guard na naku-confine sa hospital mula pa noong Abril 6 sa 2026, ang pasyente at nakadakdang ma-discharge noong Mayo 30. Ngunit na suriin umano ang CCTV footage. Nakita na bandang alas 6 ng gabi noong Mayo at 31 ay umalis ang pasyente kasama ang kanyang kapatid nang walang pahintulot sa pamunuan ng ospital. Ayon sa impormasyon, hindi pa umano nababayaran ng pasyente ang natitirang hospital bill na kakalaga ng mahigit 333,000 pesos bago sila umalis sa pasilidad. Sa kasalukuyan, hindi na umano na matagpuan ng pasyente at hindi na rin siya makontakt sa mga numerong ibinigay sa ospital. Patuloy na inaalam ng otoridad ang mga pangyayari kaugnay sa insidente.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Samantala, binugbog naman ang ilang beses ang isang construction worker sa Barangay Estancia Kalibo gabi ng Hunyo 1. Patay sa investigasyon ng Kalibo PNP, habang sa kanyang tricycle ang biktimang si Richard, 39 anyos, residente ng Briones, Kalibo. Bigla umanong humarang sa daan si Luis, 40 anyos. Dahil dito, huminto si Richard at tinanong ang suspect kung bakit ito nakaharang sa daan. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bigla umanong sinuntok ng suspect ang biktima. Kinangkang awati ng mga tao sa lugar ang insidente, ngunit mabilis umanong tumakas ang suspect at umuwi sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa custody na ng Kalibo PNP ang suspect para sa kaukulang disposisyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, naabo ang isang bahay matapos tupukin ng apoy sa Sitchon San Nicolas, Barangay Mangan, Banga, Aklan itong umaga ng Lunes. Ang nasunog na bahay ay pagmamayari ni Marvin Retinio ayon naman kay FO1 Rosemay De Pedro ng Bureau of Fire Protection ng Banga dumulog sa kanilang himpilan ng kapitan ng nasabing barangay upang report ang nangyaring sunog at agad namang rumusponde sa lugar. Gayunman, pagdating ng mga bombero ay tuluyan nang natupok ang bahay kaya nagbucket brigade na lamang ang isinagawa upang mapatay ang mga natitirang baga. Napagalaman na walang tao sa bahay na mangyari ang sunog dahil sa bayan umano ang mayari ng tahanan. Umabot naman sa 45,000 ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog alinsunod sa Operational Procedure Manual ng BFP Banga. Patuloy pang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng nasabing sunog.
1: Todo balita.
0: Las 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Balita.
0: Magdi-deploy mahigit 2,000 personnel ang Police Regional Office 6 sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, bubuuin ang mga ide-deploy na tauhan ng kapulisan, mga personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga force multipliers. Inaasahan na ilalagay sila sa mga strategic areas upang matiyak ang seguridad na mga mag-aaral, guro at iba pang mamamayan sa pagsisimula ng klase. Layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang anumang krimen at insidente na maaaring mangyari sa pagbubukas ng klase at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong rehiyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, umabot naman sa 550,000 pesos ang pabuya para sa makapagturo sa kinaroonan ng suspect na si Jerry Lima na itinuturing responsable sa pagpatay sa isang 89 anyos na babae sa La Paz, Iloilo. Ayon kay Police Captain Himel Acuesta, pepe ng La Paz PNP, nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima upang matiyak na makamit ang ustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Sa kabuuang halaga ng reward money na 5,000 pesos ay mula sa pamilya ng biktima, habang ang 50,000 naman ay inilaan ni Iloilo City Mayor Reza Treñas. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang hot pursuit operations ng mga pulisya upang madakip ang nasabing suspect.
1: Todo balita.
0: Madala dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal. Usang loob na sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa mga otoridad ilang oras lamang matapos ilabas ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Ayon sa ulat, sumuko ang senador sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at sumailalim sa mga kinakailangang booking procedure kabilang ang pagkuha ng kanyang fingerprints at mugshot sa Camp Crame. Matapos ang proseso, dinala si Estrada sa Sandigan Bayan para sa return of warrant proceedings. Kasunod nito, pinag-utos ng korte ang kanyang paglalagak sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Bandang alas 8 ng gabi noong Hunyo 1 nang dumating ang senador sa naturang pasilidad upang simulan ang kanyang pansamantalang pananatili habang dinidinig ang kaso. Magugunitang naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina Estrada at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos makita ang sapat na basihan upang ituloy ang paglilitis sa kasong plunder na nag-uugat sa umano'y anomalya sa mga flood control project.
1: National.
2: Para naman sa kaugnay na balita, nauwi sa mainit na pagtatalo ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada matapos magkasagutan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla sa loob ng Senado. Naganap ang tensyon habang isinagawa ang Criminal Investigation and Detection Group ang pag-aresto kay Estrada ugnay ng kasong plunder na sinampa laban sa kanya. Sa gitna ng operasyon, iginit ni Cayetano na dapat igalang ng otoridad ang institusyon ng Senado at payaga munang makalabas ng gusali ang Senado bago ito arestuhin. Ayon sa Senate President, hindi umano ang personalidad ni Estrada ang usapin, kundi ang pagpapanatili ng paggalang sa Senado bilang isang hiwalay na malayang sangay ng pamahalaan. Ngayon man, maaaring tinutulan ni Remulla ang posisyon ni Cayetano at Ignit na may tungkulin at ehekutibong sangay na agad itong ipatupad ang utos ng korte saan man matagpuan ang isang akusado.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balita, naglabas na ng sub-pena ang National Bureau of Investigation or NBI laban sa ilang personalidad kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa naganap na pamamaril sa Senado at sa kontrobersyal na pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na kabilang sa mga ipinatawag na ahensya si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Chief of Police Joselito D. Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Jane Robles at ang tiwi ng senador na si Virgilio Carino. Ayon kay Matibag, malagang makuha ang panig at testimonya ng mga naturang individual upang mabigyang linaw ang mga pangyayari bago, habang at matapos ang insidente. Sinabi ng NBI na bahagi ng kanilang investigasyon ang pagtukoy kung may mga pagkukulang sa umiiral na security protocols at kung may mga opisyal o tauhang maaaring maragot kaugnay na mga naganap na pangyayari. Dagdag pa ng ahensya, layunin ng mga ipinadalang sa pena na makalikom ng mahahalagang ebidensya at salaysay na magsisilbing batayan sa pagbuo ng komprehensibong ulat sa nangyaring insidente.
2: National. Dagdag pa, detalye balitang national, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa trahedyang pag-uho ng isang itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos umakyat sa 17 ang kumpirmadong bilang ng mga namatay ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon. Sa pinakahuling ulat na recover ng mga rescuer team, mga ika-16 na bangkay habang bandang alas 2:07 ng madaling araw, habang natagpuan naman ang 17 na biktima makalipas ang ilang oras sa gitna ng walang tigil na retrieval operations. Sa kabilang dito, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operations para sa 3 individual na pinaniniwala ang natrapa sa ilalim ng debris ng gumuong infrastruktura. Ayon naman sa mga otoridad, mahirap at masela ng operasyon dahil sa lawak ng pinsala at panganib na karagdagang pagguho habang ginaganap ang mga nawawalang biktima.
1: Todo National.
0: Las 11:53 na, at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Daan-daang residente ang nagtipon sa lansangan ng bayan ng Nanyoki sa gitnang Kenya nitong Lunes upang tutulan ang planong pagtatayo ng isang Ebola quarantine facility ng Estados Unidos sa isang military base sa lugar. Ang protesta ay kasunod ng naging desisyon ng High Court na pansamantalang ipahinto ang proyekto matapos ihain ang kaso na nagsasabing maaaring magdulot ito ng banta sa pampublikong kalusugan. Ayon sa mga opisyal ng US, ang 50-bed quarantine unit sa isang Air Force base sa Laikipia County ay inilaan para sa mga Amerikanong nalantad sa Ebola, ngunit wala pang sintomas. Kinumpirma rin ng pamahalaan ng Kenya ang plano at sinabi ni Health Minister Aden Duale na bahagi ito ng pagpapalakas ng emergency response system ng nasabing bansa.
1: Todo International.
2: Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na mababilis ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa Iran sa kabila ng tumitinding tensyon sa reyon at mga banta ng palalawakin pa ang alitan. Ayon sa ulat, nagbanta ang Iran na maaaring palawakin ang labanan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sarado ang Strait of Hormuz at pag-activate ng mga iba pang pressure points sa reyon. Samantala, inulat naman ng Tasnim News Agency na pasamantalang itinigil ng Tehran ang pakikipag-usap sa mga tagapagpamagitan kaugnay ng lumalawak na opensiba ng Israel sa Lebanon, kung saan muling nagbantaan ng airstrike ang Southern Suburbs sa Beirut. Gayunman, sinabi ni Trump na nakumbinsi umano niya ang Israel at Hezbollah na suportado ng Iran na mag-de-escalate ng tensyon. Ayon din kay US Embassy sa Lebanon, tinatanggap umano ng militanteng grupo ang panukalang mutant cessations of attacks mula sa Estados Unidos.
1: Todo International.
0: At para naman sa balitang sports, Sinilabas na ng NBA ang kandaan nito para sa 2026 finals matapos makompleto ang paghahanda ng dalawang court na gaganapin sa championship series. Sa mga larawang ibinahagi ng liga, tampok ang bagong disenyo ng hardwood court na may nakalagay na Larry O'Brien Trophy, ang pinaka-asam-asama na kampyonato sa NBA. Nakatakdang magharap sa finals ang New York Knicks at San Antonio Spurs, kung saan ang Game 1 at Game 2 ay gaganapin sa Frost Bank Center sa Texas. Ang Game 3 at Game 4 naman ay sa Madison Square Garden, ang home court ng Knicks. Ayon sa schedule, nakatakda ang unang laro sa Hunyo 4 habang inaasahan ang matinding bakbakan ng dalawang koponan.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Masayang ibinalita ng television host na si Robbie Domingo at ng kanyang asawang si Maki Pineda ang pagsilang na kanilang unang anak, batay sa kanilang Instagram post. Sa binaging video, makikita ang nasa ospital ang mag-asawa habang karga ang kanilang bagong silang na sanggol. Makikita rin ang emosyonal at masayang sandali ng kanilang pamilya sa pagdating ng kanilang first baby. Sa clip, maririnig si Robbie na binabati ang kanyang anak ng "Hi guys, welcome to the outside world" habang tumutugnog ang Pinoy Big Brother theme song na "Pinoy Ako" na naging bahagi ng kanyang career journey bilang dating host sa reality show. Agad namang bumuo sa pagbati mula sa mga kaibigan at kapwa celebrities.
1: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, tiniyak ng pamahalaan na mas paigtingin ang energy security ng bansa sa pamamagitan ng planong National Fuel Stockpiling System na layuning makapagtabi ng sapat na supply ng gasolina sa panahon ng krisis o supply disruption. Ayon sa Department of Energy, ang proyekto ay hindi sasalo sa national budget dahil pupondohan ito ng Maharlika Investment Corporation at iba pang pribadong mamumuhunan. Makikipagtulungan din ang Philippine National Oil Company o PNOC sa Japan para sa isasagawang feasibility study na inasahang magbibigay ng mas malinaw na plano sa pagpapatupad ng sistema. Layunin ng proyekto na makapagpanatili ng 30 hanggang 60 days na fuel reserves upang maiwasan ang posibleng epekto ng global oil supply interruptions.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, subalitang pangkalusugan na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga lalaking Pilipino na na-diagnose ng early stage prostate cancer sa pamamagitan ng 100,000 pesos na care package mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa ilalim ng Z-Benefit Package ng ahensya, nakalaan ang naturang halaga para sa mga pasyenteng may low hanggang intermediate risk prostate cancer upang makatulong sa gastusin sa paggamot. Ayon sa PhilHealth, maaaring mag-avail ng benepisyo ang mga lalaking miyembro na edad 70 pababa at may sapat na eligibility requirements. Sa clown ng programa, ang iba't ibang gastusin sa ospital, kabilang ang room and board, gamot at laboratory test. Paggamit ng operating room at professional fees sa buong proseso ng gamutan. Maaaring gamitin ang benepisyo sa pag-accredited na kukontrata ng ospital o ng PhilHealth sa buong bansa.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:50 in webinar at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Jisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, Rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey, yes, a goo.

0: Ay, kaya tradlaw banway ita kalibo may gatradlaw probinsya taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga kapag ililiba sa pagpagayag ita programa ng Todo Aksyon. Ang daw kita ita Martes sa pitsa. Tos na kita banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Wala sa lang banwa rin kagapag abi-abi agapag apadamyaw ita maidig kagapag hapon nagbay kapag pabati sa ton na bagasuki gataga pagamati. Sa kabilagan niya banwa ta kalibo kabugusan niya probinsya taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Ang karo kang edisyon ni Tato niya pag-ililiba ro akong gigkinyo banwa ang pag-aabi-abi pag-welcome pag-panamyaw ita maay dahil karaga hapon ang gamayan niya pag-uilabas makaroy karaga baga panyempo. Oy, kamusta sa ato niya magkatodo sa ato niya kagabaga igbanghod karaga monitor makaroy karaga baga panyempo samtang nagapatagayo ni tapago ilabas makaroy karaga baga pang orazon at sa ato naga managosyante sa bayang krakong kalibo public market nagkabaraban sa bayang krakong kalibo shopping center at sa ato niya magkatodo sa ato niya bulantero bulantera banwag naga monitor makaroy karaga unto adlaw kamusta do ato niya sang maga itry karaga adlaw ita Martes sa ato niya managosyante at kapigid daon na sa ato niya bayang kong Kalibo Public Market sa temporary market. Amang katodo at sa gya po nagpaabot. Amang katodo ita sentimento rumpila na ton kabaga negosyante. Iba na ton yung negosyante makaroon nagpawayway nagpatigayon ita pag-uilabas. Ang kabusta doon ato niya kita sa rekragasang maga itray kragad law ita Martes. Sandig nagligad mga katodo sa pagpabutsag ita to yung negosyante. Naga alas dos, alas tres, abaw, naga uli na roon kang mga negosyante. Ay tama man nakahina, roon mo niya pwesto iya sa temporary public market. Ay sa aton sa banwag ra ita kalibo. Ito man naman katodo ang mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers. Aga padayon pa sa Gayapon niya nagawarya-warya sa pilag kalaga mayor ga daganon ni Tato nga Banwa ita Kalibo. Ang kama naman na bilog ga probinsya kay Takyan. Siyempre mga katodo sa pilag kalaga terminals na iyas aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo. Sa eastern naga western part kung aton kalaga probinsya. Makarabay kalaga baga pang orason di iba na aton niya mga van driver, mga jeepney, tricycle driver. Daw naga patagayon ita pag uilabas sa pilag kalaga karinderya iyas aton sa Banwa kera ita kalibo samtang ro iba padawin pag nagasuri-suroy nagapantay na ita pasahero makaroon ka nagabaga panyempo sa pila ka baga terminals ya sa aton sa banwa kera ita kalibo at utok ka bang kamong magkatodo sa aton nga pag-ililiba sa aton ka nagapala tuntunan sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad at naman naga mga igmang kagagang monitor sa tagsa-tagsa nanda ka baga panimagay samtang masako pa rin ba na aton mga igmangod sa pagpreparar pagdigamo sa kusina. Ang kapinggit daw sa mga naulihi ka na nagapaom ita ilabas ang makaroon ka nagabaga panyempo. Siyempre iba na to ang mga igmanghod aga timprano pat ang nagpreparar makaroon nagapahilay-hilay na kay nagapatigayo na ang mga katodo ita ilabas makaroon ka nagadlaw ita Martes. Pero sa mga wapa na nakailabas kapares kamo ni Dingdong ang kamulang una bahala magpreparar no kay kami man dumagatod kinyo magapreparar ay tapila ka magabalita aga nagkagadabo sa bugos na to niya probinsya sa aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Ako mga katodo nga magkapartisipar sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga magkakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagataw at ligwa no, sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Sa para mas mabu na ito, no, nga mga katodo, rong magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita, kapinggit sa mga balita lokal, sa aton nga pagataw at ligwa, sa aton nga pag-ililibang. Kapinggit doon no, sa aton nga mga kanon OFWs mga katodo, ang naraya karoon nag-serving, nga source, ta information, at ita aton nga mga kanon OFWs, agud no nga magkapamati itapila ka man nagakanabo sa aton nga probinsya kra Itakyan. Nga sempre makatodo para nga maging mas updated kamo no sa man nagakanabo iya sa aton nga bugos kra nga probinsya. Paki palo no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic ro no every time nga may ina nga baga news and public affairs program ay mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya kra Itakyan. Nakabaton kamo ni ta notification mga katodo agud nga maging mas updated gig kamo asa man nagakanabo sa aton nga bilog nga probinsya. Kani paki-follow, paki-like, aga paki-share ang aton nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan. Todo Aksyon! Todo Aksyon! Lalaki na ang daan manging kaibahan sa Rodega nga pagwaragwag si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Kagaibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Naka-standby naman banwa sa andako nga tag sa kamaga areas of responsibility. Kaya sa kita banwa no itapilag kamaga balita direkta sa aton ng mga municipal police stations. Nasa bugos naton nga probinsya kaya itapyan. Ang mga follow-ups na no, naging patagayo ni taton ng mga Todo reporters. At sa pila kamaga insidente, aksidente, banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Kaya may nakarama katodo nga mga magagkuhan nga insidente ang nagkaginabo sa bilog naton nga probinsya Katakan. At insigida ron magkatodo nga igabasyada itaton ng mga Todo reporters. Sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon partikular si katodong Jasrel Nermar. Saka naman mga katodor, pinaman ka mga balita direkta sa aton ng munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. Sa pila sa mga aktibidad naging patigayon itaton ng LGU Kalibo. Para man sa binipisyo itaton ng mga kalibunhon. Ay gabasya naman sa aton ng pagpangalagad ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian.
0: Ilamanwa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatrataron sa ito nga pag-ililiba makroga edisyon ita aton nga pagpangalagan. Aro aton nga malay ito tourism office mga katodo ang nakarecord kapin masobra 230,000 no ka mga turista agragapadong mga katodo sa bahin kong isla kara ita Boracay ako nagataliwan kara gabuan kara ita Mayo Sunday kara mga katodo at sa datos naging papagawa ita aton malay tourism office agragabot-abot kara banwa sa kapin 232,818 at aton kamaga turista aron nagbakasyon sa bahin kong isla ita Boracay at sa Sunday kara banwa sa aton malay tourism office nagataas ita kapin up at nga porsyento banwa at kara mga bisita aton nga nagbakasyon Sean sa isla Taburacay at ikumpara naton last year no ita May 2025 ang mga katodo kay makaroon no rung pagpabutsang ita aton nga tourism office una sa banwa kara ita Malay aga sa gihapon makatodo sa kabilugan nga 232,000 plus ang aton nga mga bakasyonista nagapaduong sa isla kara ita Boracay sa gihapon banwa nagapanguna rung aton nga domestic tourist una kara banwa nga total nga 207,000 plus mga katodo nga nagapaduong nagbakasyon sa bahin kong isla ita Boracay no, sa gihapon makatodo no makita naton nga padayon ang nagataas no raton nga mga nagabakasyon sa bahin kong isla kara ita Boracay makatodo kasway no nga tama gid ka importante makatodo nga mamintinar naton dong nga sitwasyon una sa isla kata Boracay makatodo especially no sa peace and order at kaman naman dong pila ka mga reklamo dati anay daton nga mga dumugoong mga bakasyonista banwa nga nagabakasyon sa isla kara ita Boracay. Okay, nagliligad banwa umpisa nga gin patigayon. Sunday kara nga stricto nga pag-implementar kung pila ka mga ordinansa una sa baybayon ko aton kara nga isla kara ita Boracay. Okay, paano banwa na duga no ro kaga pila ka mga reklamo ang kapingid no sa kara nga mga commissioner naton na masami kara banwa na ka-experience at hindi manami aro aton ng mga bakasyonista samtang una sa isla kara ita Boracay. Kabay mga katodo no nga mangintayo yon banwa aron makaronday kara nga senaryo para at least mga katodo at gayapon kita man nga panrabaho sa Boracay at kita nga mga taga-isla ta Boracay ama katodor makabinipisyo ako magpadayon dong makarakaraga senaryo nga mapatsagan naton dong bulyom itaton nga turista kaga paduong sa isla ita Boracay tataron ta banwa sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalaga makaroga edisyon ita aton nga palatuntunan samtang sa piyakamahin pilapa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon nga edisyon ita aton nga pagpangalagan aron dahil sa gyapon magkatodo nga pagpatuman ita aton nga LGU Kalibo makatodo no sa monitoring baga sa ginapatigayon makatodo nga nagapatigayon sa gyapon no ita illegal dumping oron dahil karaga illegal nga pag haboy no ita basura no, yes, sa aton sa banwa kara ita Kalibo makatodo kay mas pagidra no nga ginhugot aro dai kag pagpatuman makatodo ita aton nga LGU Kalibo para ga mamonitor gid banwa ronday kag padayon nga managabayular makatodo sa ronday kag ordinansa ita aton nga LGU Kalibo Diba nagligad yung pabutsag na ton nga kapin 18 na at kabaga violators dong una karang magkatodo agagin isyuhan ita citation ticket matapos karang banwa nga maggapas no sa roday karang nga ginapatuman na ton no iya sa ton sa banwa karang ita kalibo at agagin to kunto banwa no ita solid waste management ita ton nga LGU kalibo

0: pinaagin patagayin kalagabaga operation itaaton niya task force at solid waste management itaaton niya LGU Kalibo o galing nga bikaina no uwa imaw kara itadaga karaga kopya pero anak karaga gipabutsa gabanwa nga subrana no sa 18 at ito kanarong first day no ita implementation at 18 tanan banwa rong naisuhan na ita citation ticket agabay sa nakaraga pagpahayag na nadugangan pa magkatodo kay makaroon no mas pagid no nga nagapadayon arong operation monitoring ita aton nga taga ecological solid waste management task force at kaibahan do aton nga bipat ita barangay poblasyon Kalibo Aklan samtang siya piyagabangin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba magkaroon ka nga hapon aron tayo ka nga LTO on wheels program makatodo nag-arangkada na iya sa aton sa probinsya Ketakan makatodo partikular sa pila kabaga banwa ang sakop ita aton nga probinsya Ketakan kahapon ka nga adlaw I think kahapon norong schedule ita aton ka land transportation office au na karon sa banwa ka ita altabas makatodo kay manami ra banwa nga mga aktibidad lihok ita aton nga pila kabaga ahensya nga ginapagapit nato no sa aton nga mga pumuyo aron aton kang programa nga para at least banwa mainggan nyo norong pila naton ka mga kay bahuran especially no nga mga comply abi no ita pila ka kabaga requirements nga dapat i-comply sa aton nga land transportation office ang katodo kaga mabahuda banwa no nga bulig man sa part aton kang mga pumuyo no, sa mga banwa nga makabinipisyo kara banwa itrunday kara nga programa nga mismo ita aton nga land transportation office at sa mga kabanwahunan nga sakop ita aton nga probinsya ita Aklan bawat banta hindi palalang pasin ang salamat katodo aro pila ka mga balita no nga to nga pagatawat ligwa pagatataron sa aton nga pag-ililiba no, sa aton nga pagpangalagad no ang kakahapon man mga katodo arong investor sa linsa at China nga patagay kara banwa ita kray kara nga okay na inspection para sa ray kraga plano nga pagpatindog ita tulay nga naga connecta banwa halin sa banwa kat New Washington paadto sa banwa kara ita Batan okay roday kra makatodo sa namban naton nag ani manda ita baga positibo ang komento humalin sa aton nga mga pumuyo especially banwa sa mataga banwa kara ita Batan ang makabenepisyo banwa sa runday kra nga proyekto okay syempre in kaso giman banwa no gabadayon no day kra nga proyekto kahit papaano banwa hindi na kinanganon nga maglibot na itapila na ton kabaga pumuyo ang partikular sa mataga banwa kar itabatan ang iyap ikaw banwa mag-agi no sa may part kara itabanwa kara italtabas o kaya sa yun taman magkatodo nang hindi manggit 24 hours arong biyahi no itry kara nga mga sakayang pandagat at that's why kung iba ro amat na ton no gabang kay banghuran iyak ko iyaman sa banwa kat altamas may limitado man dong oras no nga biyahi kat aton nga mga sakyan ang pwede mong sakyan no apa to sa poblasyon Batan makatodo unlike dati no nga may una karaga kumpanya itasang ka bus company makatodo nga pagwan sa gabi may anda pa karaga nga trip no padto sa banwa karita Batan last trip karon alas 9 karita gabi mga cater banwa ita pila naton kabaga pasahero karaga uli ita gabi nga kinahangan pa nga maguli sa banwa karita Batan so may una na karaga banwa in kaso nga badayon no day karang plano ang pag butang no ita tulay nga nagakonektar una sa may part ita dumagit padto kara ita Batan o si karon sa may part ita barangay Patima no makatodo kay papano banwa no hay bisan anong oras baga no makatodo ay roanton nga mga kay manghuran magluwas nga mapadali ro imo karon nga pagbiyahe padto sa Kalibo no sa aton nga mga panrabaho ya sa aton sa sentro ita Banwa at Kalibo at the same time buhat mat problema no sa anda ko nga paguli ang mga katodo ita aton nga mga kay manghuran pero mahaba para banwa no nga mga proseso arong kinanganon evergid man no nga madayon kay kang construction ita tulay nga magakolekta halin sa New Washington paadto sa banwa kara itabatan mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo action
0: garo aton kana magkatodo no nga bag-o no nga regional director ita aton kana nga PNP no particular si police brigadier general Atuanyo magkatodo nagapahayag ang imaw no magatuko dito bag-o karang nga team no ita anti illegal drugs operation team ang magkatodo nga magatutok sa roday kana nga illegal karaga droga base kara banwa sa pagpahayag ita aton nga police regional office 6 ang magkatodo sa pagpungko ita bag-o naton nga regional director aton kana nga PNP ada kana makatodo rong pila ka mga aktibidad programa nga ginapadagayon makaron so magawas to banwa nga anak kana gagin pahayag ada dapat ro aton nga mga kapulisan mga pabilin banwa nga disiplinado

nga maging professional sa anday ko nga mga trabaho at tinadabanwa no sa mga marching order. Ita ato nga bag-o kar nga regional director ita PNP. Ita ato nga Police Regional Office 6 sa bilog naton kar nga Western Visayas. No kay may pila ka banwa no kabaga pagapahayag aron aton kar nga regional director mga katodo no kapinggit banwa no sa may mga miyembro naton mga ita mga kapulisan nga maimbolbar no sa nano kar nga mga kontrobersiya. Mga katodo may una gi karon mga katodo nga pagpahayag may anak kar nga gin pabutyag banwa ro aton nga RD ato nga Police Regional Office 6 iya sa aton ang bilog nga region size mga kaabyanan. Dai mga katodo, aron pila ka mga balita nga atong pagatawat ligwa pagatataron sa atong pag-ililiba sa Martes nga edisyon itaton nga palatuntunan. Kaya po napadayon ko mga katodo no nga makapadagay inyo karaga mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabos sa atong nga pagpangalagad makaron karang hapon. Okay, atong gidong nga pagatawat ligwa no sa kabugusan ko atong kaga pag-ililiba. Kaya po napaki-like, aga paki-share aron atong nga pagpangalagad. At the same time paki-follow do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Mga imbukada ni Banwa Gaminsay gagin padala sa to kagapag ililiba may giga hapon may kapagpamati daw sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga barangay Lagin Banwa West sa Banwa Karatan Numan siya kay Ma'am Elizabeth sa Germany good morning madam ay naging kapagpamati daw kay agahon gid magkaroon no sa pong sa Germany wagin nagakalipat daw sa kada utro adlaw na to nga pagpagayag na ang nagamonitor sa ato nga pag ililiba naman siyempre kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Agaw na sa ato niya amigo, no? Kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Kaya magaling gidra sa donggano niya pamilya sa Zoler Yatar family. Yan sa Banwat Malinaw, pero magkaroon una na, no? Sa Los Angeles, California. Aga una kay Batsa April Joyce Alunsagay. No, sa Hong Kong, aga kay Madam Belle Orzla. Kaya always man nagkatutok sa aton nga pagpangalagan. Happy viewing man ha, sa kay Kapitan Manny Kasidjid, kay Liga President Manny Kasidjid, dita Banwag at Malay. Yes, sir. Kaya monitor man, magkaroon karagabaga panyempo sa aton nga pagpangalagan. Nato lang mga negosyante, sabahin ka na kung uyuturong, una kayo nung Woody Navarra, good afternoon. Siyempre, una kayo nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant. Naman kayo nung Harley dito mga sa Harley's Bindong Guano, isa ito nga mga van driver una. Kaya nga higop-higop, makaroon ita mainit ka nga sabaw sa Harley's Bindong Guano. Naman kayo si Richard Gino Ambitorong nga gwapo nga prinsipal. Na ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel. Sa Banwat Balete, kayo nag-start na rumbriga. Da espila gani masako naman ato nya amigo no kay si Richard Gino Ambito aga pamati makaron kada mga panyempo una sa Arcangel sa Banwa kada Itabalete una kay Master Noni Nicolas Sanelles Etery good afternoon naman sa kay pare ko Jonel Gregorio no sa Gregorio family sa barangay Bacau Sur sa Kalibo una kay Tatay Freddy may giga hapon ag may gapagpamati. Una kan dai Bro Russell Senyeres sa Barangay Yapak sa Boracay. Una kay Papang Sani, maayda gyud nga pagpamati. Kamusta papa? Wow, nahidla magita sa aton nga mga tropa, mga amigo na karon sa isla ta Boracay. Una man kay pare Romel Kahilig no sa Barangay Manok-Manok proper. Sa isla ta Boracay nagapamati man makaron kay ibahan si Pipoy Jan Paul Argilias. No, may lagi nga pag uilabas una na no abi magpaga Boracay kita. So, hindi kita maka chance nga makapabilin bagay mabuhay buhay ka nga oras. No, kay after a bit aton ka nga panaw sigurado no tabok man kita iya sa aton sa Banwa Kalibo karong iba rong panaw sa Boracay bakasyon kita abi pag mapaburakay trabaho man giyapon may mga pagpamati ha, sa kay Bro Marlo Silva no sa mga taga barangay Tagbaya sa Banwat Ibahay sa kay Jiri Swalog Imen good afternoon pa shout out sa taga Boracay Summer Palace naka monitor sa programa thanks asagamat man no kay Jiri Swalog Imen una karon sa isla ta Boracay una kay si Roger Lucero Nagales may pagpamati no may gig nga pag uilabas una sa kay Ruel Valenzuela maayong adlaw naga monitor no from Radyo Mercado Iloilo sa Mandoriao no, sa mga taga Radyo Mercado ha Radyo Mercado Iloilo no happy viewing hoy sa kay Police Staff Sergeant Bilian no naga monitor sa probinsya Sangkapis oh no, naidlaw magita sa aton kaya amigo no dati anay iyan na sign sa aton kaya
ang isla kara Itaburakay. Antay gin assignment iya no sa atoy kara CIDG Aklan. No, pero magkaroon no ito na no sa probinsya Katkapis naga monitor kaibahan no si Bimbim ag si Anan. Ay gin pagpamati ag may langa pagauy labas da no sa probinsya sang Kapis. Alas kay Jovelyn Rebesencio, happy viewing sa Wonderland Resort Maluku Ibahan. Sa may resort gali udang sa may barangay Maluku, may ginga pagpamati ag may ginga apon. Kay Arben de la Cruz, may mga utrad law ag may pagpamati no, salamat sa pagtutok. Siyempre kay Bro Yoloyo Garbo sa mga taga Global Pain sa Purok 5. Ano may biyahe ikaw or una ikaw magkaroon sa inyong pwesto. Naidlaw man kita sa itong mga amigo, alinunta kay Kwangit no, kinangan tagi nga mag-uli. Nagainulian abi kita kun hapon no, agaon man kita nagabalik sa Kalibo. That's why pag ulit ako kun hapon kinangan tagi nga magpahuway kay agaon naman kita rin mapanaw. Kay Marie Angie Romakina sa Metro Manila, happy viewing. Oy, sa mga taga Parkside, baon na hidlaw man kita sa itong mga tropa una. No, sa mga gwapo ka naga bouncer, ita Parkside kay Pari Jiber Cipriano. Nasa kay Bro Bernie Javier. Ang naga monitor gid no sa ato nga pagpangalagad. Medyo pilang buwan na kita nga man nakabalik sa Parkside. No, sa ato nga mga kaampino na sa ato nga mga amigo nga nagapamati gid na no maayd ay gid kraga utradlaw. Tanghali oras na para makinig sa himpapawid may boses na kay Madam Maria Lisel Aracon indukta sa may sitio Talisay sa Barangay Aquino. No, sa Banwag at Ibahay may nga utradlaw. Kama naman no kay Engineer Arnie Parco sa Isla Itburakay or iya sa Banwag Tabatan. Kaya siyempre sa ato nga mga kapulisan na sa miyembro ato nga special drug enforcement team. As that, no, itato nga malay PNP una sa Isla Boracay kadi Police Master Sergeant Teddy Dalisay. Kaya pa na sa ato nga loyal, team loyal, no, Italeso PNP. Kadi Police Master Sergeant Delgado. At kay Police Executive Master Sergeant Mainit, good afternoon. Kaya siyempre, no, may mga pagpamati sa maalwan nga mag-asawa. No, kay Sir Ramon Munja, una sa Barangay Bagto, Leso. At si Mrs. Dan, nagpamati, kita bisan sa sayakyan. Nagamonitor again, siyempre, hindi man magpaulihi. Ang mahugod aga mayad nga mekaniko no, kay Jam Jam Andrada no, una sa Rockscan Motor Parts sa Poblacion Lezo Aklan. Aga siyempre una kay Bro Nonoy Romy Agustino no, sa aton nga mga kaapi no, sa Barangay Sugnod Malinaw or sa aton kay Kalibo Public Market, good afternoon. Kay Bro Nonoy Romy Agustino kaya pamati gid makaroon sa aton nga pagpangalagad. 31 minutos man wala kataliwan sa oras ita alas 12 oras makato datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Ganyan sa aton nga magkatodo sa aton nga magigmanghod kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat siguraduhon naton garong kape nga aton karang ginainom. Ayrong kape makatodo nga may una gamanami nga benepisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pag inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mapakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Okay, maabo na ton na magkatodor nagpahayag, nagpabutsyag kung ano kay piktibo. Sa hindi nga mga gawas, umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power. At para sa ni Auntie Jessie Marta, kasuki Eat More Power ag nagapamati man makaroon. Una sa Marty Pamiri sa Ruas Avenue iya sa Banwa Eat Kalibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik roto na kagapag detalye at aton yung mga headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpaabot. Ita to nga mga igbangod, balik ka na ton pagkatapos anay, ita pila ka mga reminders. Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton yung mga loyal kid yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo.
15: Isang ka-teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Todo Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. May balita. Aksyon. Aksyon. Todo Aksyon. Banta. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo Aksyon.
19: Alin sa tagapagapangalagad sa itong gragapag ililiba may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
18: Todo Aksyon.
19: Tagiya po na padahal ko managapamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Happy viewing ha sa akong naman kasi Mario. Ura sa Banwa Cartabas no sa Limbo Iraya kay sina Sinami Hasta. Hindi ko makwando makita ro kun sin ora.
18: Todo.
19: Aksyon. Mga mag si Mario ra na sa Banwa Cartabas. No, happy viewing man ha, sa kay Lito Rintilio nga nagapamati sa ato pagpagalagad. Una kay Sir Judy Gonzales. Oh, Judy Tamayo Gonzales no sa Isla Catabura kay no may ibang nga hapon. Bao usa kong gwapo nga kampod kay Toto Arturo Sagwano, una no sa Metro Manila ginagamonitor sa Anton nga pag-iliba.
18: Aksyon.
19: No naga po pamati magkaroon kada gabaga panyam po. Likewise una kay Ma'am Rubilin Baraka. Happy viewing no. May gid nga ultra daw. Kay Ma'am Marcel Tolentino sa mga barangay Palali sa Banwa Katabanga. Aga syempre no una sa kay si Reggie Ribukan sa barangay Mubo sa Banwa Itakalibo.
18: Aksyon.
19: Oy sa kay Cap Alin Rubilo ita barangay Bakan sa Banwa Katabanga no nga sa masunod karaga mga dilagon. Mangin SB member ita Banwa Itabanga. No ro maugod nga kapitan ita barangay Bakan no nga si Cap Alin Rubilo nagapamati gid makaron una sa barangay Bakan no una kay Mrs. na kay Nantilay no maiday gid nga Odradlaw aga mayad gid nga pagpamati.
18: Todo Aksyon.
19: Salagi mga katodo no, yes ato gagapagpangalagad. Una-una na to nga si Kerondong Linya ni katodong Jestrel Nermar. May kanta na no sa anak kong follow up no kay Rodek Ragaba subo-subo man no, ga insidente kahapon. No, ita hapon nga natabo una sa may Barangay Tigom sa Banwa Krita Burwanga mga katodo. Ang masubo-subo no rundi nangatan no itray kag 15 anos nga dalagita matapos Banwa nga makuryente no aga rumasubo ka na ibinawian kita tanak ko gawang makinabuhi aron dai kag biktima man ka todo matapos no nga aksidente nga makuryente na ano karaban war mga circumstance na no, man ka todo no ita roday kag insidente nga kung sin giningagaw to iton kag nga manag-responde nga MDR RMO personnel na ita aton kag Banwa Taboruanga o galing wagid makatodo makagampuas ronday kag biktima aga may kraga incident may ina pag kay ina no nga natabo no sa park kay Itaboruanga no makatodo no particular makatodo no ronday kraga founded body na naman kay ina no ita aga-aga magkatodo, una karon sa may port, no? Ita Barangay Alegria, sa Banwa kata Borwanga, mga kaabyanan. Sa iron ta, rumpila ka mga impormasyon, dalangin check ta, rong linya ni katodong Jezreel Nermar.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Sa Special Communication, katodong Jezreel, with the report, please come in.
15: Katodong Rinaldo, pag-imbestigaan makaroon ito ng Barangay Borwanga PNP, kung may katulangan katodong Rinaldo, no, sa Tagiya Karaita linya, kita kurinte katodong Rinaldo, nung hawiran, ito sabitan ka nga unga, nga 15 anos kadalagita, matapos ka katodong Rinaldo, na makurinte, no, nakara sa may bayang ita Barangay Tigom, sa Banwa Karta Borwanga, kapon mga bandang alas 4 na katodong Rinaldo. Nasabot ka lang pagkipag-angot kabi eh, no, kay Police Captain Machon na Sabado, katong raw ay si Taburwang na PNP, isa walang nakarado ng Reynald, dinatanaw mo lang nakarang instances o natawag ka lang dinano mananda nga basi katong Reynald, yung investigahan mananda matuod rong linya nga Rita Corriente o kung Noro Tagiya, dahil anad na katong Reynald.
19: Ano rong sitwasyon katong Jezreel Lau, nga haman nga ha kuryente ro deka biktima na ano ro kuryente nga ron sa may party try kaga bagay ano ron maligwin nga area nagalaylay nga pwede abi mabuitan itray kaga mga pumuyo.
15: Doon ka doon nga Reynald. Doon nga natabo abay ka na ka doon Reynald. No? Ang biktima nga ra, may kibaan mo ra ka doon Reynald. Ya, daywa ka na ka mga uwa. Doon nga nag-agto ka sa may kilid at baybayon. Dahil ka doon Reynald, madya hunas baga arong sitwasyon ka rin ita baybayon. Pag anda ka na pero nga trip matatay ang mga inunga. Na mag-pamuo baga ita shell sa nalabitan ka na nga hunasan baga ka doon nga Reynald. Okay. Pagkatapos ka na ka na, ita pamuo ka rin ita sa bitan ka na mga shells. Isa, medya malayo baga. Rung dagan, pabalik ka rin na katodong Reynald niya, una ba yung inagyan? So nag-usay ko doon na karaita, natawag ka rin nga shortcut bala na dagan niya para madasig siya na makasaka sa kilid at sa dahon katodong Reynald. Dahil do lugar abe, is pag panaog mo karaita, karsada ka, manaog ka katodong Reynald, is doon rin so bye-bye. Bye-bye yun mo katodong Reynald. So nag-unap siya nag-agay sa may natawag ka rin medyo kagamuhan ba katodong Reynald.
19: So nag-agyan, nga pagkakurente sa nga dalagita, isa watat dagan di karon katodong Jezreel para maligwin ti mora nga area.
15: Roger that katodong Reynald, bukod at dagan di karon nga area bala kung inagyan karita mga habitan kan mga inunga. Apang dahil nga ni nag-usoy ita laktod na dagan di mga inunga nga isa gulpit abang pasakan ng katodong Reynald is gulpit abang nadanlog runga biktima sa anak karang ginatapakan aga abit anana katodong Reynald is balagun ta nuro anak karang hawiran na kabagay, tagamuhan po katodong Reynald, eh, agabo ka ng mga bagagon matuod. Ito kapisa naging agyan na ito, abit ka na bagagon na ng habira katodong Reynald, agwate mo ko sa iyo ng live buwerta na nakarait, akil ko katodong Reynald. Doon yung karamdong report sa itong karamdong mga otoridad kung sa scene is pumilit kayo mo katodong Reynald. Eh. Pumilit kayo mo sa sabitan ka ng wiring, aga kata dali lang kata aga nakita yun itadaywa ka na ka mga kibana na nga medya nagtakuro buto yung mga katodong Reynald isa insidida sa nakarang naglikaw sa may area posisyon katodong Reynald kampi kararong biktima na kuryente aga samtang nag-agi sila sa may tiyak may matangan niya is timing mata nga may nag-practice ka na itawag ka ng banda ba kung natawag ka ng patik sa may ibabaw karkar sa daon nga nagtawag sa nakaraita bulig nga natumando nga nagilasong nga tumawag man sa arong ka na nga Borwanga Municipal Police Station aga nagtawag man sa itong Borwanga Indira Rimo pag-abot ito sa area katodong Reynald ay di-respondian na itong mga otoridad partikular atong ka na nga Indira Rimo Borwanga nga insigitan din rescue rong nasambitan ka na nga at atong ka na nga membro ita Akilco 9 months katodong Reynald para ipapatay anay rong linya karaita kuryente dahil nga ni kinangan ka na katodong Reynald na buon doon nga unga dito sa mga area kung sino mo ka na nakahawid nga wiring katodong nga Reynald. Kung pagbuta ka na ito nga, dindaga para sa Borwanga Municipal Hospital apang masubo-subo kita ka itong Reynald, isa din deklara kita ka na nga, dito na rin balita na ka na nga attending physician. Samtang sa part matatatong ka na nga, Borwanga PNP is investigahan na katodong Reynald bukong abirat visible sa tao kung sabitan ka ng mga wiring diyang hawiran niya ng live wire aga I don't know kung bukong ba katodong Reynald nagsigas siya diyang uwa nga rin kung may uras pa ba sandang alimpuhan da ganarang area ko sin dara medyo tago tabi pero nga linya aga bukod nang man kadudura niya dita sandara revision information naton bukod nang sandara kadudura niya dala agi-agi man sa diyong area nga ron dahil pisar nga bukod ni mawit nakamog karagadalan kaya pwede ba mo ma-access yung mga tao kadudura niya agi-agyan nasabitan ka nga area so may atong maisot ka nga matagod na magpag-angot kabi eh kaya police captain na Matson na Sabado kadudura niya dumatian natin pa sa kompleto man na detalye.
19: Sige partner kuan ipaham na to noro pagpahayag ni Police Captain Malchon nga Sabado no ita Buruanga PNP no sa rekreg ba subo-subo nga insidente.
20: Sir, good evening at pwede mo ba kami sir na kwentuhan sa nangyaring insidente na to sir?
21: Yes sir, magandang gabi po at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Opo sir, sir nakakalungkot po na pangyayari na may isang 15-year-old na babae na na kuryente at namatay kaninang hapon bandang around na 4:45 na no time estimated time of incident is around na 4:45 ng hapon po. So ang impormasyon na nakuha ng ating investigator sa pagkandak niya ng investigation doon sa area, may tatlo yan magkakasama na bata na mga alas 3 sa inedya ng hapon. Pumunta sila doon sa gilid ng dagat sa May Tigom. Oo, mga taga Tigom doon kasi itong mga bata na to eh. Pumunta sila doon sila sa gilid ng dagat dahil low tide para manguha ng mga shell. So more or less, mga after 1 hour, nag-decide na sila na umuwi. Dahil medyo malayo yung lalakarin nila, dumaan sila dun sa medyo may mga puno-puno banda. Hindi naman po yun yung, ano, yung tamang daanan para makarating dun sa may kalsada. Kasi ano yun eh, masa gilid lang po ng kalsada banda. So, it so happened na itong biktima natin, nadulas. Sa kanyang pagkadulas, ayon po sa kwento ng dalawang batang kasama niya, sa kanyang pagkadulas, nahawakan niya yung isang linya ng kuryente ng Akelco. Oo, live wire po yun. At buti na lang, hindi nila hinawakan yung bat. Nakita nila na ano nanginginig siya na dahil yung kinukuryente na nga, hindi sila lumapit agad. So, ang ginawa nila, naghanap sila ng madaanan, umiwas sila doon sa dinaanan ng biktima at narinig nila may mga nagpra-practice ng drum and lyre. Doon sila humingi ng tulong, sir.
19: Okay.
21: So, opo. So around 5:10 in the afternoon, nakatanggap ng tawag yung hotline natin sa Buruanga MPS na meron ganun na insidente. Immediately naman, tinawag agad sa ano sa Akelco para patay muna yung ano yung power. Opo, so after that, immediately nag-proceed sila dun sa area. At nandun na yung ano, nandun na yung MDRMO. Okay. Na-retrieve na nila yung victim natin. At dinala na sa hospital.
19: Okay.
21: Opo, dinala na sila sa Buruanga Hospital at declared dead on arrival siya ng attending physician mga 5:50 ng hapon na sir.
20: Sir, sa din saan hospital sir din sir?
21: Sa Buruanga Buruanga Municipal Hospital po sir.
20: Okay.
21: Opo.
20: Sir, as prior po sa insidente sir, yung wiring ba no to sir is visible ba to sir o hindi?
21: So actually po yung lugar na wala talagang makapansin doon sa lugar kasi mas lokal po may mga puno po doon. So hindi rin alam siguro ng mga bata na may naputol na linya ng kuryente doon sa lugar na yun, sir. So, ang ano niya, na nag-shortcut lang sila sir kasi ayaw na nilang maglakad ng medyo mahaba kasi hindi naman usual na dinadaanan daw po yun. Yun nga, nakakalungkot na yun po yung nangyari, sir.
20: Okay. Sir, may sasagutin ba, sir, yung Akelco sa ganitong klase ng insidente, sir?
21: Yun po yung ano natin sir mag-imbestiga po tayo sir kung meron po silang ano doon negligence ano sa kasi linya po nila yun sir.
20: Oh sir.
21: Oo.
20: Sa pamilya sir ano po yung plano ng pamilya sir as information lang sir.
21: So kanina sir yung ano habang kinakausap ng investigator natin kasi kaano lang yung pangyayari sir hindi pa makasugot yung ano yung nanay. So babalikan po yun ng ating investigador pagka medyo makaano na sila, makamove on na sila konti, sir.
0: Okay. Di bali yung bata, sir, is 15 years old. Babae pa to, sir?
21: Babae po, sir. 15 years old na babae.
0: Tapos residente ng ano to, sir?
21: Sa Tigom po. Barangay Tigom, Puruanga. Opo.
0: Okay. So, di malaman,
21: yung, sir, yung place of incident, sir, yung Sitio Mag-aba, Barangay Tigom. Pero di, taga dun sila sa Barangay Tigom proper.
0: Sitio Mag-aba?
21: Mag-aba, sir, opo.
0: Pero Barangay Tigom din, sir, no?
21: Yes po. Yes, sir.
0: Okay. With that information, sir, abon na salamat, sir, sa oras yung ito, kamon, sir.
21: Okay, maraming salamat din po, sir. Thank you, sir.
18: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Oh, katotong, Jisrael?
15: Yes, katotong nga, Arinal, sa nabatan at sundo, matagod ka na nga pagkipagangot kay Police Captain Matchon Sabado.
19: Lord, so, anong itagalina, katotong, Jisrael, galing niya ita Aklan Electric Cooperative. Wa tabag man at linya man nga nakakonekta sa bagay nga naputol to. Kundi anak kita mismo ita akel ko.
15: Doon kita kapatong Reynald, mismong live wire kita ita atong karang akel ko prong hahawiran ito sambitan karang biktima. Kalasok nita ng karagi kapatong Reynald na pagka kuryente, kung matanda natin kung nga dayang karang wiring is naka-direct para kapatong Reynald sa mismong transformer.
19: Grabe, trouble tayo katong katong Jisrael. Diba kung naman ginaground ka lang gani, medyo kapangain ka, medyo ginaite ko ang nga. Hindi pa sa ganing kwan pang
15: mamanghit ba?
19: Oo, mamanghit ba yung katulong yung karang live wire ta mismo rin mo kamabuita.
15: Hindi, katulong nga rin, agang matanda na ito nung nagpapatigayo na itong karang akil ko perme. Ito, natawag karang clearing operations ba, katulong Reynald? Sa mga pila ka mga kilid karakter sa dahon, haman na nagabot ba kalong Reynald sa punto nga ito pa kami pero
19: umat magapit nga mga panimagay, hindi ka itong area, sa ginagyangit na kayo mga unga.
15: As information katotong Reynald is bangunid adito. Bangunid ang area ng katotong Reynald.
19: So kapag niya banwa o tarong katotong Jisrael mamonitor, no? Wa tarong mapanuhan. Kapag gani nga maligwin ng lugar, wa tarong mapanuhan nga may una tanang nga nag-lay-lay, no? Or bugto nga live wire ita ato niya akelko, katotong Jisrael.
15: Roger Lord, katotong Reynald, no? Ang nagpabutsag na ta, no? Si Police Captain Sabado, no? Nga, uman lang na katotong Reynald, duga amata. Nung tawag ka na nga, investigasyon nga po, no, ito ka mga kapulisan, kung may kakulangan, di ba nga, no, sa tagiya ka na, o sa itong karang akil ko, rung nasambitan ka na nga, natabo ka na nga insidente, katodong nga, Rinaldo, aga, kahapon yan, hindi pa maistorya man, itatong ka na mga otoridad, doong pamilya, ita biktima, kung ano katodong Rinaldo, kung alin na mga plano, ba nga, matapos ka na matabo, nasambitan ka na nga, insidente, katodong nga, Rinaldo. Samtang dugang pa nga balita, no, na man gapong katulong Reynald, sa Banwa man gapong karay, Taburwanga, dyan tayo masubo-subo ka na katulong Reynald niya natabo, nung patay ta katulong Reynald, rosang kalaki, matapos ka na dinaligar, re, dinaligar nga mabangungot, nung nakarabang sakay ka na katulong Reynald, ita Roro Besel, nung paagto ko na katulong Reynald, sa Puerto Ba Alegria, sa Barangay Alegria, Burwanga, no, kay nakaraita aga-aga katodong Reynald. Yung kilala rin ang biktima, nga si Remy Nazareno, 23 anos, mura katodong Reynald, aga residente mura, ita Camarines Sur, Bicol, katodong Reynald. Based information nga nabuo natin, magaling ka sa Burwanga PNP, isa nakabaton sa tawag, no, katodong Reynald, mga bandang alas 8:45, kita agahon sa hanungod sa nasabitan ka na nga, insidente, magaling sa tawag, magaling ka na katodong Reynald, sa barko nga nga MV Binibining Dumaguete, no, katodong Reynald, na ginasakyan ka rin, nasabitan ka na nga biktima. Tunok ka sa investigation, samtang nagahuwat-huwat ka doon, Reynald, na makaduka sa kanilang nga mga barko, mga bandang alauna yung media, ita aga-aga ka doon, Reynald, dahil napatian si Gol, ita kibahan ita biktima, nga nag-inilagong ka nga doon, Reynald, o nag-tawag na nag-kuliit, wala? Pero nasambitin ka nga biktima, sana ka nga, kwarto, sa doon, Reynald, at pagkatapos ka na, kaya napanuhan na tayo mo ka doon, Reynald, ita crew ita sambilan ka ng barko na wauta ka doon Reynald ita ano ba alimto aga wauta mahina uta na ka doon Reynald na sambilan ka ng pulso aga di ka rin ka doon Reynald patigayon doon crew ita barko ita CPR aga pila pa ka mga first aid man no asa nasabitan ka ng biktima aga pagkabot ka na ka doon Reynald ita around 2 a.m. ita paras nga adlaw ka doon Reynald dyan nakadungkaon sambitan ng barko
19: kayo na aga-aga.
15: kina taga-aga ka budong Reynald, kaya insigida man tayo nag-responde, no, atong karang mga membro, ita Philippine Coast Guard, aga insigida tumawag man sa MDRRMO Burwanga, kadudong Reynald, kung sa siin, hindi para sa atong karang Burwanga Municipal Hospital, nasambitan ka nga biktima, pang hindi-deklara din tara kadudong Reynald, na dead on arrival man, ita na karang nga attending physician kadudong Reynald, aga tampang sa makaroon.
19: Daywa, daywa kita lagi, kadudong Israel, ba, puro kita at anak, amigo, nga hawin, tatanano?
15: Dingin ka itong Reynald, masubo-subo, medya subod kita ka itong Reynald, makaroon kita Burwanga, rong pinakamang incidente, no, banway ta...
19: Actually, dahil ka rin sa, kwanay, sa part ka rin ta, kwanay, ano man try, normal man try, nga kamatayon, no? Katodong
15: natural death, matara ka itong Reynald, eh. Natural death, matara ka itong Reynald. Aga, apang matano, siyempre, may namata ka rin nga natawag ka rin investigasyon, atong karang mga otoridad sa pagkamatay, siyempre, ano, agad na itong Reynald, normally, mama karang na klase is ipagidalong mo dyan ka doon Reynald sa natawag karang autopsy rung gawas krat biktima para masayuran gid mo ka doon Reynald rung cause it ana karang pagkamatay para man ka doon Reynald pagabot it nasabitan karang ita na karang pamilya ay hindi man ba sa na ka doon Reynald makonfuse kung alin ka doon kikin yung matay gid at anda karang pamilya ka doon Reynald. So padayon para investigasyon man itatong karang Burwanga PNP na tuhoy man sa nasabitan karang nga insidente katodong Reynald. Sige. Samtang rin matipon nga report anay na magkaisa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumansi katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, may balita, may aksyon, todo aksyon, hindi palalampasin ng Radyo Todo, aksyon.
19: Amo gid kasiyamat sa report ni katodong Gisrael Narvar, no follow up, no, sa rekregaba subo-subo nga insidente kahapon una sa Banwa kata Burwanga. Ang aging kamatay, no, itrekragasang ka 15 anyos gadalagita matapos makatodo nga makoryente una sa may barangay Tigom, Burwanga, Aklan.
1: Todo,
19: no, masubo-subo, no, ka insidente banwa. Tapos may kahapon, ay siyempre masakit man sa part, itaronday ka ka pamilya. Kung nasambi ka ka biktima makatodo, ronday ka nga insidente. Happy viewing nga sa kay Madam Noemi Santa Maria, AKA Bukol Queen, no? Ang nagapamati, sinikaw sa Dubai. Nakauli na ikaw. Ayon ba mo sa Sitso Agasili na isot ibahay ikaw, pero di ba sa Dubai ikaw magkaroon madam? May kingahapon na may kapagpamati, no? Likewise, uman kay Madam Bel Orzula, no? Nagamonitor sa aton nga pag-ililiba kay Ma'am Rusi Isog sa mga taga-barangay Andagaw sa Banwa Itagkalibo. May 5 minutos Banwa nagkataliwan sa oras ita alauna. Oras sa gyapon natin kinyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato nga pagpanumbalik ng dugang pagabalita, balikan na ton pagkatapos panay dugang nga mga pahanumdom.
1: Todo, aksyon!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Opie, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butik.
3: D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Pagkada sa pangsunan. Son.
14: Bali sa tagapaga pangalagad sa tagapaga ililiba may 15 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alauna. Now sa Gyapon na padayon ka muna pamati sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola. Ay may kahapon na may kapamati no, sa itong mga Philippine Coast Guard una sa banwa karat nabas daw kay Sir Vargas. Agraga pamati gid makarog karaga hapon maayad-ayad gid nga pagpamati. Bao na idla man kita sa aton nga mga tropa una no sa Banwag Nabas sa mga taga Philippine Coast Guard. Daw gid ka base una no sa Banwag Karat Nabas una. Sa anda karon nga ano tawag karon na CO or Detachment Commander kita Coast Guard no sa Banwag Nabas kay Sir Vargas nga nagapamati gid makaroon sa aton nga pag-iliba. Sa aton nga mga kaapi na una sa Barangay Yapak sa Isla't Boracay nalipat ako kay imo karaga pangagan na Parekoy. Ayaw call, ha? Nalipat ko imo nga pangagan. Ano abi kay nagagamit ikaw sa mga alias-alias dapat tayo imo gitang nga matuntuon nga pangagan na kundi na kung kaulipatan. Ay nga hapon na may gapapamati sa aton nga mga kaapi una sa Barangay Yapak sa Isla't Boracay. Kay Marie Jess sa Prado Salminaw, una sa Barangay Alimbo Baybay, sa Banwa Karat Nabas, Yaban-Yaban, naduyog para kay Nagbinay, Ligabira sa Barangay Alimbo Baybay.
13: Todo,
14: aksyon! No, may giging pagpamati, aga may giging hapon. Iyag hapon, Katodong Reynald sa Dubai, nagpapaalipin sa salapi. Bao, pasamita, mamikin ang kinambay mo nga salapi.
13: Todo, aksyon!
14: No, nagapamanggara nun si Madam Noemi Santa Maria, a.k.a. Bocol Queen, kay kung mag-uli, man iya sa Kalibo, magbakasyon. Oh, wagi, nagapamatsag, nagapauko iyan.
13: Todo, aksyon.
14: May ginga hapon na may gapagpamati sa ato nga mga todo, nagamonitor gid makaron ang mga panyampo sa aton ang pag-iliba. Dali lang gid mga katodo, check ta na irong linya ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa ato nga munisipyo Katabano at Kalibo. Pila sa mga balita kay gabasyada makaron karaga hapon sa ato nga pagpagalagan. Standby.
13: Radyo Todo, live, report.
14: Sa line number 1, katodong Rolly, with the report, please come in.
5: Yes, katodo nga rin na, no, naging guest speaker no, si Kalibong Mayor Joyce Bautista Tocro, naging patigang nga opening of Atlanta Official Police Office for Peace, no, magkaroon nga daw sa bahay sa Provincial Command sa Barangay Nito Suang Iyas sa Banwat Kalibo, no. After sa anak lang nga pag aktubin ng guest speaker sa opening at Atlanta Official Police Office for Peace, naging guest speaker ng now in the Ligar Escuela sa ating nga Kalibo Kailo Elementary School, no, nag-isa man kayo na at last 9, pero binatari na yun, anak lang mga activity nga ginatindihan ang makaroon nga gahon, no, ang makaroon nga adlaw, yes, sa Banwat Kalibo, no. At sa matter of fact, tutuloy, mag-ingis kayo na sa kutuwa sa Brigada Eskwela, sa bayan sa Guadalupe Elementary School, makaroon mga adlaw, alas 7 yung oras sa gahon, galing, medyo hektik ko anang schedule, yes, sa Banwat Kalibo, dahilan nga si Miss Carla Germar, no, anang-anang representative, nga mag-acto bilang representative ni Mayor Joris Bautista. So, magkaroon magbila mga imo na kabot, yes, sa anang opisina. At, tambak na tambak kung ano ka nang ginaformahan ng mga dokumento no, sa ato bang kurel mga almost 1 week abi imaw katulong rin na no, nga sa nagkatinir mga sa Metro Manila po dahil sa sinaman na ka mga personal no, nga mga pangyanawon at pagbalik na na kastating kahapon ay nga pag-duty na na ay maabo ro ana ka nang ginaformahan masakog man ang video abo pa man na schedule nga aktibidad do aton nga pag-aatindiran gani man na medyo amat-amat gid lang no, gina overtime man naon gani rong anang nga mga papel diyan nga pirmahan sa Pedro Rinald, so makarong gid may nakakinto mo nga medyo ma hawan-hawan do ana karang opisina ay kinabi ay medyo masako man kung mga tao amat down man lag makarong medyo nga hapon hapon yon ay okay ang gid man no, nga medyo nakataliwayway man do anak.

0: Gio Calimbo online, yang akan dipulih asal Malaysia lol. Dengan Gio Calimbo ada satu aksion, aku nak masukkan tu dokter lebih area yang terjadi tu dokter ini kan.
1: Rancho todo live report. Pagana sa pananghalian, todo aksion. Todo aksion. Balita, may aksion. Todo aksion. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon.
2: Amugin niyo siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo sa pila ka mga balita gaging basyada makaroon karaga hapon sa aton nga pagpangalagad.
1: Todo aksyon. Oh,
2: as tagi ko doon alas 3 ita aga-aga. Naga uli si Marges daw kay nagwaswas gid, naghataw gid. Ita Binayli una kabi'i sa barangay Alimbo Baybay sa Banwa Ita Nabas.
1: No,
2: at sa pepesta sa mataga barangay Alimbo Baybay no sa Banwa Krat Nabas na no, mabuhay-buhay no pa sa kami buhay ta no nga awa gid na kaadto na sa barangay Alimbo Baybay.
1: No,
2: siguro last na kon nga adto na marriages no tagdato pata tag nagao announce sir pata kita sa liga. No, na karon sa barangay Alimbo Baybay.
1: No,
2: tag-tempo to nga kwan open league ita barangay Alimbo Baybay tag may players no ita Banwa Ita Ibahay no Ondoy aga I think Aslom siguro to no aron mga players nga naga hampang no pero kabuhay-buhay uta mga 2005 or 6 no nga una kita no last naton nga adto una sa barangay Alimbo Baybay sa Banwa Krait Nabas.
1: Aksyon.
2: No, nagkasasagandit niya mahilig pa kita sa mga baylihan no kay timing man bito no nga kitarong gin imbitar ni si Ramel Salminao no nga mag announcer sa basketball.
1: Aksyon.
2: No, na pasubo kita kay hindi man kita sanay no maghambay sa hampang ita basketball kay ito lang tayo sa baryo no sitio. No mga katodo nagapo practice no galing ay ginano kita gin imbitar kita ngani naka pangayaw kita sa barangay Alimbo Baybay sa Banwa Ita Nabas no may ginga pagpamati ha, sa akon nga kasi Manwa una no nga monitor sa aton nga pag ililiba magkaroon edisyon ito ato nga pala tuntunan.
1: Todo, aksyon!
2: Sa nabilin to, Manwa, no, kapag minuto ito ato kagapagpagalagad magkaroon kraga hapon, no, magkaroon magkatodo, no, sigidas, no, rung ginapatigayon nga monitoring no aga enforcement ita aton nga solid waste management enforcement team ang kaibahan do aton nga barangay poblasyon BPAT no mga katodo no sa gihapon sa rodeka nga pagmonitor sa padayon sa gihapon no nga illegal nga nagahaboy na itray kag basura iya sa aton kag Banwa Krait Kalibo kay kun aton nga matandaan nagligad mga katodo base sa solid waste management enforcement team ita aton nga LGU Kalibo nga may una ka na Banwa nga total no nga 18 na ka mga violator sa una nga adlaw nga gin-implementar ita aton nga task force mga katodo roday ka nga ordinansa no ita aton nga Banwa Ita Kalibo particular dung municipal ordinance number 2009-004 otherwise known as the ecological solid waste management code ita aton nga Banwa Ita Kalibo. No kay kaina nag-update kita Banwa sa aton nga taga solid waste na no, particular no, sa kay Ma'am Herlin Samoy o galing, uabi mo kay information, idea kay Juan Madaga, norong nga listahan, pero baysa na karabanwa nga pagpabutsyag, nga roday ka nga 18 banwa nga nagbayular, nga nauna na karang magkatodo nga gin-issuehan, no, ita citation ticket, mga katodo is nadugangan para no kay sigidas banwa dong operation monitoring, daw nga ginapatigayon ita aton nga solid waste management enforcement team, agaro ato nga barangay poblasyon BPAT para nga matutukan Banwa no runday ka nga pila ka mga problema kay hindi man malipot maligar Banwa no nga bukod niya mang itiya sa Banwa Ita Kalibo nagabayular ka kay may una kita nga pila ka mga individual nga nagahalin ana sa iba ko nga Banwa nga iyat ana no nagahaboy ko anda kron nga mga basura
1: todo aksyon
2: kapareha sa pagpabutsyag Banwa itaton nga solid waste management ita aton nga LGU Kalibo nga may una ka na Banwa nga mga na-issue at citation ticket. Magalin sa may area ka na ita Banwa Ita New Washington. May halin man sa Banwa at Banga. Agalin una sa may Banwa Kartanuman siya mga kaabyanan.
1: Aksyon!
2: No, so na ikaw magkatodo ng pila ka mga information. No? Nga gimpabot ka to ni Taton niya. Solid Waste Management Office. Ita aton kag Banwa Krait Kalibo. Now kay partner nag-sunod na audio. Dala kita kay

0: May nagsuot?
1: Todo Action!
0: Okay na? Ah, okay. May, kung kayo nakibot kita, may nag-dublate naman ko ng buses.
1: Todo Action!
0: No, kay Kaila, no, nag-ano ko na kita, no, nga magka-set, no, ita-interview sa aton nga taga Solid Waste Management Office, si Tatoy Kagabang Kalibo, galing alang-agang abi Kaila, no, rong linya, no, nagpadagaman kita Kaila, ita-minsahe, sa kay Kapitan Neil Candelario, itatoy nga barangay poblasyon, o galing, wakita response, no, ganabanton, kay Basi Makon, kung masako, no, si Kapitan, no, kay siyempre, do aton nga bipat, ita barangay poblasyon, rong nga naging kaibahan karabanwa, ita aton nga taga Solid Waste Management, team, ita aton nga LG Kalibo, especially, arong nga pagmonitor, no, kapimpakso at simpo, kra ita gabi.
1: Todo, aksyon!
0: No, kay, di karagid magkatodo, rumasamin, no, may uda karabanwa, ganagabayudar, makatodo, saray ka lang naman nagahaboy illegal, no? Itray ka lang basura, iya sa aton sa banwa karita Kalibo. No, kay, kung mangin tayo yun banwa, rode ka pila ka mga operation, monitoring, nga ginahimo ita aton yung Solid Waste Management Enforcement Team, agaro aton yung barangay poblasyon, yaban-yaban, madali na to, no, nga ma-address, no? Rode ka lang pila ka mga problema, pag-abot, no, sa rode ka lang basura, kay siyempre nagliliga, di ba, kabo-abo, ka lang mareklamo. Makatodo nga may iba't ana nga mga halin sa banwa nga bukod iya sa Kalibo nga ginakarga sa mga tricycle agdayon iya kara makatodo nga ginadaga roday kaga mga basura. That's why tama nga importante banwa okay man dano nga may una kitang mga enforcement team nga gatukod no monitoring team no makatodo agod nga madali no nga ma-resolbar roday kaga pila ka mga scenario nga ra na nga nakaangdan iba na to nga may mga iya't ana ginadaga. No, sa Anton niya, banwa kata Kalibo mga kaabyanan. So, inaga, no, basi makabuo kita, no, itapila ka mga information dugang, no, sa Anton niya, mga taga Solid Waste Management team, no, ita Anton niya, LG Kalibo, particular sa kay Ma'am Helen Samoy, o mga katodo, agad nga matawaan kita, no, ita latest makaron, ang information banwa, may kantanan, sa ronday ka nga mga nagbayular, no, mga katodo, sa ginapatuman nato niya sa aton sa banwa kara ita Kalibo mga kaabyanan.
1: Kapag may balita, may aksyon.
0: Ang daya kara banwa, naruga pinag mga informasyon. Mga katodo, mga senaryo. Sa daga padayon, mga katodo, ang pag-implementar akong Solid Waste Management Enforcement Team ita aton niya LG Kalibo kaibahan do aton nga barangay poblasyon BIPAT mga kaabyanan.
1: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Wala ka nagit time maglagaw-lagaw abi pribisi ka nagit kaya ako maka-jamming kaga pagusto na dako na ang tisoy. Hindi man may chimpo man galing magayo na abi no mag-uli pa una sa banwa karit na pa.
1: Todo aksyon.
0: Ay kung mga ilang gabi marja sa Kalibo wat at problema no kay iyan makita sa Kalibo kay siyempre kun magpanabas ako kay kinangan ko gid ga magbalik rayon ita alas 3 imidya ita aga-aga una ay gamotor ka pa kabudlay man no gamagbiyahe pa to sa Kalibo.
1: No
0: kay siyempre may duty ako nagareport ako ita agahon pa okay lang kung manami rong tiempo no nga manami rong pagbiyahe halin sa Banwat Nabas pabalik ya sa Kalibo ay siyempre ko naman timingan pa nga magain no nagauwan-uwan aro aton kaga panyam. Pero sa pinaadlaw no magkakwangkito magkachan sa gido nga magka uli una no sa Banwa Karit Nabas ba una hidlaw man kita sa kay Sir Vargas no ro aton nga Coast Guard ba naligan bitu retrato kami daywa o galing medyo kasarangan naman abiro ana nga pamatsag no kay mawarang-warang kunta kami sa magamig karang nga lugar.
1: Toto, action.
0: No kay last ko nga uli sa Banwa Karit Nabas ginlibot-libot na ako no sa magamig nga lugar particular magapit sa baybay kaya magamig rong hangin kaya manami sa pamat Diagan.
1: Kapag may balita, may aksyon. Toto!

0: Impunto, ala una y medio, ratong kaga oras, ratong kaga pagpangalagad, magkaroon kaga hapon. Agi lang ko kapos itaban, wat siyempo, sa tong pag-ililibas, sa tong kaga pala, tuntunan. Rumpi lang ka mga balita, warto magabot, wata, matatar, sa tong pagpagayag, magkaroon kaga hapon. Bantayan sa pila ka mga news in public affairs program, itradyo todo sa aklan. Man kita nga mga libati, nagangadlaw sa Miyerkules ka edisyon ni Tato niya pagpangalagad. Partner naton sa technical science, si Katodong Hiranyo Misina. Makumandin ng Katodo, nanging ka-aksyon, magkaroon kaga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat Patatak
4: na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: The station
12: with the best music, news,
11: and information.
12: 88.5
11: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami agro-epekto kakon na mayadayagit. Sa igamod,

Diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ikbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DDX 500. May powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod huwag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-bueve si ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan haga na ang akon joint discomfort, na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. Information 88.5. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinadlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mong isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Punaday?
7: Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
4: gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
5: Hepa A,
4: Hepa B,
5: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
5: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
5: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
5: sa mga butika,
4: pharmacy,
5: drugstores,
4: tindahan
5: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
5: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
5: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
4: Sa inyong mga lugar, hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal

0: Coffee 14 in 1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilaglaan. Siyempre, welcome po naman sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po naman Facebook account, Rice Brand. Sana man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating palatutunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatutunan. Meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon, si Kuya.
0: Yes, Kuya Boy po, si Kuya Boy po. Sino po sila?
1: Kuya Boy. Yung ano mo, yung buyer mo dito. Kagal na wala, nakamistak dito. Alam mo, yun ang tumawag ako sa'yo noon.
0: Nanay, ano po munang pangalan po ninyo?
1: Yung si Oreta.
0: Lucy, tama?
1: Si Yula Oreta.
0: Ah, Yula? Okay. Yula?
1: Yula Oreta.
0: Okay, taga saan po si Nanay Yula?
1: Taga Capiz mismo, Rojas City.
0: Rojas mismo, Rojas Capiz. Okay. Oo. Po. Nanay Yula, ilang taon na po?
1: 76.
0: Wow, okay po. Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, Nanay?
1: Yes, of course. Yung narinig kita sa radyo, pag narinig kita sa radyo, immediately I test it. It's very good for me. Alam mo,
0: apo.
1: Ano na, yung masisino na lang utusan ko, punta kayo doon po, hanapin nyo yung sa last time, ano, hanapin nyo kayo dito kasi almost more than 1 month na sa nang wala kayong stock dito sa Rua City, Capiz.
0: Lahat po ng mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala, inikot na ng mga, mayroon ako mga inuutosan, iba ba?
0: Tama, tama yun. Tama yun, Nanay, na inuutos nyo na lang para... kumbaga safe po kayo, Nanay, kasi unang-una napakainit ng panahon, pangalawa,
1: di ba?
0: Napakainit, Nanay, so kailangan po na nasa loob lang po kayo ng bahay.
1: Alam mo, I'm very happy na nag-response kayo sa tawag sa
0: thank you.
1: Kasi wala akong paraan kung matawagan kita.
0: Yes.
1: I-fix ko na lang in case na mabasa niya. Maybe it might be appreciated also.
0: Yes, no, super.
1: Very good na I'm happy. Nakahinda ako eh, kasi nag-ihinda ako. bago na ako nag-merienda. I mean, ang lunch ko naman siguro mga 6 o'clock na naman. Pero kung makainom ako ng parang... At saka easy sa akin yung magpalabas ng waist ko.
0: Yes.
1: It's very easy for me.
0: Very good, very good.
1: Very easy. And then I feel it very good for myself. Although I have so many, alam mo naman yung mga sibutis, marami na.
0: Maintenance. Yes.
1: At every month, nagpa-check up kayo.
0: Correct.
1: Sabi ko, every 3 months na ako magpa-check up, doktor. Kasi mayroon na akong isang medicine na very good. What is that, man? I will not tell you.
0: Yes.
1: I will not tell you.
0: Yes. It's okay, Nanay. It's okay.
1: Hinanap ko yung numero mo.
0: Apo.
1: Hindi ko hinanap. Almost, siguro mga more than 3 days lang hanap. Kung saan ko nalagay. Alam mo naman yung mga edad na 26. Just cannot remember anymore somewhere. So you'll be... hanap ko.
0: Apo.
1: It's so happy this time. It's not my yun ang hanapin kong numero. May hinahanap ako na mga picture na noon na gusto kong hanapin kasi hinahanap ko yung personal ng kung saan na yun. Sabi ko, ito na, rice coffee. I will test Silenko, I will text muna. Baka naman ma-receive nila.
0: Apo.
1: At mag-response, very good, I'm happy. And alam mo, ito na ano ko ang numero sa last number mo. Nakahiga ako eh. Tapos kagad ako.
0: Very good, Nanay.
1: Masyadong init dito. Ngayon,
0: yes, opo.
1: Sabi din sa mapamo tingnan. Ito,
0: yes.
1: Sa labas ng ano ko, nakapinto yung ano ko. Every step talaga ako, hindi ko nagagamit ng
0: mag-response.
1: Ganito yan. Maybe habi ko nakita alas ng blente ito. Pinamagan ko ito kanina. Ay, isipis ko ito kanina. Kaya dili happy ako ngayon.
0: Thank you, Nanay. Kami din po, Nanay. Sobrang happy din po kami na nakausap po namin kayong uli. At nakumusta namin kayong personal. Siyempre, kung patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga po ninyo na matagal lang na naubusan dyan po sa Rojas.
1: Matagal na so, ubusan, anak.
0: Yes.
1: Yung last time, I had 3 boy children that is a Pantaro. Mga bihira lang yan sila magpunta sa akin kung may vacant time. So, kasi mga very important din sila sa mga gawa trabaho
0: niya. May mga trabaho.
1: Ganito, sabi ito, hanapin mo ako nga. Nay, nag-ano na kami, nag-online na kami, na ganyan, hintay kami, nag-order kami ganito. Hindi ako po ano maghintay, hanapin mo, ikot kayo ito. Nay, wala talaga. Ito okay. Naman, dating naman yung isa kong ano, Nay, nagtawagan na kami ang kuya ko. Wala talaga ganito. Inutusan naman yung mayroong mga tauhan inutusan. Ikutin nyo nga ito, hindi ito makatulog si nanay pag hindi lang makamakita yung
0: Mag-re-response po for sure, Nanay. Kaya dahil ano po yan, malaking bagay po yan sa amin na kayo po ay nagte-text at nakukumusta po namin muli kayo. Kasi hindi lang po ito yung dahil umiinom na kayo ng rice coffee at patuloy na kayong bumibili. Wala na kaming pakialam sa inyo. Hindi po yun, Nanay.
1: Hindi, kasi alam mo, yung opo. Once lang ako nagtawag sa iyo kasi alam ko very busy yung number mo. Pero inspire na ako kasi nakuha ko na yung result ng rice coffee.
0: Thanks.
1: I test it for more than 3 months only.
0: Opo.
1: And then, kinuntinue ko 3 months. Yes. I tested ko sa within 3 months kung ano recovery.
0: Mm-mm.
1: Very good eh kasi hindi na ako nagtiis ng palabas na ganyan kasi noon nagtiis eh naghintay kayo ng matagal doon sa CR ganyan ayun lang pala sabi ko mahirap ito mapadoktor na naman ako ulit ang doktor sabi ganyan talaga na kasi ganyan na ang edad mo ganyan din ako I will not believe you doc
0: tama hindi pwedeng ganun nanay kasi may paraan naman nandyan yung ating rice coffee tama po yun
1: o nga very good talaga kuya
0: yes ito, thank you
1: very happy ako kasi tapos yun naman ang mga anak ko
0: apo
1: kami din ay gagamit din yan pag mayroon na.
0: Yes.
1: Testingan nyo bago sa Arabic sa kanila.
0: Opo.
1: Sige. Ba't ngayon mo lang sinabi yan sa amin? Eh kasi hindi ako gusto mag-disturbo sa inyo. Maghanap ng isa to. Ngayon, mag-disturbo talaga ako sa inyo. Kaya umuwi yan sila ng mga isang mga 2 oras. Mag-ikot lang. Ganito. Madalian kami na. Kasi ganyan yan. May mga kaisa, mga kaisyan yan, ganyan. Mga emergency, ganyan. Sige. Maghanap ikot ng ikot tapos online. Wala na eh.
0: Wala.
1: So, sige, ma-order tayo. Ganyan.
0: Noted.
1: Hindi nag-response eh. So, ganyan. Oo.
0: Noted
1: ganyan.
0: Po, Nanay.
1: Ayan.
0: At least ngayon, Nanay, nalaman po namin na naubusan na dyan sa Rojas City, Capiz.
1: Oo.
0: At may paparating ko po ito sa ating po naman mga deliveries nang gagawan po agad dyan ng paraan, Nanay. For sure.
1: Mabili ako ng 10 boxes para hindi ako may maubutan.
0: Tama. Pasiguro na. Pasiguro na si Nanay. Tama po yun, Nanay.
1: Opo. Nabili ako ng 10 boxes. Mura lang naman eh.
0: Yes, Nanay. At alam mo, Nanay, natutuwa din po kami dito. Lahat kami dito nakangiti. O, tingnan mo. Kung makikita nyo lang kami dito, Nanay, lahat kami nakangiti. Dahil masayahin po kayo, Nanay, at tuwang-tuwa kayo. At diba, napakasarap po sa pakiramdam na yan po yung sinasabi po ninyo na natutuwa kayo. Hindi po yon. Kami po yung natutuwa, Nanay, dahil na kumusta po namin kayo. Kasi,
1: anyway, testing ko lang yung text ko sa inyo.
0: Yes.
1: In case na kung bigyan nyo naman ng pansin,
0: tama.
1: Very good. Pag hindi naman, wala naman. Di hintay ako, alam mo, nagpaplano ako sa next week.
0: Opo.
1: Pa-ililo ako talaga. Kasi
0: okay.
1: Check up ko. Ililo ako nag-check up eh.
0: Tama. Although
1: na marami din dito sa Rojas City. Ang anak ko doon ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko doon ako mag-ikot. Lahat na mall tingnan ko dito ako baka mayroon doon.
0: Basta may kasama ka, Nanay. May kasama ka dapat.
1: Mayroon, mayroon talaga.
0: Very good, very good, very good. Hindi pwede
1: nga. Kasi at sarili kong anak ang nagdadrive sa akin.
0: Very good.
1: Kung iba pa yung ayaw ko. May very good. Ako, yung kinakayang disco, yan talaga ang nag-aaral
0: sa
1: akin.
0: Very
1: at
0: good
1: po. At saka mayroon, siyempre may kasama ako. Ganun. Kaya ikutin ko yan. Hot, tapos magsimba ako. Ikutin ko lahat yung mall. Pag wala, patawag, mag-text na naman ako.
0: Yes. Yes, nanay. No problem. At sabi ko nga sa...
1: Mo,
0: sabi ko nga.
1: Ganito nga sabi ko eh. Mm-mm. Parang nahihirapan ako. Pag, kasi nandiyan na yan sa ikaisipan mo eh na mm-mm. Hindi ako nakainom. Kasi para sa kung nakainom siguro ako, madalian lang ito. Ganyan, ganyan.
0: Tama.
1: Hihirap-hirap ka. Naghihirap-hirap ka. Naghihintay ka ng ganun.
0: Tama.
1: O doon marami akong ang ano ko, yung pinanso, mga 10 tablitas yan.
0: Yes.
1: Sa lahat-lahat na sa ano.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, hindi walang itip ko to. Kaya kung minsan, minumura ko yung doktora ko. Dok, palitan. Palitan mo. Ay, mga taga-USA yung mga doktora.
0: Yes.
1: Na, dok, palitan mo nga yung pan ko. Parang hindi ako ganito-ganito.
0: Kaya,
1: mami.
0: Uh-huh.
1: Alam mo, yung edad mo, ilan ang edad mo? Kasi ako hindi, makita yung personal ko, hindi nyo masyadong maano.
0: Opo, hindi halata. Na oh, tama, uh-oh. Tama. Opo.
1: Kasi ang lakas. Ang mm-hmm. lahat na mga yes. trabaho, kasi
0: kaya
1: ako na gusto ng may mga ano, kaya-kaya ko. Hindi ko yes. nag-autos sa,
0: very
1: ano,
0: good.
1: Hindi ako nag-autos.
0: Very
1: ako
0: good,
1: talagang
0: nanay.
1: Kumagawa. Lalo na very yung good. Lalaban kong baro ako. Ako mm-hmm. talagang lalabayan. Ayaw ko kung iba maglaba ng baro ako. Even noon man, masya, anong busy ako, iniipon siya. Ako talagang nag-aano.
0: Very good, nanay.
1: Nag-alaba. Ngayon, ako din lumuluto ng pagkain ko. Sige, lutuin niya lang yung pagkain niyo. Ako lang maluto sa akin.
0: Very traditional kay nanay talaga, no?
1: Oo. Pero ngayon, uh-oh. Yung ang paggagamit ko ng ano nyo, medyo may lak... Medyo naman hindi naman masyado kinain na binubula kita. Pero
0: yes,
1: medyo nagbigay ng... May mayroong maliit na advantage nga nakikin ko sa ano ko, sa,
0: yes.
1: sa katawan ko.
0: Correct, nanay.
1: At saka yung pagtulog ko.
0: Mm-mm.
1: Yung pagtulog ko. Kasi opo. Nung hindi ako nagagamit, kundo marami akong mga gamit, ano?
0: Mm-mm.
1: Pag may time na sa buong gabi, hindi ako makatulog.
0: Mm-mm.
1: Mabili kasi nag-iisip ako, ganito. Tapos, ano naman ako, tayo naman ako, gawin ko yan. Magsulat yan. Kasi, pasti matanda na ako, marami pa akong trabaho, kuya.
0: Yes,
1: marami
0: very good.
1: Pa,
0: tama yun, nanay.
1: Marami pa akong ginagawa.
0: Tama po yun, tama po yun.
1: Lahat pati yung gardening, ang may gardening,
0: wow.
1: ako marami akong matanim sa ano, ano pare sa kanin sa mga tao doon. Isanin yan, katatyan doon ako, magpunta mm-hmm. ako. Well, hindi ko na dito. Ay, hindi pwede kasi gusto ko makita yung pagtanin nyo. Iba yung ano nyo. Kaya ako manabas nyo lahat. Ako may mga tanim ako dito. Harap ko yung mga...
0: Very hands-on. Very hands-on po kayo, nanay. Mm-hmm. Tama po. Very good, John.
1: Mm-hmm, yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga ano, hindi mga kasama ko doon sa nag-sit up, no?
0: Mm-hmm.
1: Sila ay bata pa, mga 50 plus lang.
0: Oo po, nanay.
1: Ako parang hindi na makagalaw. Hindi
0: correct.
1: Na makagalaw. Sabi ko,
0: correct.
1: Ako walang yaya, sila may yaya. Tingin ko na ako. Parang hindi sila maniwala. Ito, kung gusto nyo, ito po kita ko sa inyo yung ID ko kung ilang
0: yes.
1: taon ako. Ito po kita ko sa kanila. Yung voters, ano ko pa binibigay sa kanila, opo. Voters ID ko. Para okay. malaman nyo talaga.
0: Para totoo yung sinasabi right? po ninyo. Kasi wala po sa itsura po ninyo na 70 plus na po kayo, di ba nanay?
1: Ah, hindi maniwala. Hindi sila maniwala.
0: Correct.
1: Na, hindi sila maniwala na ganyan.
0: Tama.
1: Kasi ang iba ang...
0: Baka po dahil sa ano, nanay? Baka po dahil sa rice coffee?
1: Kailan nagdagdag talaga sa rice coffee.
0: Yes.
1: Ano ko, para sabi nila, kung pwede ka pa mag-asawa ulit. Ano, anak, mayroon ba? Bang, sige, dalhin nyo dito sa akin. Dalhin nyo. Inag-joke pa sila.
0: Yes, apo, nanay.
1: So, pa sila.
0: Tama yan. Very positive lang kayo, nanay. Maganda po yan. Yan po yung outlook po natin sa buhay. Kasi nakakatulong yan para maiwaglit po natin yung lahat ng stress. Ganyan pong ugali, ganyan po sa inyo. Yan po yung maganda, nanay. Kasi yan po yung aura natin. Kaya po, bumabata kayo. Kasi ganun po yung outlook po ninyo sa buhay. Yan po yung lagi ko din sinasabi sa ating mga tagapakinig.
1: Kaya kung sino masok, ilang taon na siya daw yung katabi ko na siyempre naghihintay kami ng itawag kami ng doktor o ganyan-ganyan na. 76 na daw. Maniwala rin 76. ilan pa lang yan. Kasi mas malakas pa siya sa atin. Ganyan, ganyan. Narinig ko. Kung ayaw kayong maniwala itong ID ko. Ito, hey, pag-i-ganyan kayo yung ID ko sa voters ID ko para maniwala kayo.
0: Dapat nanay, sinabi niyo, uminom din kayo ng rice coffee para maging...
1: Sinabi ko nga, sinabi ko.
0: Sinabi mo?
1: Sinabi ko talaga. Oo, ang dami. Every time na may kasama ako, ganyan yan, masisa ano kami. Opo. Yun nga. Siyempre, marami kayo kung sa mall kayo, marami, nag-iipon kayo, mag-gintay kayo, nag-order niyo sa pagkain. Ayan, may katabi ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ikunin nyo nga yung rice coffee sa bag ko. Inom muna ako bago magkain ng ano. Hindi ko na kayo. Rice coffee, narinig ko yan sa ano yung rice coffee. Uh-oh. Sa katabi ko, narinig ko yan sa advertise sa ako na. Nag-rice coffee siya.
0: Uh-oh.
1: Tapos nagtayo yung isang babae. Na ilang taon ka na banay. Hindi ako magsagot sa iyo personal na ibigay ko lang yung ID ko para maniwala ka ito.
0: Tama. Tama.
1: Anong nagpapalakas? Anong nagpapalakas sa'yo na ito? Rice cookie.
0: Tama.
1: Rice cookie. Ganyan-ganyan. Yan ang vitamin ko. Sabi ko, para nag-advertise ako ng product mo eh. Kaya ganyan.
0: Thank you, nanay.
1: Nag-advertise ako ng product mo. Eh ngayon, ang rice cookie mo wala nang laman. Anong basiyo na lang yung pinakita ko sa kanya. ngayon na amoy nila ang na-smell nila yung mga gandang amoy.
0: Mm-hmm.
1: Ayun pala no, ay wag nyo lang hawakan yung baso ko kasi bawal yung hawakan yung amoyin nyo lang dyan. Ay naghanap sila. Nagkatawag kami sila, patulong kami kung ano.
0: Yes.
1: Eh, nakabili sila. Sabi sa akin, nay, nakabili kami, nay. Ang sarap ko, no. Ganyan-ganyan. Very good. Sabi ko, sana makatawag ako sa radyo. Kaso lang, busy ako palagi. Yes. Hindi ako makatawag sa inyo.
0: Yes.
1: At least ngayon. Ito happen ganito.
0: Yes. Opo.
1: Ngayon, kakatayinin kayo.
0: Yes.
1: At saka ako, bakante ako ngayon. Kasi ang init masyado.
0: Yes, nanay. Pag ganitong oras, huwag po kayong lalabas talaga. Napaka-init.
1: Ang pagkain ko lang nakarili sa lamisa. Pero hindi ko pa ako magkain. Yes. Kasi alam mo, yung kain ako ng ano ko, lahat sa ano, including na yung mga, siyempre sa umaga, yung kumakain ng itlog at saka prutas, yan yan. Pagkatapos, may nagkain ng itlog at saka yung iba pang makain. Inumin ko yung rice coffee. Sa katapusan ko, yung siya nang ginagawa kong tubig.
0: Correct.
1: Na pero, hindi na pero, ng tubig.
0: Pero magtutubig pa rin kayo nanay. Napaka-importante pa din ang tubig sa atin.
1: Pero matagal-tagal pa. Mga 10 minutes pa ako nag-inom ng tubig. Kasi gusto ko talaga
0: ma-absorb
1: sa katawan.
0: Correct.
1: Sa katawan ko
0: correct. Yung rice coffee. Tama yun.
1: Strategy ko lang yan.
0: Correct, correct. Tama. Tama po yan.
1: And then after 10 minutes, iinom na ako ng 2 basong tubig.
0: Ay, very good.
1: Maya-maya, nag-iihi ako. Ano? Ihi. Yes. Very good naman, nalilinisan yung...
0: Correct.
1: Kaya nag-fix na yan. Matagal na, wala.
0: Yes.
1: Ano palang paraan ko na makakontak ako.
0: Tama. Noted po yun, nanay. At sasabihin ko po yan sa ating mga deliveries. Gagawin po yan ng kaagad ng paraan. Para malagyan po ulit dyan. Yes, nanay.
1: Mabili ako ng maraming karton. Mahanap muna ako ng pira dito sa tabi-tabi.
0: Opo, nanay. Para hindi na kayo nauubusan. Opo,
1: nanay. Oo nga. Hindi, kasi yan 31 days yung isang buwan.
0: Isang buwan.
1: Ay, para may ano ako, reserve ako na lang.
0: Correct. Habang nakakakalahati pa lang kayo, nauubos nyo pa lang po yung 5 karton, naghahanap na uli kayo.
1: Hindi. Ganito lang. Sabi ko, sa isip ko lang yan, ha.
0: Opo.
1: Para hindi ako maubusan. Ito na. Hanap ako dito ng hira sa bilik ko.
0: Marami siguro dyan ay sa loob ng bahay po ninyong nakatago mga pera-pera lang para
1: hindi kung minsan alam mo yung mga negosyante talaga kung saan-saan ilalagay kung minsan yung mga barya-barya
0: correct saan tinatago sa loob lang ng bahay
1: oo sa loob kaya kung minsan ay meron po pala ako dito ganyan talaga isa-isa pa
0: naniniwala kayo nanay doon nanay sa ano sa kasabihang pag may isip sinuksok, may madudukot.
1: Ay, ganyan. Kanito kanina eh. Kaya nag-ano ako. Mayroon akong isang bag na inano yan sa akin. Matagal na yan. Siguro mga 20 years ago na. Binigay yan sa akin ng suke kong insik. Ang ganda-ganda ng bag. Ang ganda-ganda ng bag. Mm-hmm. Sabi ko. Kasi ang ano niya, parang old na tingnan. Kinuha ko yung mga handle niya, mga magandang mga ano. Made sa labas talaga eh. Pinang dismantle ko para gamitong kung kulintas.
0: Correct.
1: Lagyan at sa gawan ko ng pindan. Kasi ang ano niya, parang magawang pindan. Sabi ko, pa-ililo ko nitsit. Dalhin ko to sa yung mga gumagawa ng mga jewelry ano
0: papaayos
1: kasi sayang eh alam mo sayang, kung mabita alam mabita
0: magkano
1: ko pang ano to ay siguro more than 100
0: ay wow
1: kasi ang ganda
0: nanay baka ang nanay baka hindi niyo na kailangan sa akin na lang.
1: May anak ako tatlong mga eridero. Ipamigay ko na ngayon mga ipamigay ko na ngayon ano, pero wala akong anak na babae.
0: Dalawa
1: lang ang tatlo lalaki. Yung mga anak lang na ano mga asawa nila.
0: Yes.
1: Ilang mga ano rin sila eh kasi sabi ko pag makita kung sino ang mauna, ito ang bigyan ko. Kasi kasi ko lang nakita yung ano, yung pindan niya magawang pindan. Kasi
0: nanay, mag-uunahan na yun dun sa iyo ngayon kasi narinig na nila, yung nanay nila meron pa.
1: hindi yan sila naghahintay, yan sila kung sino, hindi sila gano'n.
0: Naghahintay sila
1: kung sino ang anuhan.
0: Tawagan. Opo. O basta tawagan, nanay ha. O nanay, ganito na lang. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay Yula, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga 70 plus na rin na may mga iniindang karamdaman na hindi pa nainom ng ating rice coffee, nagdadalawang isip, ang iba nagdududa. Ano po yung sasabihin niyo po sa kanila, Nanay?
1: Ganito. I-try your best na matistingan niyo. Katistingan niyo talaga, hindi muna ako magsabi sa inyo na dapat kayo talaga ang magtisting. Pero sa aking sarili, naobserbahan ko talaga ang layo ng diferensya dito sa mga gamot ko na mga araw-araw iniinom ko.
0: Maintenance.
1: Ang layo. Oo, malayo ang diferensya kasi mayroon akong time na pumupunta ng CR na gano'n na pero noon, every 2 days, 3 days, at ang hirap na magpalabas.
0: Correct.
1: Ang hirap ang palabas. E ngayon, parang more than siguro mag-1 year na ako nagtawag sa inyo. Tingnan ko yung sa ano ko.
0: Mm-hmm.
1: More than 1 year na ito or 1 year na.
0: Yes.
1: Hindi ko lang matandaan. Oo.
0: Thank
1: ngayon,
0: you, Nanay.
1: Ito mas malaki ang diferensya na although na mayroon kayong mga sustenance sa mga ano, mga gamot, na mayroon kayong tinansa, ano, mga maintenance, na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang layo ang development niya.
0: Mm-hmm.
1: Layo. Kasi ganito hindi ako naghihirap. Yun ang pinaka-importante, hindi kayo maghihirap magpunta ng CR.
0: Correct.
1: Madalian lang.
0: Correct.
1: Kaya ngayon noon, alam, tagal-tagal mo maghintay. Although especially kung may tumatawag na iyo sa cellphone mo, ay naku, ang hirap, hindi pa makano. Kaya dinadala ko yung cellphone ko noon. kasi baka may magtawag na importante, pero ngayon wala na.
0: Correct.
1: A number of few minutes, seconds na lang.
0: Yes.
1: Ganda talaga ang development. At kayong matagal kayong magutom.
0: Correct.
1: Kung marami kayong trabaho, kasi ako maski matanda na ako, kuya.
0: Opo.
1: Marami akong trabaho. At sa loob ng, hindi ako gusto yung mga nakunututan. Lalo na ngayon, iba na mga utusan kayo noon.
0: Correct.
1: Ngayon, hindi na marunong magtrabaho ang ako ang example mo, ganito. Ako, ganyan ako.
0: Opo.
1: Eh ngayon, kung hindi ka na marunong magtrabaho, wala na mangyari sa'yo.
0: Correct.
1: So, pero ako ngayon, hindi, ganun pa rin ako. Hindi, walang
0: pagbabago.
1: Ganun pa rin ang movements ko.
0: Salamat po.
1: Nagtatanim ako, nag-ano ng ano, at saka ako talaga ang lumalaban ng sarili kong damit-damit.
0: Yes. Nanay Yula, alam niyo po ba na marami kayong na-inspire ngayon. Maraming salamat po sa kwento po ninyong yung napakaganda, Nanay Yula. Maraming salamat po at nagkausap tayo.
1: Salamat
0: din. Thank you very much. Happy po kami, Nanay, dyan po sa inyo pong kwento na talagang na-inspire po tayo. At alam ko na marami kayong na-inspire ngayon sa dami po ng nakikinig sa atin ngayon.
1: Marami na akong natulungan. Marami na akong natulungan. advertisement, ano ako? Sabi ko, pwede na ako magsingin sa inyo ng percentage,
0: ha? Apo, nanay. At nanay, ipagpatuloy niyo po yan.
1: Ang marami akong mga mayaman na in-advertisement. Doktora pa. Isa pang slot-print yung doktora. Tama. Kaya, kung tingnan mo nga ito, bigyan lang kita ng limang sasay. Tingnan mo nga, si doktora ka. Tama, tayo sa kanya. Nagbili na ako, iha.
0: Yes. Nanay Yula, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay Yula. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Sana one of these days magkausap pa rin po tayo, Nanay Yula. Maraming salamat po.
1: Yes.
0: No problem po, Nanay Yula. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay.
1: Thank you po.
0: Ang ibigan si Nanay Yula ng Rojas Capiz. Yan po yung sinasabi po namin, mga kaibigan. Hindi lang po tayo nagtatapos doon sa gumagamit na po kayo ng ating rice coffee. Tapos wala na kaming pakialam. Hindi po yun ganun. Kaya po kinukumusta po namin kayo. Sabi ko nga mag-text lang at kami po yung tatawag sa inyo. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo at More Power Probiotic Coffee ang udyo namira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products. Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Malakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nagawsoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music. Love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: Yeehaw!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:12 oras.
0: Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: bien borracha.
1: Hay punto, apaga tu estadio. Apaga tu en ti, falta al almacén. Rancho todo.
2: Lo son Visayas Mindanao. Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Naga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Pizza 2 o pizza 3 ha. Kahapon do 2, 3 makaron. Tabugan kara itahon nyo dagong 2026. Kinauman-uman ko ha. Miyerkules nga adlaw. Pizza 3. Tabugan itahon nyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod, motion, mamati yun kita. Motion, boxy yun. O inyo nga mga monitor para nga makapamati kita at mga nagapanguna, nagagko nga mga balita, impormasyon, nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Aga siyempre sa kabilugan it aton nga pag ililimaw ay hasta kita alas 7:30 pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters kakaina pa nakadeploy nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage ha, para yamang mangagap it mga preska dagag ko ang nagapanguna nga mga balita nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Gani inaagaman kamo, iyaman kami nga maghatod kinyo it mga nagabaga ang nagapanguna nga mga balita. Morning anay ha sa mga taga temporary public market. Ina sa mga nagabaligya isda, nagabaligya karne, nagabaligya tinuga, nagabaligya panakot higuyamot ha. Sa mga manug obra ag manugaha italumpia wrapper, sa mga manog bonless ha itabangos, sa mga manog kuskos ag mga manog payok, ag syempre sa mga restaurant karinderya una asa temporary public market, ag una sa bugasan ng bayan kay St. Jocelyn Adok ha. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga kargador, sa aton niya mga biyahidor, inatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karanga pagpangalagad. Dong, pakiayos abianay ro aton nga monitor. Ay hindi ko makita kung ano ro imong ginahaboy nga mga instruction. Ay blackout siya dong. Aga standby ka mo ha. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton dong report. Anungod sa dayagan itapanyempo ha. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Standby ka mo ha. Aga ka man naman sa hindi magbuhay, ay manindahan dayon kita. Pinaagi kay katodong John Cabizilla. Ay i-check naton, ay mahayag parong bugan. Kung abundayon ay isda, ay kahapon, abo nga marot, nagmarot haba, nagraya bagang bilog, nagklasit marot nga uwa naganiwang mga katodo, matambok gilata, sapayan nga klasit marot. May marot abi nga gapad eh, di ba? May marot man nga pugat iko. Pero ro pinakadabes according kay katodong John kahapon, dong marot original. So standby ka mo ha, ay sa hindi magbuhay manindahan kita. Aga siyempre, o mga nagabaga nga mga balita ha, direkta sa may provincial hospital. Ag sa iba nga mga hospital. Asa Banwa ita Kalibo. I-check natin doon. O mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka. Sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras ha, i-check natin doon. Ag siyempre, o mga nagabaga nga mga balitang polis. Kay gabasyada man ni katodong Rinald Banjola ag ni katodong Rolly Boy Herrera. Direkta mata sa may segundo distrito. Igabasyada mata ron ni katodong Rolly Boy. Iya mata sa may primero distrito. Igabasyada mata ron ni katodong Rinald Banjola. So kahapon bago mag-alasay ay aksidente di kara sa may area ita Kalibo Airport ha, sa may Jaime Cardinal Sin Abino, tricycle versus motor. Ay kamustahon tabi, ay i-check naton kung may blatter sa traffic section itaton nga Kalibo Municipal Police Station. Masubo-subo man durayang aksidente nga natabo sa may area ita Pututan. Ay may sangkaaklanon negosyante nag-ana ita sangka hotel ha, iya sa may crossing Banga New Washington. Uwa ginahuna-huna ang binawian ta ita kabuhi ha sa natabo nga aksidente. Po aga-aga kahapon ay nagtuwak sanda no nga tatlo yata agto sa Iloilo ay anano ay pag-abot ng darikara sa may area at Pututan inaaligar nga nadapilokan dong driver 28 anyos dong driver ha gagaki matsa nadapilokan ta kuno imaw agduyon ana ro kabangdanan nga uwa uta makontrol do manubila ay siyempre ha katugan ka nagpabinit ang kadasig ana pamandong dayagan. So sumunggab sa poste agroyon duging tunaan it aksidente. Although hadaga pasandara sa Iloilo or Pututan Provincial Hospital ayo galing ro Sambilog turayang 80 anyos ha nga negosyante tagana ita hotel ang kilaga ikara ho nagaiping sa may land bank na hotel asayod man siguro ninyo ron ay imaut aro binawian ita hugam nga kinabuhi samtang ro Sambilog ay padayon pa nga ginaobserbahan wrong driver ay haulian matayagi no mga katudo no halin sa unconscious naging conscious no, so that's why nga interview kita Pututan Police mga katudo kung ano gitaro na tabo kasi ko unang balita ay nagka problema kun Romano Bela may depekto kaya uwa makontrol bayawon dong kwenta mga katudo ay bumalang-balang tanagaliro sa akyan ay hadapilukan tayo driver pumabinit ang sinunggaban taro nagapahimuno nga poste mga katudo. So royon haro masubo nga natabo kahapon it aga-aga balita nato no nagpaganindog roaton niya bagahibo ay kilaga tabi si madam nga ray kilagang kilaga tanaton da mga katuto. O tag-ana it nasambit karang hotel iya sa Banwa ita Kalibo. So yun nga ni Rohagang Bagunon kung oras mo oras mo ta di ba ka dong paki-adjust abidong roaton nga TV roaton nga television no paki-ayos abi ay basi makon kung naghahaboy ka it minsahe ay hindi na akong makita hindi na akong mabasa so please lang no paki-adjust roaton nga TV monitor iya sa sugod
1: may punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center. Aga kama naman, good morning sa taga Sila Serna area. From Purok 1 to Purok 13. aga good morning man sa mga taga Barangay Bakaw Sur, sa mga taga Barangay Bakaw Norte, sa mga taga Old Buswang, Agnew Buswang.
0: Tapan lang ako, napapakit ka na kita sa radyo. Servisyo, totoo, trabaho, walang personal. Makatawanin ka ni
2: Agnew. Ginatamyaw ko gid ka mo, ita maayad-ayad gid niya agahon.
0: Kapag seryosong usapan ay nan.
2: Sa mga taga Barangay Andagaw ha,
0: kompleto ang araw.
2: Ginatamyaw ko man, ita maayad-ayad nga agahon si Kapitana Juliet Melgarejo. Gawa gid nagabugaw.
0: May mga kasalanan ka di ka madamit mabayaran sa iyong mga.
2: Si Tita Emma Vega ha, gawa man nagabugaw. Sa mga taga Puok ha, sa mga taga Kaano, sa mga taga Naluok, at sa mga taga Barangay Briones, especially sa Briones Housing. At kama naman sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Aga good morning gali ha kay Kagawad Inday. Aga saana nga mga constituent no. Good morning kay Mr. Hel Regalado. Kagina hidlaw gondo imong bangko to sa El Capitana ho. Ginagamigon ay kabuhay nga uwa mo mapungkoe. So good morning ha kay Mr. Hel Regalado and Family and Company. Aton niya mga mangingisda. Sa aton niya mga manuglambat ha, manuglasdak, manugtiwtiw. At kama naman sa aton niya mga taga knitting boys ha, ginatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya aga. Kahapon, naglibot ro mga manugbakuna itaayam ha. Kuring parangani nga mga tao ita anti-rabies vaccine ha, sa inyo nga mga alaga. So salamat gid ha. Salamat gid sa team kahapon, mga more than 15 kuno hambay ni Kagawad eh. Kay si Kagawad, kaibahan itsambilog nga team, iya sa may sitio Pudlon. Naglibot. O galing mat sa inagang agang tarudaga nga baksin. Naubos mga katudo. Ay mayadyangan eh, ay kita nga ra na kahingabot, maabti.
0: Pero
2: atong up-at ka mga alaga ay habakunahan. Ay mabaho abi nga bagay no. Ay proteksyon do naton sa aton nga panimagay nga ro aton nga mga alaga ay protektado at bakuna. Ag regular nga ginabakunahan. Ay mabudlay ta awayon dong rabies. Once nga hi rabies kating hi kamog o hi angkit karuna no. Or hi dilapan kay imong ayam ag may mga open wound kagali, may mga piklat ka or gugos no. Mga nina ay delikado ron kun bukon ita bakunado. Do inyong alagang ayam or do inyong alagang kuring. So, salamat gid ha sa team from Department of Agriculture, sa Office of Veterinary, or sa Office it Municipal Agriculture Office no, in aton nga LGU Kalibo. Nagapasalamat gid si Kagawad Inday sa inyong katotom sa pag house to house. Sa nagbalik ama na ako nga nangampanya haman makon ay binagay bagay ama na namon o mga pumuyo aga auhagon kon may mga alaga sa nang ayam agod man nga mabakunahan ay pila ka team kahapon ha ro nag ronda sa Barangay Mabilo Kalibo. So salamat gid ha ag sa mga pumuyo naton nga nagvolunteer kay presentar do andang mga alaga nga mapabakunahan agod protection man do naton nga tag-ana ag protection ko aton nga mga kaigmanghuran sa palibot. Mabaho nga bagay rin. Garo servisyo at gobyerno ay direkta nga ginadaga sa mga pumuyo. Ay kung ikaw patamag daga-daga ki imong sapat iya sa Office of the Veterinary o iya sa aton nga mau no? May una man nga libreng bakuna. Ay hamakon mo patabit-biton mo agpamasahihan, agpabakunahan no? Or kung wakat sa yakyan, markila ka pa-tricycle para dahon do imong mga alaga. So mayad doon, pero programa at gobyerno government service bring closer to the people. Parehas man ba ako pagbaligya ita 20 pesos nga kilo ita bugas. Ado yon man hay serbisyo, programa ita aton nga gobyerno sa ginatawag naton nga food security. Karo bugas mabakal it barato agro bugas.

0: man kay nung Dolpo Morado ha sa tambayan ng bayan.
1: Bakayang ito ka.
0: Ina sa Relostor no kay nang Julian at kay nung Merlin. Ang nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Sa mga taga Sitio Pudlon ha, sa mga taga Sitio Baybay, ag sa mga taga Tabok, ag sa mga taga Takas, sa mga taga Pangpang Village Altamar, ag kamaraman sa mga taga Sintro Proper, ag ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya gahon. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington ha, sa Quintana Rentillo Magno Family, ginatamyaw gid naton itamaayad-ayad gid niya gahon. Good morning anay kay Daddy Harley Di Tomas. At kay Boss Junior Relente ha. At kay Bossing Gino. At kay Comparing Junior Tore. Ita Barangay Mubo Kalibo no. Salamat gid sa pagbisita kabi eh. Nagsangag-sangag man dong El Capitana. Sangag gilang ron ay unlimited ro istorya. Good morning sa mga taga Barangay Mubo, sa mga taga Barangay Estancia, especially
1: mga seryosong usapan ng bayan.
0: Ang Oplan Taho.
1: Titiginan
0: unlimited taho. Makaroon nga brigada eskwela ina sa Estancia Elementary School. Kung team sa buko. May nakasugid ka to. May libreng pataho si Buboy sa buko. Sa mga nagahiwat ita brigada eskwela. Ay manami ron. At least bisan papaalin may inyong duigdamgutan. Hindi ka mo pagutomon mga katodo, no? Manami rong taho kon mainit-init pa. Morning man sa mga taga Barangay Tigayon una kay Daddy Bert Tabasa. Aga ka man naman ha. Ina sa Linabuan Norte. Aga ina sa Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Kay Kapitan Nini at kay former Barangay Captain Kapitan Toto Reyes. Kay Gagawa Jerry Adok at kay Wonder Woman ha. Kay Mary Ann Ratay. Inatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya aga. Welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagan. Sa mga taga-provincial capital ha, sa aton yung mga provincial guard. At sa mga gwardiya at aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital nga nagapamati. Imaumando taga kwano, Asia Pacific Hospital. Ro mga taga-mission. Ro mga taga St. Gabriel Hospital nagapamati man kato. Agro taga Development Bank of the Philippines. Nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Kay nang Hilda de Leon Igo sa kay nung Buying ha. Kay Bayet Bautista Yamog ha, good morning. Kay Karen Amara at kay Karen Mayor. Ayan, good morning. Kama naman kay nang Lisel Insensario, ina sa Katleya sa Capitol at sa pamilya Ricamonte, kinatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya gahon. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina ha, ina sa Numansya. Kinatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya gahon. Uwa pa dong ro aton niya pag-asa. Wala pa tayong pag-asa. Sige, samtang ginahugat-hugat naton do pag-asa weather station. Direkta sa pag-asa central office sa Quezon City ha. Iyaanay kita sa aton niya mga nagabaga nga mga balita, nagabaga nga mga headline. Ginainistoryahan makaroon do tulay. Tulay sa Boracay, ag tulay sa New Washington, Batan. Ayan, ginauman-uman ko ha, ginainistoryahan makaroon. Durayang tulay, Katiklan, Boracay, ag New Washington, Batan. O ana ita San Miguel Holding Corporation ha. Agroan naman ita local government unit ita Banwang New Washington. Aga sa pag-facilitar it Oswag Ilonggo Partiles kay Congressman James Juang ha. Ag sa breed master

0: si former congressman at Ted or Tito Ted Haresco. Pero trademark makaroon ni Tito Ted, the best one sa serbisyo. Karon ha? The best one sa serbisyo rin makaroon tong trademark ni former congressman at Ted Haresco, mga katudong. Ay abo nga mga nagahambal kondo Boracay ag Malay ay uwait imposible ginahugat-hugat yang ginatimingan kasi masangag pa sa makaron kumbaga ginahugat nga tumahaw ah tumahaw to sentimiento pero ro iya sa New Washington ay abo nga mga nagabatikos. Mana drawing malang ron. Mana plastic malang mana ron. Mana kon ma-implementar dun, basi utod-utod, hindi matapos. Bali, kwan eh, hati ro mga opinion ha. Agro mga komentaryo. Raya ro komentaryo it mga negative. Haro anda karanga piniino mga katodo. Haro ro yung mana hindi man mana madayon doon. Mana drawing, plastic malang mana. Kung madayon man mana, basi utod, hindi man yagi mana mapuslat. Kung may nagasabat, kamayad ang ani mana ron ay may una. Bisan drawing or bisan plastic ron. O yung tulay nga ginakabuliganan. Manday Oswag Ilonggo. Congressman Jojo Ang agkama naman ni former congressman Ted Haresco no bilang bridge master agkwaton nga local government unit ita Banwang New Washington kay Mayor Simonet agkama naman kay former Batan Mayor Rodel Ramos or kay Mayor Michael Ramos mga katuto. May tangani man ay may andang drawing. May tangani man ay may andang plastic. Hayro inyo man ang dating congressman. Umabot yun ta sa maurong istorya. May haobra, may pahapaobra man ang haligi. Or bisan plastic lang. O kon bisan tulay nga papel. Huwagin siguro man ay. Pati man na ro inyong bago makaroon. May ipaobra ba man nga tulay. Bisan tulay nga butong. Ito nga ni Manaro, anang promisa sa adakra, bahiwa na mahimo. May king promisa imaw, pero huwag kita mahimo, mga katodo. Naghibayag lang nga ni mga taga-adakra ka to. Bisan mana drawing, ay may una. Bisan plastic, may una. Ay ruin nyo mana una. Nagtapos yun man naro sa bilog nga congressman. Inos lang ko anang unga, bisan man na drawing, bisan plastic, bisan papel, hay ano man ay uwa man gyapon man kamot pinakita ka tulay. Kusagi pa man kamo ita batikos sa ginsulto. Ayun do makabugo-bugo nga isyo kaya haagyan ko malang itistorya mga katodo. Seryosong usapan ay nandiyan. I-check ane naton si katodong Al Cesar de Aurelio ay total naka-standby gondo aton nga Pag-asa weather specialist ha. Direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City. Hindi ko naton pagpabuhayon pa. I-check naton dong panyempo naton today. Agro panyempo naton sa sugod it up at nga adlaw ha. Sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Agkaman naman dong sitwasyon it baybayon agro sitwasyon it aton karang heat index ay matsarag bawas-bawas yon do perti kainit mga katodo o i-check naton Rancho Todo live report o para sa kompleto nga mga detalye sa report katodong Al Cesar magandang umaga po please go ahead
1: magandang umaga narito ang weather update sa araw ng Miyerkules June 3, 2020. Yung habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yung low pressure area ay nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, nasa layong 490 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Itong low pressure area, base sa ating mga data, posible pumasok sa araw ng Huwebes at Biyernes at sa maaaring inon, nasa bandang west ng extreme northern Luzon. Yung southwest monsoon ay inaasam magtatagal nito o yung epekto ng southwest monsoon ay magtatagal sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na apat na araw. At sa ating lalagay na panahon, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At sa mga kababayan po natin sa Metro Manila, Pangasinan, Arlac, Pampanga, Pataan, Zambales, Bulacan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan. Ako tayo sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwas ang panahon ang inaasahan ngayong araw, saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga localized thunderstorm, itong mga pag-ulan ng mga localized thunderstorm ay mararanasan sa bandang hapon o sa gabi. At dahil sa matagal ng o inaasang pagtagal ang epekto ng southwest monsoon sa ating bansa, itong nakita po nating western section ng Central Luzon at Southern Luzon, ibig sabihin ito ay makakaranas po tayo ng ngayong araw ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang mga lugar na iyon ay ang Metro Manila, sama na rin ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac at Pangasinan. Sa araw ng Huwebes at Biyernes dahil pa rin sa southwest monsoon, yung makikita concentrated po sa western section ng northern at central Luzon. Ang mga lugar na silalim to ay Ilocos Region, Abra, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo dahil sa posibleng magdulot o dahil sa mga posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kahapon, mataas po heat index sa Surigao City, Surigao del Norte na umabot ng 47 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. Ngayong araw, June 3, ay ang forecast nating heat index sa Metro Manila abot ng 38 degrees Celsius. Ang pinamataas na heat index ay abot ng 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Ngayong araw, wala po tayong gale warning. Sabihin ay katamtaman hanggang sa banayan hanggang sa katamtaman ang alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang araw sigat sa ganap na 5:26 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:23 ng hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio. Radyo Todo Live
0: Report! Report! Abugid niya salamat ha kay katodong Alcesar D. Aurelio. Ruaton niya weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Wala na si Kaloy, pero may aton yon mata, no? Nga ginabantayan nga LPA. So kamay pang hashtag mo sa LPA ra. Ag hindi ko ni mao magiging nga bagyo, no? Maguwas karon, wagon gid itakunano nga mga weather disturbances. Maguwas yamang sa pagpadagasa, itahanging habagat sa pila ka mga lugar, iya sa pungsod Pilipinas. Nagtahaw-tahaw gon haro kainit sa mabaho nga parte ita Pilipinas. Ay sa Metro Manila, 37 hasta 38 lang, no? Pero sa Surigao, City ag Surigao del Norte, sos grabe. 47 po, no? Ro, na-record ita PAGASA, no? Nga heat index. Grabe kainit, mga katudo. Ro, gale warning, ro, sitwasyon it may bayon, hay. Bukon man it mabagod, bukon man it mahumbak, no? Mga katudo, no? Kung sa katon kalmante, kalmado, rong baybayon. Ayan, ngani, hay, pabor. Sa aton niya mga maintok, ang diag ko nga mga sakayang pangdagat, especially sa aton niya mga mangingisda. Ayan. Good morning, gali, ha, kay Nanay Maria Imelita Regente. Ina sa istansya, no? Sa pamilya Regente, nga naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kanami kita ko kaya basa nga to ni Nanay Maria Imilitar Hente, no? Aga ka man naman kay Clipboard, ha? Ginatamyaw man aton ita maayad-ayad gid niya agahon, naga-monitor man. Kay nung Vincent Chua, no? Okay, magandang umaga, Idol. May katanungan ang mga taga-tindahan, Idol. 6-month extension. Higit ng ahingi ng Rotaplex, no? Matapos po ba? Or mag-umpisa ulit? Uwa man, abi, itga-ubra. Hasta makaroon, bakit kaya? Hay wala ngang gamit. Hay ano rin ang ubrahon? Ano rin ang pukpukon doon ng mga kamumuro? Ay, uwa nga ni it may nag-aubra. Oh. Uwa kamot may habatian nga nag-apokpok. Ang ruandang mga tudlo, ruandang nag-apokpokon. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo. Oh, oh. Ha? Uwa it may nag-aubra. Ayan. Good morning kay Madam Sherry Herbacio Lozada, kay Toto Roger Lucero Nagales, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Jinjin Mary Cipriano, ina sa istansya, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Haranay kita sa aton karanga mga headlines. Standby katudong Diyon.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rosango ni ang bayan itbanwang kalibo. Hay magatagana. Ita committee hearing angot sa planong pagbutang it mga charging station agrorayang ginahikotar ginaplansa nga franchising permit sa operasyon ko mga electric vehicle iya sa aton karanga banwa ita kalibo raya ruging konperma katon kahapon kat makaistorya naton si SB member Ronald Marte. Kasi rurayang bagay, hiking repair. Kasi manami man konoro pag-welcome it anang mga colleagues, no? Anang mga kaibahan, mga kapwa SB member, no? Sa rayang arang abutang kasi kinahangan man eh. Nagailinabo abi eh. Kaabuon nga mga nagabaligya it mga electric ka vehicle. Ha? Iya sa aton karang banwa ita kalibo. Kaya dapat lang nga i-regulate man agtawan sa natugada, no? Nga matawan it permit. Agod magiging legal doon na nga pagpadayagan sa kalye, no? Kaparehas ba kung yung obra naton anay sa mga bisikleta, no? Ay tao kung continue program ra, itaton ng LGU. Ro pagparehistro, pagtaot sticker, ag pagtaot plaka, no? So imaw man siguro ra, tawan man dat rehistro, tawan it sticker, ag tawan man it plaka para magiging legal doon na nga pag-alagwa sa karsada.
2: Berada.
0: So, alima makaroon, ha, ita Committee on Transportation sa komitiba ni SB member Matt Aaron Guzman.
2: Berada. Berada.
0: Rupag develop, ha, pamate, pamate, roaton yung mga taga Puok, Piserpuk, Ranger Association, no? Rupag develop, ag pag-ayos, co-propose safety docking area, auna di karon sa may area ita Puok, sa may Puok GT Port, it mga mangista sa barangay Puok, hay haunagon gali nga ging mando. Aging mando un, para ayuson, para obrahon, no? Para i-develop, norong nasambit karanga daking area. Pagkatapos kuging himo nga joint inspection sa lugar, ay ito kuno katurumaw, Romedo, Municipal Engineering Office, agrosanggo ni ang bayan, agro-office of the mayor.
2: Todo Berada.
0: Berada. Ako kahapon, itpanguta na kay mayor, ay manami abira among istorya kahapon sa anang opisina, no? Gapa alas 12:30, no? Ita odro adlaw, lipat ako eh. Wata magsugod sa ang piniino, nga pangutan nun doon atong pinalangga ng alkalde kon ano gondo anang aksyon, ano roan ang sabat. Sa sugat nga ging padaya ko mga taga-Puok, Fisherpok, no? Rangers Association, ang mga katodo. May mga chimpo pa nga maipangutana naton. Si Mayor Juris Bautista Socro, nagahinyo Ngaro aton niya sanggo niyang bayan itabano ang kalibo ay magpasar itsang ka resolusyon para tawaan imaw it otoridad nga magsugod sa sangka memorandum of agreement representing the local government unit itabano ang kalibo nga mag-enter into a memorandum of agreement sa provincial government of Baclan representing ni Governor Joen Miraflores. Duraya nga rangamuwa ay para ra sa sponsorship ko kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival sa rayang pag-abuton nga January 9 ag 18, 2027. Todo derrada! Soro yun, aro sang bilog sa mga pag-aistoryahan naton. Agro pag-establisar ko ginatawag nga elderly care facility para sa ginatawag nga short-term stay, no? Nga magiging home care itaton yung mga homeless, mga ging abandona, o wat bagay, nga mga senior citizen nga nagahubo lang kakun kay sinuruna, no? Mga hapabayan, hayraya makaroon na ginapaistudyuhan sa aton yung municipal social welfare and development sa opisina ni Madam Loli Espino, ginapaistudyuhan da mga katoto. Kaya mat imposible, posiblit ang matigayon nga makapatindog, no? Itry ang ginatawag nga home care facility, bahay para sa ating mga senior citizen nga mga ging pabayaan agawa at bagay mga katuto. Pero raya ay short term, not long term nga mag-start di karon roaton karaga mga senior citizen.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: I-checkan na natin si katodong John Cabicilla, direkta sa temporary public market, ha? Para nga timprano pa kita nga makapanindahan, timprano pa kita, no? Nga makasuroy-suroy to, makapili kita itiabas.
2: Todo derrada.
0: I-check na to, total naka-standby yun.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Sa report, katodong John, please go ahead.
3: Kato doon nga, Judil, no, iya kita makaroon sa may ticket booth, no, itaton nga temporaryo nga may kalibo public market sa makaroon nga pang-urason, katong Judil, iya kita kara sa printe para may hatod din natin, bro, presko, agpreska nga mga balita o mga basa nga nagkabutan sa so, sunday tatong merkado publiko. At bago rin, katong Judil, unahon ko anero aton nga do yung hospital report sa ating mga tagpamatino, daywa ka vehicular accident, katong Judil, Ruging pangdala iya sa ato provincial hospital, iya sa ato nga emergency room. May nagkabot riyad alas 3, Jesus, kung asun kahapot-hapon. Rubik di mga vehicular accident nga si Adrian Noel Rata, 18 anyo sa pangidaron para katurong adyo. No? Imorat nga barangay, Bigaas sa Banwa, Malinaw nga kunciin. Sakay mo sana nga motorsiklo, pagkabot di karon sa may barangay, Agkawilan, Liso. Imaw tarahay na out balance, tumumbay mo sa motor nga anag na sakay nga kunciin. Yun na kabuliganan man imara katulong adil ang gindala iya sa ato nga may provincial hospital dahil dyan nga si Adrian Noel Rata ay imara katulong adil ay nakaagob at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party ka naman sa kusin dahil nga ay kinbuong man iya sa ato nga may provincial hospital. Singkor pangasong kapot-hapon nagkabot may iya sa ato provincial hospital dahil nga minor de edad nga na-aksidente man sa motorsiklo puro self-accident na katulong adil, no? Dyan nga nga si Bion Litanyoso 15 anyos para trapang idaron ka rano, ita barangay dumatan sa Banwa, ita tangalan niya kunsin, sakay man sana nga motorsiklo katulungan niya dili, imautarahay, inaman mismo sa nang lugar, imautarahay na out balance, tumumba man mo sa motor nga nagnasakyan niya kunsin, yun na respondihan ni mo taga Indi Ararimut Banwa tangalan, agrobiktima ging dalaya sa ato ng may provincial hospital, dahil si Bion Litanyoso, ay nakaagom katulungan niya dili, at mga nakasari-sari man nga mga lastro, sana nga nakasari-sari nga party ka na sa kusin. Dahil nga nga biktima higin buong maniya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil nga itong Jidil Roro, daywa ka aksidente nga nakabalag niya sa ato nga lagbok, ita ato nga emergency room, ita ato nga may provincial hospital. At matuloy kita sa mga kakunpay makroniya sa ato nga may provincial hospital. Sa surgical ward naton, may 53 ka mga nakakunpay sa ato nga pedi wards, may 47 ka mga nakakunpay sa ato nga OB wards, may 88 kananay ag may 25 kamaunga sa atong medical wards nga kutsin. Nakasari-sari nga mga bati ano nakakonfine. May 125 ka mga nakakonfine. At makaroon kita yun, may atong nuna sa second floor, atong nga female ward. May female ward kita makaroon, 71 ka mga nakakonfine ag may isang bilog. kaunga katulong nga Joel. So matotal sa kabilugan na naka-confine makaroon niya sa atin na may provincial hospital may 424 ka legal age at may 26 ka mga sa kabilugan niya naka-confine makaroon niya sa atin na may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong nga Joel, nagretso kita niya sa atin nga masako-sako na itong makaroon nga temporary na itong may kalibo public market. Ruisda makaroon katulong nga Joel, pinakabo niya ay abangus matagyapon. May isda kita rin nag-abutan pero dahil hamba na ko tuman sa karami na hamba na ko ay bukon it abunda rato niya isda no dahil nga ito nga tagatawagon makaroon ay isang kaklase gilang halos ng isda rin no may tilapia kita rin sa birog malang gabilig na tilapia 150 kilo may tiyaw kita rin 160 mando kilo may sultidos kita rin 160 kilo may atong tirok rin 200 kilo sap-sap 140 kilo may damol kita ya 240 kilo Chinese bisogo 200 kilo ro ato nga bantalaan no kaya Bradley ang sa atong amigo ay 340 kilo bantalaan may atong malasugi 400 kilo salay-salay ore ang ginto 140 kilo may gusaw kita ya 200 kilo sa atong nga classmate no may danggit sa atong amigo danggit katro nga Julio 260 350 kilo depende ba siya angkot danggit kung katulong nga dyan no may mga angkot no yung 350 nga rin kasarangan ta mga Diyos ang tungas kilo lagi sa bilog ka rin no madurado kita kay Bradry no Rimon na madurado yung mao 180 kilo pero atong umoy-umoy riya hero 1/4 75 gani 300 kilo umoy-umoy baka namin may umoy-umoy
0: 300 kilo
3: 375 1/4 hindi 300 kilo
0: Imauro ginatawag nga the smallest but expensive.
3: Oo. Ha? Intok nga isda pero mahal.
0: Pinaka maintok nga isda sa tindahan pero mahal.
3: Oh. Pero mahal. Tama ron katulong nga dyan. May sulig guitar ya sa akong classmate, 350 kilo. May bisugo man na akong classmate, 350 mando kilo. Agro kay Nanay Marit, may Nanay Marit na liwit, 200 kilo. Ag may bisugo man si Nanay Marit, 200 kilo.
0: May no? Bogret?
3: Marami no mag pero si Nanay Marit bago pang abot no gapaabot pa lang rana nga isda on inaon sana gapadto sana nga atok no may diko kita sa kay kumpare Joji no 140 kilo may karaho riya sa atong amigo 140 mando kilo no kay paring Joji pa kaon medyo bangus mo karon sir Katrimutsis malang ni paring Ryan Dela Cruz sa kay paring Joji ngani oh medyo diko makarud ginaana nga ginasliniad no ginakiliniwa dire sana nga latok no sa akong likod aya doy mo isda nga ni medyo bukon it abunda lain kahapon ro isda kahapon abong isda kapoy lalong lalo gidro galunggong o marot naton kahapon katuro nga Jill pero makaron halos wakat nakitang marot medyo ubos-ubos gidro marot makaron ya sa sudi tato nga merkado publiko katuro Jill pag abot sa bangos so kita problema no daya makaron do pinakaabo riya sa atong bagsakan area ay puro bangos ay nakahilira no abo nagabaligya riya sa bagsakan area puro bangus randa makarong gina display ginabaligyan no asta riya sa sod kay mamining Tolentino asta sa rundilin bunlis bangus asta ro na sa Magallanes ang nagabaligya ita bangus katulong Jul bangus halos so depende siya kut bangus ha 200 kilo depende siya kut bangus ro ibat ibang presyo ron pagabot sa karne naton katong ila bunda mata kita karne raton nga manok Dres chicken agro backyard 200 matagayapon o kilo agrato nga native nga manok 380 matagayapon o kilo agro kabo tro parts current manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kung ano gusto niyo haon makaroon sa adlaw nga Miyerkules pagabot sa karne nato baboy abom da kita kay paring tutong ni Pumusino sa akong amigo ro na no nakabakal nga ni kita ta gawas no bawa panami ra nga sa bawan no Rukasim Purchak Aglimpo ay 320-330 kilo no? Pero kumabot ng party karmit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at akabo no? Inyo nga pang sisigro na no? Pang sweet ham pang lauya o pang ano nga ra pang sabawan ato nga paras pang dinuguan no? Pili at akabo ako nga ni gawas pang sabaw-sabaw no? Iba't ibang presyo ron ha? Depende sa klase ita karni no? Iba't ibang mga presyo ron katulong nga kamana man no karni natot baka ganwang Ranang unod kara 420 pero kabo tro pa si karnit bakag ano nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Raton nga pa taho nga gaon una pang binuguan iba't ibang presyo ron. Pili ata kamo no. Para siya sa kaya Roy Buntogon Restaurant baw ka namin to no. Pang masaro ana karang presyo pero sa kuan baw ka namin ton palasa na ay parehas na ita harlis sa karinderya, sabaw pa lang ulam na adong kamuraya kababo nung makarong kapamawraya kaya bro Roy Buntogon restaurant makita ni Murana karong lamisa punong-puno ito tahiron nakasari-sari nga may menu karong dahana nga nakadisplay ka na kamanaman kay paring Harley dito mas restaurant kanam itong agahon pang nagapila ang dula di karong mga tricycle driver jeepney driver L300 driver inaron nagapila ang kay paring Harley punong-puno ranang restaurant ni karong sabaw pa lang ulam na ha ani adto lang kamuruna no dahil di karaman imo nagapamenda no sa aton nga mga amigo riyang nagabalig at mga karne maya sa sud ito nga merkado publiko pabot sa gulay katungil ya sa akong primde no abog mga gulay ro sa kilid mismo taton nga apisiksyon ni naro ginatantad ang ginasinsin ng mga gulay pagabot sa pinakalikod ina di karam mga binilog-bilog ng mga gulay pili at akamo no pagabot man sa kilid ya taton nga metiksyon Magaliani sari-sari store no baka namin ton kompletos Ricardo sa darunan paring mong sa baliro dahil pisiksyon ag sa pinakalikod inaaron nagapuga ag nagakuskus eta payok nga mahilig maggahat pinayukan hindi ka mo magtang ina sa likod itaton nga mitsiksyon ina nakahilira ni karong doon nagakuskus eta payok katulong nga Joel pagpagawa na ton niya sa bagtsakan area palapos ito iaro mga kakanin aton nga grocery section no baka babo restaurant bugasan grocery pili at akamurian kara abo ro malapad japan din yung paglibot-libutan so atong mga kakanin no nag mga frozen products no sa printing lang no pagwa pagani mo pagpalapos nimo sa tercero abo mangyapro na ro mga binilog-bilog ng mga gaon naton saging kamuti gabi balingka ro na kun ano ro na ro makita ninyo abo ro na ang abo panggulay ro na no kay parang Junior Alcaraz ro na ga restaurant ang di kara sa katuanan itaton nya sa Lorenzo Road di karon sa propasan ni Papa Dan sana mga kiipin ro ba mga amigo naton no nakakiipin na nakasari-sari man ro na mabakal ninyo no kinangano mani mga peanut sa ano ro mga mani aga tut kalabasa sa sari-sari ro kababor na mapilian ro sa kiping lang ni day pa protesta ni Papa Dan ag may mga nagabaligya man ro mga nakasari-sari nga mga baho no uga ina di karon no ay kaya bani no ina di karon ag sanang kiping no kaya gay hilira sa daruna kanami ton pili ang kamor karon aton di karon nga mga native products no ma'am Maria P. Ukay-Ukay, no? Buro na, nagabaligat mga nakasari-sari sa aton nga timpra ng May Kalibo Public Market katulong nga dyan. Ganit mababa, magalituting re-estate. Palapos, ikat sa kirod, libot ka mo rin sa pis ang mid-section natin. Doon kalapad natin makaroon nga temporary yung May Kalibo Public Market katulong nga dyan. At bago ako mag-extro, no? Ginagreet ko kita, happy-happy listening, no? Pero aton rin nga mga amigo, no? Mga amigo natin rin, no? Happy happy birthday gid sa akon nga kumpare kay paring Ryan De La Costa nga nag-celebrate kanang ka-birthday no. Aga happy happy birthday man na kay Ma'am Florita Haluko no sa anang pamilya aga nang mga amigo ha. Ginaimbito gid kuno kamo no. Kanang mga amigo ba yo 18 birthday na naman karon katulong adyo no. Ina ko nagigahild sa my backyard no sa may binyo na ra backyard kira ra nang aga ro mga anak mga pamilya nga halin sa Amerika, Australia, Canada ba? Abo ta backyard niyo kra. Ah matagal ibakaw pag iguno no. Rodriguez code kuno niyo kra, Hawaiian attire no, ruga kuan panawagan niyo kra wala akong kumpare nga. Kay si paring Kelry Tang no, nagapiramati sa naman karon ang si paring Alan Tang no. Gani induna pa sa backyard gali ro high heel kra no, Robert Dihan kra no. Robert Det ani paring Ryan De Los Jaca biit na nagginild. No kabiit ana aga happy happy listening man sa aton una nga mga kan kay paring Roger no los hero gagalis sa pinigil sila ti makakon happy happy listening ka pinamati mo karon mawa sa chill ride nato na mga grupo no happy happy listening kinyo golden boys sa may shopping center astaruna di karon sa may Regalado Street sa grupo gid ni bro boboy sa buko no no happy happy listening gid kay paring Junior Alcaraz no kay ma'am former SB member Jules Armila Kimpo happy listening gid Sergeant Bidasto Nabor ga pinamati kita adlaw ni si Sergeant Nabor ga pinamati ka to no kay Butbut Agudolo sa Prok Uno Pamilya Agudon happy happy listening gid ba sa si bro Butbut nga ra sa malalagan man ita barangay kagawad niya ra sa barangay poblasyon ro ako giga amigo no ratong honorable kagawad Jongjong Polincio ita Barangay Poblasyon, happy happy listening gid sa pilog na pamilya Poblasyon mo. Ay mo man sa ato pina mabuot ang mahugod nga kapitan. Honorable Barangay Captain Neil ay Bardula sa Candelario. Happy happy listening gid kinyo tanan-tanan sa halin dun sa Barangay Poblasyon Banwat Kalibo katrong dili. Ang gaton mga listener na sa sila sir na kay Pre Panso Dela Cruz gas inagabong ra nang radio gagi na ko no. sa akong magwang kay Nonoy Minyo Kabisilya, happy up listening gigas sa gabong rat ng mga transistor katong. Ay naman sa private market na to, no, kay Mami Perli, bao ka sa gabong ay Mami Perli, no, nga radio
0: sa katodong John. Halos ka na to na. Katodong John, kahapon abi aging pagpamasyaran ko ro kahabaan ita Tuting Reyes, no, kahapon itagahon pagkatapos ko akot niya programa, no, ay ina man gali gihapon do mga vendors, no, ag may iya di kara sa kilid itaraya nga ra nga compound ita ginaconstruct ka bag-ong Kalibo Public Market iya sa guwa, no, sa Tuting Reyes ay may ging obra ko tagali di karong restaurant, ha, may pwesto ko ta.
3: Ang awa nga ni kita katong Gidil, no, nangutana kita
0: kahapon. Ginapasugtan di karon doon?
3: Ay, bawal ta di karon doon. Ay, do yung,
0: ay, sa karsada ko tayo, mao.
3: Karsada, tabi mo nakakuan. Pero ro,
0: ato ay, tao kung may nakakita ka na, may nakapuna, ag nakasita ka na, anyo ba garay?
3: Ang awa mga kita katong Gidil, no, mahaba-haba, oh, patarana ka ron. Pero saan pala na doon yung bilog ko, no, anak ko not kap nga, anak ko not mak nga do yung opisina ron, do yung may tabon nga ron, ag may ano ka opisina, pero yung open nga ron nga may bubong kay nangawag kita agra nga ra aton nga na interview nga ra kahapon tagay mong gi-interview kahapon ay ina patasanda, no, may anda patangani kay inyo patangani mo nga pay pili sa hapon makabaligya imo del said man ito aton don nakabayad man ta kuno sanda
0: abi ko makon gingina prever gon sanda ra ina tagihapon sanda.
3: Pero rin mga gulay, katong adyol, rin mga ina di karong nagakonit, mga alas 4, alas 3, alas 4, hasta mela kung saan darong it, alas 5, it aga-aga katong
0: adyol. Ibutang pa natin mag-alas ay, sa kahapon, anong oras yun ako naglibot-libot niya to, gapa alas 9:30, alas 10 yun.
3: May iba tabi katong adyol ng mga
0: nagagawin. Ang naging butang nga rin ni karong, no, sa kilid it, kuan, daya nga rin nga, kuray it gina-construct karon nga bagong public market ginapasugtan doon nga nagpatindog ana imot pesto una, no, ag obrahong karinderya
3: ay doyan do aton
0: sa karsada ut aron eh
3: ha dahil may inar karsada ut abi katong gilra nga tudugan kanang pesto ni internet, no, ay dahil karsada ut abi ra na magin tindugan kanang pesto, no,
0: ruya nga ni ikara sa may angpoy nga ra sa kilid iya nga ni sa ibabaw ginasita
3: sa printing dabi ron sa printing sandaron, oh, katong gilra sa mismo gatikit randa karon nga anda nga gintindog sa paderma nga gin-construct sa aton nga bagong Kalibo Public Market, no, nakikita naton ron di pirata ni kahapon ron ay agud makita gid aton nga mga umuyo o pa nalipat mo kita pagsin nga ni ro ya pa sa akong gallery ro picture karon kahapon dem min interview kita kahapon una rambal matranda ay alas 5 hasta alas 6 sa takuno sandaron na di karon himo sa dapat sandaron na di karon don pero no wao ni talos nagabaligyar na baldi-baldi nga isda, no. Kaya mga gulay lang man nakita naton dahil ina nagabagsak ng mga gulay nga halin sa iba't ibang mga kabarangayan o sa ibang kabanohonan nga naga-display ro tagaga pero hamba na da hasta na takuno sanda di karon nga oras katrong adyo.
0: Paano una man gihapon? Wa man na ina, patay-patay man gihapon do trabaho at mga enforcer nga wa man na ginalibuta ina malang man sanda sa tindahan.
3: Pero iba abi katong judil eh, nagulo atras at sanda di karon sa putwok kun nagaka nagakwa nagadikaro sa nagadisplay, display, no, nagulo atras at sanda ag ina katagya po nagadisplay display randang mga baligya katong mga judil iba nga nagabili pero iba makana dai may nagakinakarga ut ananda sa mga sakyan taga agya binato nakakarga ut ano nakalimpyo dahil gutok di karon don mag alas 4 alas 5 di karon nagugutok kun di karon gahilira tan nagabili
0: kay do yon mataro oras nga ging tagana kanda. Pero pagkatapos karot alas 5 or alas 6 gid ay dapat uwagon pull out yung sanda una.
3: Ay may ina tagapon
0: ka. Ay kahapon nga to alas 9:30 alas 3 ay doyon matagid ro akon nga ging agto ag para subaon do kahabaon, no. Ita Tuting Reyes ay may ina tagihapon.
3: Ngani oh may ina kita gapon ka tong gil.
0: Wa tagihapon malimpyo.
3: Nagabalik tagihapon ro mga negosyante na biyabi gidro tagtaga iya ta sa ato no taga Kalibo ay ina ta sanda ro yung ratong ina interview ngoro nay may ana ta nganing nga misot nga papagpapag na kadikit sa padirman sa rayang sim nga ginpadir ita gina construct nato nga may Kalibo Public Market aga gahinyo patangani mo nga pati hapon makabaligya timaw aga ag hapon ta todo nga jul taro nato kun ano ro decision ni taton ro nga market, no, kung sa ito may improser, kung ano rin pagpano na darag, baka nga rin agaw, kung tapos natin rin, maagi magkita rito, ang tanaw natin rin, sitwasyon nun nasa kahabaan, ita ito nga, Tuting Reyes Street.
0: Kita abi si Mr. Noy Pador, no? Kita abi ka to dong, John?
3: Mautana. Ah, pre. Si Sirnoy, paano? Anong oras yung mag-abot ya? Sibib pa tayo. Oo, mga alas sibib pa tayo sa Purugin din.
0: Ay, balikan mo hindi na ang pangutan, no? Nag-schedule imaw, no? Kasi nagagawa, abi, nga ruroyon ko, no, nga ron nga restaurant, ay, tao kon ano ra ka matood, ayo? Kaparehas gidraan ng apelyido ko, apelyido at atong mayor. Oo, kaya mabaskog ruan ang abuot. Kakarsada ko taron, di ba? Pagarihason man ko, ta, kung ginabawag tanan, ay bawagon tanan. Kung ginapabuog tanan, buon tanan, idimulis man di karon dun. Ay kagaway, katodong nga dyan.
3: Nakita natin kahapon sa daywa natong kamata, no? Direktura niya natin doon nga ron nga nakakonstruct pa di karon sa sa mismo sa kilid ipadir ito yung ginakonstruct natin nga atong nga bagong Kalibo Public Market katong yan. Balikan natin makaroon, no? Kung ano yung restoration nito.
0: Balikin ron. Ay sambilog ron sa report natin sa atong nga market administrator. Ag please lang sa atong nga mga ordinance officer, wag naman po kayong magbulag-bulagan, ha? Aga pati sa aton yung mga enforcer. Oh. Bisan anyo pa di karon doon, sa kagang ginabawag nyo, ay bawagon nyo tanan, ayaw nyo pagpabinli, bisan sa bilog. Bisan kilaga pa imauron, ay sa inyo ato niya bawal.
3: Roger, katrong adyo, agad para riyas. Ano, siyempre, mamulumulo man doon iba rin nga mga nagabalig ya. Nga santay ginbawal, agro ibawa. Ah, ngani, para riyason, agad wa. Agad para riyason wa, kung bawal, bawal katrong adyo. Kung nasa san oras, kung sanda di karon, di karon natasanda hasta di karon nga oras nga nakatapak para kanda katulong yun. Magbaligya ro na sa kabaan itatuting restrict katulong nga.
0: Oy, kahapon ko at anapan uwer o restaurant niya ron di karon ay facing to kuan eh, angpoy. Agroya sa angpoy nga nagabaligya ang arot mga kamate, sibuyas, ang mga gaon ba yung arang kamote, gabi, balinghoy, saging, hay una pa man, no? May nabilin pa man niya mga daywa kapapag.
3: Tama ron.
0: Pero royon tanang aron niya restaurant is very eyesore, no? Ay natin mo kasapangon sa karsada. Ah, katay sa gingkuray ba yung arang mga yero? Unay mo sumantig eh. Aga pumaobra man imaw it anang payag. Aga butangan dahil doon na ita displayhan ita pagkaon.
3: Tama, katarong nga Jill, tama ron. Ay nakin mismo mo nakakuan sa may sim nga kural doon.
0: Ipaabot na kay Mr. Noy Pador ha, kung nagabawag maton ka mo, hay bawagon nyo tanan, ha? Himoson nyo tanan, wa dapat it may mabinlan, ha? Para mapatihan sanda nga, roanda nga implementasyon, it batas iya sa Kalibo, hay pagarihas, walang pinipili.
3: Tama, katulong nga, Jill. Tama, katulong Jill. Aga, tingnan na ito, nga maabot na ito si Noy Pador sa makaroon nga adlaw, katulong Jill. Para ma-sit na ito at interview, hinaga para kayo mo, katulong nga, Jill. Dari katulong Jill, may atod na ito nga balita, no? Magaling niya sa ito nga may area of responsibility, no? Magaling sa may Doktor Paris Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa masako-sako nato nya temporaryo nato nya may Kalibo Public Market gapon para sa Tudo Birada. Ako man si Katudo nga Jun Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo
2: Radyo Tudo live report
0: abogid nya salamat ha kay Katudong Jun Kabisilya direkta nga nagareport no halin sa Provincial Hospital paagto sa aton nga temporary public market aga sa amon nga nga observation gihapon. Ay santa man doon nagahili lang ba nga bawal yun? Bawal yun yun kamo. Ay puro yung hambay, bawal, bawal yun, una man gihapon. Ay ako kahapon do pumanaw ag tanawon, no? Ang mga katuto ba, ay may restaurant, tama ko niya sa guwa ko. Napaka-espesyal, tama ko ni mo, hasuluhan, tama ko ni mo nga isa ya. Wa mata kita sangagan nga nagahingabot ay nagapangita no. O galing hay. Parehas malangman kamo ri karon nya ginabawag tanan eh. Dapat hay uwaman it may ginatawag nga privileged animal, ha? May special, ha? Nga may hibilin una, agaron eyesore. May ana pang kwanyon, pwesto, no? Aron sa karsada ang mga katuto no. Samantala ro iba ginapangsita. Samantala ro iba ginahambagan di karon o oh, ginadakop samantala raya uwa. Oh, hamat hindi kami makaisip nga ro implementation itlayi unat-unat daw rubber band pag imo hay ay hindi pagtabingon o pagarihasan nyo tanan ha siputan nyo sandari karon kung gusto nyo siputon kung limpihon Pero kung hindi nyo kaya, pabay ilang ay nagapangitaman doon mga tao nga ron. Ha? Problemahin nyo galing kung dapat nga problemahan doon. Ha? Ay, iwaman ninyo eh. Bukumat parehas ka mo eh. Kung mga kakulit ang magsugot eh. Nga kami atahaman doon ay ang iba ka raw. Taro na ginapang himusa ra. Ay, Maria Kagusip Santisima
2: Salamat.
0: Good morning, anay, kay Ninya Bilarmino o nasa Katmon Altabasa, nagasigabong kita. Kay Marilyn Itura Placido Tarusan, kay Erwin Hosto, no? Aga kama naman kay Fridolin Salban. Ayan, nagapamati, no? Ruan ako nung gwapa nga igmangon nga si Presiras Itbobog Numansya. Ayan. Ag kay P. Mendoza, nga agahon pa nga nagabugtaw para magpamati kuno sa akon yung programa. Kay Randy Santisas. Kay Mami Jo, no? Kay Jo White. Kay Jo Malapad, nga nagamonitor, no? Kay Rodilio Castillo, kay Louie Erodistan, ha? Bosing, good morning. Kay Bing Nalika Torre, kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, kay Roderick Rinon, kay Toto John Briones, no? Ita Mabilo, no? Kay Dodoy Mags, Kintong, Adi Pedro, ha? Daya siguro, no? Dodoy Mags, no? Iya sa may highway, ita Jaime Cardinal Sinabino, no? Kay Flores, CK, kay Bliss sa Taharan, no? Ina sa Taharan na pamilya sa Libacaw, no? Agkama naman kay Susan Villanueva, kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga nga nagatabid yun katon, kay Herbacio Indoran Jr., kay Mamang Mauro Samson, kay Maui, no? Kay Juan Rapsing, kay Wine Merincilla, no? Ginapatamyaw na naro timtiman ang Merincilla family sa Gamat Gid, no? Kay Jean R. Pindon, ayan. Congratulate na si Binis K. Minabis, o nga ba si Nikagawad na, no? For passing CPA ag sa mga proud parents, konsihal Willard Lard Minabis, ay tama git, no? Kay Jo Tupas Pindon Minabis, it Pindon family. So congratulations, ha? Kay Kagawad Willard Lard Minabis. Ag sa pamilya, no? Ay, oho, may imugot ang certified CPA. Good morning man kay Yolina Biga Briones. Kay Bing Agang, ha? Aga kama naman kay J-Lo Plabiano, no? Good morning, Sir Idol, paalin. Abaga dayang mga gawinarang ngarang mga may mental depression. Hay iya naga, ahinig ko sa among parkingan. Aginapahid pa sa bangko namon. Aba, Maria Kagusi, pasinsya, agahon pa kita. I-report niyo sa otoridad. Ha? I-report niyo sa otoridad. Konsiin nga area ron, konsiin nga parkingan, pakikompleto abi, no? Konsiin ka mga parkingang banda.
2: Berwada.
0: Alas 6:18 ruaton nga oras, agrorayang oras ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Oras sa Pilipinas, alas 6:19, magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada.
4: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero gingumpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.

nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
10: na vara. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawa. Walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. pinsan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning, Anay Gali, ha, kay Sarhinto Romel Murato nga nagapamati yun kato, nagatabid yun, samta nagakapikapi, samta nagahigop, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
0: Todo Berrada, Berrada.
1: Si Katodong Rinald or si Katodong Rolly Boy. Good morning, Anay, ha, kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino, ita Barangay Bacausor. Kay Rosie M. Isog, ag kay nung Gido Reyes, no, nga nagatabid yun man katon makaron sa aton karanga pagpangalaga.
0: Todo Berrada, Berrada.
1: Unagon si Katodong Rolly Boy or si Katodong Arinald Banjola. May ginabirify kita, ha, kung ano ka matuod. Nga, kung baga may deklarasyon do aton niya sangguni ang panlalawigan, nga i-declare nga persona non grata si Ramon Tulpo, no? Ay si Ramon Tulpo, ronag obra it pangagan, ag-anat ang aging bansagan nga sinungaling nga gobernador, si Governor Juan Miraflores. So ginaverify naton da makaron, ha? Kasi makaron, adlaw nga, ano makaron? Miyerkules, no? Tama ba? June 3, no? Kahapon may sesyon, no? Ginaverify tara kung may aktor aton niya sang kuniang palalawigan for the passage itarayang resolution declaring Ramon Tulpo as persona non grata.
0: Todo Berrada, Berrada.
1: Bastos, no? Aga pag abutang itpangagan pagmarka para tawgon nga ro atong gobernador Hay Purilon.
0: Todo Berrada, Berrada.
1: Kikanin nato si Katodong Rinald Banjola.
0: Radyo Todo Live Report, Report.
1: Oh, direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan na patrol, please come in.
2: Katodong Gadrel sa aton karaga police report, magaling niya sa aton karaga kalibo PNP, ronde karaga kumbusyon, doon karaga guntad sa kaina karaita aga-aga, gintagado, iya sa karaga kalibo PNP, mga tak na alas 4 kaina ita agahon, no, ronde karaga taslo ka mga persona na involvado, no, sa nasambi karaga akumusyon, minatabo, sa barangay Andagaw, sa Banwa karaita kalibo, daya ay matapos, nga makabaton ita informasyon report sa aton karang kalibo PNP gireg-informar na may una ni karang kubusyo daw gregunta da particular una karon sa may Magnolia Street barangay Andagaw sa Banwa ita kalibo ronde ka complainant katodo gidel ag binareklamo ay gindaga no iya sa aton kalibo municipal police station particular ronde karang sanday EG Asol Sigosa 24 anyos imorat tubong nga saraga Iloilo pero temporaryo meraga istar no sanda ka mga stop house di kara sa may Magnolia Street Andagaw Kalibo kama naman si Jimar Tugot 36 anos no nga una man nag istar sa sabi ka nga agrote ka nga dekla mo nga si Asetin Christian Ray Peregrine no 45 anos aga daya ka kato del high manager no itray ka nga sang ka masal no una turon sa anahamtang sa Santa Mall iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Jodel. Based sa report, itry ka naga complainant sa Katodong Jodel, gabagatak na alas 3:45 kaina karaita aga-aga, ronday ka naga si EG, hay una taron sa suod, no, itaanda ka naga sa paus, pero nag-abot, ronday ka naga anda ka naga manager, particular, ronday ka naga si Christian, nga una sa impluensya kung makahililo ka naga ininon, no, nga naga-crear, ita istandalo, based sa anda ka naga pagpahayag, sa aton ka naga kalibo, PNP, so ginimo, itry ka ng complainant nga parang manayber doon magkalma ba lang, no? Gintawan o no? Gintopiran, ita pagkaon, rulay ka ng manager katodong adudel, pero ginaligar nga parang ituban o rana kagambong ag binayuta na, no? Pero nasambi ka ng atagreklamo katodong judel, ag di katunay yun, naguntad, rulay ka ng kinagamo kung sin, rung kaibana ng sambilog si Jimar, ay nagpamantaw, no? Sa bintana, kung sin ginaaligar gabi na yuman no it like ni Christian dong pinaka window glass no katodo yo del rason nga may nakaangkon ita pila ka mga nina no sa anak karon nga uyahon ronday karang atag reklamo katodo yo del agin pa kamayad nga magatawag no ita aton nga kalibo PNP para ga respondian so may ano man ta karang counter blaster katodo yo del ronday karang si manager no ronday karang si Chris.

0: kasihan nga kongsiin base sa nakaraga pagpahayag no ni Christian Ray Peregrine nga sunok sa nakaraga pagpabutyag nga kabiin una mana imaw mga alas 11 imidya no ita gabi sa nakaraga boarding house samtang nagakatuwog ay parang anang napanuan na pagtagan no nga may una ka na nagbayo no sa nakaraga uyahon katodong hotel ang sa nakaraga pagbugtaw anang ka nakita no roday kaga si Gmar aga si EG katodong nga to dahil nga aming ko nag adis ka sabi no kung sihin magapit ka na aga di karoon naging anak ka natandaan kay tama sabi no kahilong pero dahil ka nga si Christian katodong nga to dahil no bisan nga iya sa tayong karaga kalibo PNP ay nayang nagako ano kumbaga hindi mo halos kid no mabuan baga ita ay sakto nga pagkapahayag kay bangod nga ni kung pangutan o tatong nga makapulisan ay ginabalik naman norong pangutana ginapangutana naman katodong
1: ito mga daw may pagkapilisupo
0: ay hindi man gitpilosopo galing ay wa ta mga alibawa na ay ano ba talaga nangyari kagabi ang barkay ina ni Ma'am Glaisa no kay iya binabo sa kalibo PNP nagawin ka imaw no katodong ito dahil naga istorya imaw ba saktan nyo yung taong hindi naman umaano sa inyo galing siyempre ronda iwa abi sa katodong dahil nga anak nga mga empleyado man ay wa ka nakainom no normal anak ka todong gato dahil yaman wa tayo mo nagkasahil kung ano karoon nagkaginabo kay bangod nga ni nga una kita sa provincia kung makahililo nga ilim no no nga gindaga iya sa atong karang kalibo municipal police station ang nagawin na kay ay nagasinabat matarong dahil karang daywa ka todong dahil no pero ruan na karang lasto kamaupahu no ruan na karang nga buko sana karoon nga waga karang nga uyahon no sa may ubos karang ita mata roon na anak karoon nga angkon karang lastro no ni Christian pero roon to karang sa bilog nga si Gmar ay may anak karang nga mga nina no sa anak karoon nga uyahon tuga no nga pagbayo ni Christian sa karang nga pinaka bintana no kung sin ay gin pagkamayagan ito karang nga kalibo pinting nga gin ito lang sa liwan doon karang nga una no nga mga complainant at ibang ugin nga discussion da bisan iya sa atong karang kalibo municipal police station lawr na sambi karang mga imbulbado aga bisan do aton nga duty desk officer kato do gidel hay mingkum naguluhan man no sa part ni Christian Ira no nga buan gid anak karang pagpahayag kay bangod gani nga una sa impluwensya kung makahililo karang ilim noon nga gindaga no iya sa atong karang kalibo PNP kaina no medyo nagbag-una ra nakarang nga kwan nga pagpahayag kay kaina taghilong imaw ay sige no ra nakog istorya
1: ay basi kon hamagas masan yon habawasan yon
0: gaban gaban no gaban gaban hamagas masan no katodong gedel no kay ang matreki na nga abu ano to statement ay ulihin nagpamalibad demo no hindi mo mag pa video interview katodong gedel no kay gaban gaban na imasmasan naman no pero nasambi karang ginareklamo aga pag-ulaman gid no halin iya sa atong kalibo municipal police station pero sa atong kag sabaran ay nagadupas-dupas ta gapo no ra nagkoy nga panikangon no kay ningko
1: gid basi kun duan ang karga hay tag markang disipa
0: wa lang gid kita ko no ba na first time ko kasi
1: or markang yawa ag tanan ara na dira do yon malang ron eh
0: ay amba dikina sa atong nya duty official man na i ano ba nangyari? Tulog ka ba? Ano mangyari yung sinasabi mong paano doon talk sa'yo? Eh, paano ko nga malalaman kung tulog ako? Sino ba naman nakakaalam?
1: Ay, may pagkapilisupo galing magsabat.
0: Oo, ay, ang balik tatong ka.
1: Ay, basi kung sinta na naging panunong abrani na nga ron?
0: Ay, ito mata ka tulog. Dahil galing siyempre, imaw tayo binag-triar. No, based sa rekrega na mga empleyado, ay nagwala tangani ka todo gidel pagabot na nga una sa impluwensya.
1: Medyo ni wa, medyo ni mabuot ni empleyado way mapagpuli, way mapagtubsi.
0: Oo. Kay gin tubos imo gidog gin bayo gid imo. Kay kabubaw ra nagkoy nga buko sa nagkoy nga waga karo gayon no di kada sami ubos.
1: Basi sin natasabo sinunggo ro nag sa kahilungon.
0: Ay doon pangani no ka todo gidel.
1: Ang pabangdan na tara empleyado nga ging tubsan ni mao.
0: Doon do pila ka mga ano kada banya ba kay sempre ko ikaw manager alam patuson ka pati mo karga empleyado ay kung kwalikit bagaimana no kung eksakto para imo karga gina obra no galing sempre doon sa side track karga dai wa ka magreklamo reklamo sa atong kalibo municipal police station nga gid istorya no rode ka nang nagkaganabo may kantana no sa sambi karang promotion ka ina nga nagguntad no iya karon sa my area ita barangay Andagaw sa Banwa ita kalibo so recorded sa tanga kalibo pinti gin pariasanda nga gin pamedical no sa tonya provincial hospital aga gin refer sa barangay justice system no randa ko nga problema para nga ito sanda no iga repair aron de kag mga involvado at katodong Jotel samtang sa piyak pain, doon de karang aksidente man o kahapon, de karang sa may area ita barangay Puok, sa banwa kar ita kalibo.
1: Doon siguro tag magapit sa airport, sa Jaime Cardinal, tricycle ag motor?
0: O, de karang katodong gadgetal, no, sa area ita kalibo international airport magapit, no, doon de karang aksidente, kay doon de karang pasayro abing, babae no kag pagidaron kag 42 anyos no imo ra rumay na angkon nga last pro no matapos nga imo ra sakay ita trek kag tricycle tag accident ana nga asong gaban no katodog jud el rode kag tricycle ko nga sino nakangkon imo ra ita pila kag last pro asa na karon nga party kag ita gawas so, matapos nga matabo rode kag accident no kay sandig sa kag pagpahayag ni driver sa Tugag Kalibo Municipal Police Station Katodong Jodel, Halin Timora, Sabal Kalibo, apato karaita barangay Naluok, no, parang ihatod, parang nagkaroon nga pasahero, taga Gulpig Dama, nga nag-agaw, no, ita linya, parang dahil karaga buturista Katodong Jodel, nga paatoy direksyon, ita banwa karaman, ita New Washington, Katodong Jodel, no, so, parang karaga insidente, kay wapat update, no, kung naano karaga maging disposition, gila yan, may una karaga settlement, ya, matabo, no, iya sa toon karaga Kalibo Municipal Police Station, matapos, no, nga magguntad, parang dahil karaga aksidente kahapon, una sa may barangay Puok, sa banwa ita Kalibo. Samtang sa piya kamahin, doon ay kaya nga kusado man kahapon, nga gin-aresto, no? Kita aton nga madalaga PNP matapos nga paparaugan, kita mandamiento di aresto katodong nga Jodel sa kaso karan, no? Nga apagabag saray karan nga Animal Welfare Act, no? Katodong nga Jodel, particular violation, no? Sa Section 6 kung Republic Act 8485 katodong Jodel, kung sin may anak karang ginrekomendar noong piyansa noong 12,000 pesos agagin papagawaran ni Honorable Luli Orita Villaruel rong presiding judge kung MCTC 6 Judicial Region Banga Libacaw Madalag no dated May 29 2026 no katodong Jodel kung sin roday karang akusado no ginrekapakita ron ita 57 anyos no katodong Jodel nga resident man no ita poblasyon Madalaga Aklan no kay right after nga ginaresto kay Sembre Mora Pinting man nga igaton over sa korte karang natunggan aron nasambit karang akusado katodong Jodel matapos nga ginpapanaugan ita mandamiento di aresto una karon sa may banwa ita Madalag. So far, no, sa iba na to, yung mga municipal police station, no, sa itong kagapag-CQR, wala naging mga karantawang reported, no, yung mga madriguon, kinaga-incidente, kinaguntad sa pila na to, yung mga municipal police station, nga sakop ita first district, ita to, yung karang provinsya, no, naging matutaway, rong pila na to, yung mga municipal police station, katodong yun, dahil sandig man sa itong kapag-istorya, sa pila na to, yung mga kapulisan. Mga inisal ka nag-report, direct tayo sa itong Kalibo PNP, sa Gapon, para sa Todo Virada. Ako man si Katodo, Reynal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Abogid niya sa gamat, ha, kay Katodo ng Reynal Banjola. Good morning, anay, kay Bingay Almanon, kay Rowena Lagon Perez, kay Marilyn Latore na Elga. No? Happy, happy birthday ko, no, kay To Hobincio Nalayog. Ita ginatuan Madalag Aklan nga nagaselebrar ita ng kaadlawan. Si Karen Mayor nagatabid yun kato no samta nagakapi ang nagapamahaw. Si Kennedy De La Cruz Sablaon ayan nga nagamonitor man sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Si Katodong Rolly Boy i-check naton agod ma-commercial break kita ay i-check naton sa sangguniang panlalawigan kung kahapon ha istoryahan ag nakapasar sanda it resolution declaring ha sarayang nagbansag kay Governor Joel Miraflores nga gobernador na sinungaling ayan so i-check naton si Katodong Rolly Boy Herrera
2: Radyo Todo live report report
1: dapat nagatakilid ta naga vertical horizontal ta si Katodong Rolly Boy dong nag-vertical at horizontal na position ni Katodong Rolly. Katodong Rolly, pakirotate ang biro mo camera. Ay, nagatakilid kaya pimo ho. Ha? Kugang lang ro taga-bit-bit. Ay, okay. Dali yang, dali yang. Ay, gina... Aha, awa. Okay. Ro yun yan eh, no? Ginaparotate ko ka na. Aha. aro imong kamera doy pakiayos no para tadlong kita. Okay, dali yang ha. Ay ginahugat-hugat naton nga ma-rotate ni katodong Roliboy ruan nga kamera no. Agod dire-diretso kita sa report ni katodong o Roliboy Herrera. Ara na? Okay na? O, sige ah. Bisan nagabalis ka doon ah.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Importante nagabalita. O, tisig. Bisan nagatakilid si Katodong Roliboy. Importante may balita. Patrol, please come in.
3: Okay, yes. Katodong Radyo din lang sa aton nga police report. Sa kasal accident ang ginisponehan ko aton nga naman siya police. No, alaon na Park City. Report nga natapos bahay sa Barangay Labita sa Banwa. Ita naman siya. Konsidero na yung biktima. Gina kay Frank Javier Bitedos Anya sa Kresidente sa Barangay Alibagon sa Banwa at Makatunga. Konsidero tayo nagkamanin ko anak nga Honda Click 125cc. Pag abutan na sa lugar, sa may provincial road, pag may progress sa Barangay Alibitas, ay gurpit ana nga may tumabok nga ayam. No, nga wagin na maiwasi nga nag dahilan nga imurahay bumaliskad sa naginaman niyo nga motorsiklo ang nakaagom yung mawag mga lastro sa anang kanawit sa partityawas samtang ro anak karang ginaman yung motorsiklo nakaagom man it mga kalitan gani anaray ang agin parikordiya sa aton nga numan siya pulis no? Sa piha kabahin follow up report katulong Judel no? Natuloy sa pag itong binangungot ba sa barko sa Roro nga sangka pahinante nga nataw pagdan ko anak karang driver man ganit tiyo naman ipasabit nga sakyan sa kay sa Roro ay laom na aga katuhog galit ana ay gina bangungot ito ah no? So gin, pangayon at bulig na sa makro ipasabit nga barko aga ginatanaw nga medyo mahina ro anak karang pulso o galing gindaya pananda sa ospital pero gin binawian tayo mawat kabuhi. Rong pinakandilitas di balapan karang nabuo natin kahit Police Master Sergeant Legaspi at Burwanga PNP na makaroon nga daw ay iga-transport rong patay nga yawas at nasambit nga 23 anyos nga pahinante sa Baya Roro to be called to Camarines Sur, no? Sa digit anong lugar ka na katodong Gidel, no? Samtang rong kisi anyos man nga nakuryenteng estudyante sa Tigong
1: Burwanga. Babayit na galero nakuryente nga na katodong Roliboy?
3: Babae ra, estudyante, kisanyos, minor gani ra, no? At tatlo sa
1: siguro ay nag-hampang-hampang, timo sa dagan, samtang abubaktas, ag-anat ang ha, kita ro, nag-alaylay, nga kuryente ka anat ang hinawiran.
3: Nag-ayayatan sa nagtatlo nga mag-barkada, ng mga minor man, pato sa para manginhas. Oo. At Diyos, pag uli utanan na nauna rin sa bilog, ang kisanyos, ay medyo takas-takas ang baga ayon. Ago malayo rin mga panimagay ni Karong Katodong Judel. Anat-ana nga nahawiran. Kapit pag uwan-uwan ko nung sunog sa kay Police Master Sergeant Gaspi, mauwan-uwan pa, nahawiran na narong linya kita at anat-akil ko sa puste.
1: Okay.
3: Ay manaba malang abe, nagalaylay. So, inapok imaw. Nagusay malang
1: kalisan rin pang suga-suga kunta, no?
3: Oo, inapok imaw, pagkaapok ka na, nandiyan yung gasunod ka na rong daywan na ng pagingakibanyo, matamadagahig. Lato, pagdating mo nga inapok, ag ito man tubo pa sa luyo, kung anak karakibahan man, nga nagkapasaka man kutas mga mataas-taas nga porsyon, no? Na parte it, ano nga, gagyan, no? Sa makaroon, sunod sa kay Burwanga Police, nga ito tayo maurong anak karangang patayawas sa anak karangang panimangay, ag anong pamilya nag-antuhon sa Aklan Electric Cooperative Office para nga magpangayot bulig natuloy sa natabo sa anda karanga 15 anyos ng estudyante Agunga at Barangay Tigom sa Manua at Burwanga.
1: Ay, uoy man, no? Katodong ruling, rumanga unga na kaisip ba gano? Nga magpupanginhas ito, magpupanikop, pagod may isuwa man, kung tapang sapin-sapin sa kagugot mon.
3: Oo, yun gani. So, anyway, din malang katodong dito, no? Rung pila ka mga nabuo natin ng development at follow-up sa bahin at Burwanga, samtang sa pila ka mga municipal politician, sa segundo distrito, amat mga reported and toward.
1: Walot piyesta abi man eh, no?
3: Medyo natapos si man eh. Kung kasagsagan man at mayroong piyesta eh.
1: Ba't sa may daha makaroon eh? May piyesta sa daha?
3: Wakot idea. No?
1: Ha?
3: Wakot idea. Wakot idea sa daha. Ba't sa nakina?
1: Utariin mo makaroon niya listahan?
3: Awa. Ha? Napana. Napana. Hindi ganan.
1: Umagto kay Kwan, kagawad. Ag i-congratulate. Pero ano nga o nga, certified yon nga CPA.
3: Ba congratulations oh. No.
1: Anak ko nga nga ra nga si Kwan si Binis K Minabis. Nakapasa sa CPA.
3: Gabulig-bulig rin niya katiya pa tayo ng pistol sa may malapit sa police station. Gabulig-bulig rin kay nanay kay tatay ng taga Serbi at nagkaroon nga bidugo ang linaga. Oo. Ay magkaroon tayo sa inatawag ba nga doon, no?
1: Paghimakas.
3: Ay, haro nagka-graduate yun. Ang naging CPA yun, no? Nga ni Kagawad at Barangay Poblasyon ila midabisit Pindon Bindongguhan. So doon na na siguro mga ito dati nga informasyon nag-report ng halilihan sa itong niyang area of responsibility para sa Todo Miranda. Ako naman si Katodong Ruling Boy Area right on YouTube kay kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogid niya salamat kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta no nga nagareport sa anak karanga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya it Aklan. Suging pa pangutana nato no kay board member Cleope. Partner, si board member Cleope ro nagreply kimo nga wa sanat may hapasar kahapon. Oh. So a matter of kuan pagatagalira, istorya di on amor. Wa patagalit hugag ro aton niya sanggun niyang panlalawigan nga mag pasar it rayang resolusyon, no? Kasi haraho, urging our provincial sanggun niyang panlalawigan and our league in Aklan to declare Ramon Tulpo as persona non grata for branding Governor Joen Miraflores as sinungaling at may negosyong apektado pag nakatulay na ang Boracay. Dahil rin ginahambag ha. So kaya ging pabisitahan naton Rosango ni ang panlalawigan pero ipangutana gihapon naton doon tawagan gihapon naton no, si Board Member Cleope no, kung ano rin possibility ay hara may panawagan makaroon sa sanggo niyang palalawigan, no? Mga katudo, ang ma-declare si Ramon Tulpo bilang persona non grata matapos na nga hingaganan bilang sinungaling ruatong pinalangga nga gobernador.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Only. Free Only Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong pubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man nawa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niyo yan?
5: Ang, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Allah.

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio ng bilog ko ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! DTX 500! Alagaan ang iyong atay! Sapagkan ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500! Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ang Panginoon po. Dito, kasi lama ko, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa pinang ko. Eh, na yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang, ano, parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita, Banwa. Tawagi abianay dong si Katodong John Cabicilla ay binalikan na rito ro lugar itatuting Reyes, no? Wagon ko no eh. Ahimos yun. Rohabilin lang hayro panilungan it police, no? Agro panilungan it cap. Tawagi it makadali, no? Si Katodong John antes kita umagto kay Kapitan Neil Candelario, no? Good morning, Anay, ha? Kay Nico Dorico, no? Ginapatamyaw na ro mga taga-Libertad Antique, no? Kay Baby Nicole, kay Papa Nico, Mama Nika, aga Tito Hansel, sa Nicole Bake Shop, no? Sa Union Nipa Libertad Antique. Ayan nga nagpamati man, no? Kay Bobots Kiberti, ha, kay Jubilin Revisencio, at kay Mrs. Flores, ba, ayos ta. ginapatamyaw na una sa banga, no? Ngahaman ko noro BM, EE, it banga, kadasig magasukot, pero kung garin nyo, mga member, abong pasikot-sikot. Ano ba garay? Ro, BM, kwan nga ra? Pakikompleto abi, no? Ay, bukod kita't aware, no? Uwalat agahambay kung hindi magpaloan. Ah, linding siguro ra, no? Sariling kwarta, mga miyembro, katig-a parinyohon. Resolba lang ninyo rin yung problema nga ron.
2: Komentaristang walang sinasalto.
10: Base makaya man ninyo sa inyong level, no? Matuod man doon kung halimbawa ginadidakan ka mo, may inyong membership contribution, entitled ka mo mag-loan, ay kung sa loan application, uwa. Pero kung sa deduction, madasig pa sa alas 4, ay iba't ang istorya ron. Kay Maricel Mumbay, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Hakontak mo dyan, dong si Katodong Kwan, Katodong John Cabicilia, no? Okay, tisige. Kung agang-agang si Katodong John, kasi ging send yun na nakaton, horo picture. Kita lugar, no? Kung siin ging pabisitahan naton. Okay. Ay, waro na kahimos malang man. Ay, kahapon, naging pangplastar malang nandaruna, no? Ag magbutang tarin sa mga baligya, no? Una sa lugar, no? Raw, iyaw. Kita ta, may mga ging baliskad niya, mga mahaba nga bangko, mga lula misa, no? Di karon sa lugar, no? Okay, sige. Ay, according kay Katodong John, ana lang kunutkap ag polis nga panilungan, wrong habilit. Ang matsaagang-agang si Katodong John, nga balikan naton, ay si Kapitan Neil Candelario lang, ay ro operation contra illegal dumping it mga basura iya sa Banwat Galibo, especially sa barangay poblasyon, ay hugot nga ginapatuman, nanday poblasyon barangay Captain Neil Candelario. Naamat yun, taro andang adakpan.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Adakpan mga katudo, no? O, ipangutana rayo natin na kung doon rayong mga adakpan, ay ano ro disposition, ano ro rekomendasyon. Gina-charge siyang baga it illegal dumping, 2,500 pesos, no? Do bihikulo ba yan nga ginakargahan it basura nga naging kaparte ko illegal nga aktibidad ay ginapa-impound. Okay, sige, harao. Si Kapitan Neil Candelario it Poblasyon Kalibo the same time roaton nga Municipal League President it mga kapitanes, no? Ex-officio member, sangguni ang bayan member, Neil Candelario. Cap Neil, good morning.
0: Hello, may day nga gagawin, no? Tulong Judel, at nagtarang nyo pa mati na sa ato nga the Radio Kalibo. Good morning.
10: Aga salamat man na Kapitan Neil sa timpog sa oras no naging taon ni mo iya sa programa. No? Ro operation it barangay poblasyon, especially ko inyong opisina ay matasigidas ano? Ro pag-monitor, pag-surveillance, pag-pangdakop, no? Ag pag-pang-ticket. Sarayang mga illegal nga nagapilak ita basura iya sa aton karagabanwa ita Kalibo, Kapnel?
0: Mamaron na katulong Judel, no? Ang kaibahan natin man doon, pero aton karon niya, aton niya Ecological Solid Waste Management man niya task force, no? At aton niya Kalibo Penti, gusto nun mention ako na mat, no? Sarayang rang in-mention mo nga nung pantay, no? Tayang mga nag-illegal nga nag pilak mo ito ay tandang mga basura, especially nga sa bukod ito oras at sa bukod ito sa lugar kit. Kung matanda na bilhin mo, no, Idol Jutel, no, kay o April, dutsukon ko lang git, no, kay nagtawa bi it, memorandum, no, o pag nga rato niya munsipyo, no, nga nagmag-ubag akit at oras, kaya na it, ano, it, pag, collection, no, ito andang aton mga basura since yan nga under kita ka na under pakikita no, sa crisis, no, sa aton nga pagmahal ito aton mga gaspida kruto. So, nagbaylor mga schedule. So, that's why nga nga sa sa bato karon niya nga obserbahan namon no hay di nga ni na abo ro ma ro ato niya mga gina collection pero in spite sa ro yun no hay na maobserbahan ang binamo no nga amaan sa mga lugar nga may mga areas karon niya masa bukon na baga it normal no rayang ra na pag mga basura
10: pagtumpok it basura
0: o pagtumpok it basura
10: makakawa-gawa
0: kawawa tapos ay that's why nga naging aton doon nag stake out yung terror aton niya kaibahan na aton yung barangay nga peacekeeping action team no tapos ay aton niya
10: pabantayan nyo yung pa-surveillance
0: yung surveillance gaday abo tama kita ramon niya ano ron niya
10: panagupnob
0: na abot na mga dakpan yung bukod at taga-iya sa aton yung lugar or nagapilak so may na sa iba ang mga banwa gitangani no?
10: Mga taga-siin
0: iya din sa mga kayapin gid na ito no sa ating gid na
10: pwede mo mahingaganan abi ako roan da rito official hay makamuha ka man ayaw kamot haboy rito
0: yes na nga mention yung gid man no ait panga it aton man doon nga mga official yung PA panga may taga naman siya may taga Baga at taga New Washington nga nga taga na siya kaya nga taranta kina kina ano
10: ganyan ginaugayhon
0: ginaugayhon na ginapilak na sa rin yung mga lugar especially karon sa may ano sa may sila Serna nga area naton ay nataranta kina butang so do you know na hadakpan yung ginawa doon na non-record pa doon no kitikitan man yan eh. So, real noro, amon ko niya, ginanong niya, panawagan man niya, nilang natun niya, sabay paro niya, siya may alam mo nito rin niya, pinilakan mata, siya man nanda rin niya, mabaho man niya na itong problema niya sa ako niya.
10: Oo, dugangan pa.
0: Dugangan pa, oo.
10: Aha. Okay. Rura yung mga hadadakpan niya ra sa illegal dumping, gina-charge siyang natun sandara, pila ro charge, 2-5 ko, no?
0: Yes, oo. So, doon ang pinadoro, pro violation no nga charge daw sa Roger nga illegal dumping daw base man daw sa aton yung ordinansa sa base man daw sa RA 9003 no nga lagi na to ni it ecological solid waste management at doon yan eh pinagun doon at pinangadlo masing kami nga rin nagtakpan gapon kami no,
10: mga taga-ibang lugar gihapon doon iba man.
0: May inagapong niya taga ibang lugar at may naman niya taga yes ato no actually na pagbatangalin namon no abuhan niya nga pension no nga sinin ba na namon ipilak kung siya iwabal man at taga iwabal man na it iwabal man at taga collection it exacto ag ang mamat nakabutang man ako singin ro site mo yung butangan pero pilang adlaw man, pilang mansyon, pilang tagon yung man yan, naman doon yung kinapanawagan, no, may tao kami karoon niya. Kaya kasi sa abot yung barangay populasyon, no, ay panahon, nag-house to house, ganyan yung ating gano'n niya, mga proofreader man, nagpapanahot man na yung mga leaflets,
10: leaflets no,
0: especially pag bako, ito ay schedule, o no, April, when nag-start, no, ay may ato man karoon mga hugag, no. But anyway, ay, masin yan, no, na uwa, pakita, siya yun, mga natin, halit pa ako, ay, kapanawagan natin to niya, magpila ka man kita, no, kung sa oras, at, pag-agi, it, ato niya rin yung mga dump truck. Dahil siya yun, nandaroon, agahon, mula 4 o'clock to 7 o'clock, ako siya sa parang populasyon, or 10 o'clock yun yan, eh, ay na di karon ga gaakir ato yung mga dump truck so di karon yung dapat na ipagwa no na mga basura si Kenny said man ato niya gina pagbirutang naton doon it bukod sa oras ay may abo ang ato niya ra
10: mga ayam mga stray dog ra mga stray animal no ginasabad ng kapitan nil
0: oo gina ana na yun doon yung nakalihit so doon man lang mando ginahinyo no ginyo gitlo ato niya munsipyo ang ating ang barangay sa ating mga pumuyo nga sundon natin dayara mga oras
10: iya sa barangay poblasyon no as para sa jurisdiction it poblasyon maging identify kita nga dropping point ag nagaserve man nga pick up point nga royon yang mga lugar nga dapat di karon kita magbutang ay di karon yat aro lugar nga dapat pick up on
0: Iya, sa barangay poblasyon, daywa abi no, ruru aton iya nga koleksyon, no? May na, may aton niya anak barangay, at may anak man at aton niya.
10: LGU.
0: Oo. Iya, sa aton sa barangay poblasyon, sa makaroon, no, ay anak barangay ko niya koleksyon, ay iya ka, may ato niya sa Sikin po interior, at tapos paghalin di ka sa May Rizal, paanto sa Kabidogan, itato niya sila sir na no, sa Lito sa Maysuba, hasta sa Yuturong, at nga doon ato niya area, no, jurisdiction. At pag-abot niya sa sentro, ito takaw niya munisipyo, katulog sa Delagaw, the collection.
10: Oh, pero as far as kung sa barangay, may una matakitang identify nga dropping point, aga pick up point?
0: May, sa makaroon, amon na pina sa anong barangay, ewan kami karoon kina, ano kita,
10: kina-identify.
0: Or na-identify. Dahil hindi na-encourage, sabi namon niya, pag-abot, mag-agi, ito niya dump truck, ano siya na magpag-uwa?
10: Iguwa nanda na yun. Ihingabot okay, na nang iguwa.
0: Oo. Well, iabi sa amon niya, koleksyon na amon, ito namon sa area of jurisdiction namon, kita ito niya barangay poblasyon, ay, kita mo, wak, na kami kinabutang mga katulong judel niya, junior niya, mini MRS, mga, junior niya,
10: tama sa pinsa-pinsa, kulungan,
0: no, matsapinsa nga ron niya. Unlike sa ibang barangay,
10: may anda. May anda, ho.
0: Hindi nga nila amon ka ron niya, kina, ano namon, hay, dahil, atunan namon dati ron yung maging butang kami, hay, basta, bukod ba sa oras, no, papagawa na natin, dadahin niya mga basura, may inatambak, at masin na sa ibang lugar, hindi ka ron ng rayon, kinaputang na data. So, iwag kita kami, yan ka ron, at, nakita mo tanamon yung effective, matanga meron yun niya ron. Karayang, good, Tandaya ron, nakita natin ng mga makarayang nga dahil pag-adjustment ito ato niya LGU, no, sa anong collection niya ni, naging, imbis dati niya everyday, hey, naging MWF Sunday. Oo rin yan. Kaya ano ba garo, adjustment ito ato niya.
10: Huwa pa maibalik hasta makaroon niya nabagot sa Angkerero Gasolina, Kap?
0: Actually, tama ron, no. Nag-istoryaban kami karoon ni itato niya pinalangga ng mayor na Mayor Juris at isuryahan do yun niya ibalik lang man niya ni Kunta. No?
10: Oh, sa adlaw-adlaw taro kolekta.
0: Yes, so.
10: Bukon ni Talcamate.
0: Hindi nga may haamutan yung manabi ng Jotel, no? Ito yung harang pag-implementar it, no segregation, no collection.
10: No collection.
0: Niya, policy. Oo. Itato niya LGU man. So, basta uistoryahan pang nito man. So, but anyway, hindi inauman doon, no? Kaya nga na aga ang pagkabati man ay basi.
10: So, meaning, nag-istorya ka mo personal ni Mayor nga ikaw nagahinyo, no? Nga kung pwede maibalik doon do regular, ano, nga pag-collecta it basura, no? Nga bukot makara nga kwan mo alternate, kapitan.
0: Oo, tama, Kino. Masira ko mismo karoon pinang-bisis kami ni Mayor naka-istorya dahil nakita abin namo nung masa bukod man namin ro naging
10: effect. Anang resulta, no? Hindi raya ro sabat sa problema nato sa basura nga. Imbes, nga dugangan do inadlaw, ang inura sa aging bawasan pa, no?
0: Yes, oo.
10: Ay, so ano ro sabat ni Mayor?
0: Ina man lang nagpamati matarato yung Mayor. Matisayot niya dito na may ano man niya order, no? Or ang sabi kong nakaabot yun sa opisina tato niya.
10: Solid Waste.
0: Solid Waste Management. No,
10: nga istudyuhan at ibalik.
0: Isuyuhan nanda. Then nakita nga rin nato niya, masunod, ano ba ga, masinsang may mga area nato niya, di ako naman maabot, no, ito niya, mag-collector, ito niya ng basura, then niya, siyempre sa kabuon, nag-dublit, rin na yung tabo, rin na nga koleksyon, no.
10: Okay. So, rayang mga nagkadakpan niya ra, purely multayang, no, penalty, no, wagat kaakibat na nga abihay kasuhan sanda?
0: Ah, siyempre, may multa gina ron. May ticket na bigyan lang na tao. Pag-tender, pag-pirate. Ito yung karoon tayo tender do may repercussions o na yun doon na katunog si Ten.
10: Okay. Now, may mga nag-worried, Abicap, sa raya nga rang implementation makaroon nga bugan itunyo ay nag-umpisa yun. Restricto nga pagpatuma, no? It no collection. No segregation, no collection. Ay paano taro yes, mga basura nga rang wa masegregate at hindi ma-pick up?
0: Tama si Bruno, no, no, Idol Judel, no, siyempre sa una ron ay mabawag na adjustment, no, especially sa mga pumuyo. At riba pa nga niya, mapang jam, may mga rason niya, mapapakadakabot, jabot na information. So, hindi man natin sila babaso. Siyempre, hindi man natin sabi karon maabot. Maskin yan eh, sa ato niya social media, sa ato niya radio, sa ato niya rato niya mga barangay coordinator, sa ato mga barangay leaders ay nag-ano kit karon no, ipabot ay mga information niya na. But ato man lang man no, sa makaroon ay sa adjustment period siguro, sige na collect tagan ay kahapon man. But mag-abot kita alas sa maabot kita sa oras doon at istorya pa kaya ni Kim Garn ni Ma'am Nining no Rinaldo ha inaano kita na na bihimin kita karon ato niya LCU to send mo na ato to katulong detail ro problema na ato sa ato niya ato niya mga dumping niya yan no sa ato niya
10: problema abila ato na pagilakan na ato basura no
0: at may mga ano mo doon no ipadayan yung kinatsugat karon ng FGNR no, atong LGU Kalipo. So, ato niya dapat aming buhinan kita ng volume, ato yung pagpilak. Aga, mabaho ng bulik, abi dahil pag nagsigrigi kita at source, no? Meaning niya, susunod atong bagay, ay isigrigar yung tanaton.
10: Kasi dapat mag-umpisa ro segregation cap sa mismong household, no?
0: Yes.
10: Ina mismo ro disiplina nga, kamong tagbagay, isigrigate niyo ro inyong basura, no? Diba? Oh,
0: gabi nyo yung di man ni Moron, katulong Judel, no? Iyas ang barangay poblasyon, especially sa mga magagpuang barangay at mga highly urbanized natin yung mga barangay, like Andagaw, ay nag-istorya kami karon to pagbigyan meeting na mo, no? Ay dayang a month. So, nag-istorya kami karon kay Manzi Kapinana ulit niya, kaya nag-request it kami nga. Siyempre, tatlo ron eh, rato niya na bubulok, ato niya recyclable at ato niya residual waste. Diba? So, rupag kayo maamin namun iya sa, especially sa barangay populasyon o barangay Andagaw, Abimana, Estancia, at Suwakay. May mga ano ba laro nabubulok kung paalin na i-dispose. No? May mga, especially iya sa sentro nga may kuwang mga itlugar niya sila mo doon oo, tama rin dapat gina-encourage sila ito na pag-compose, no? Pag-upurahon na puno. But may mga area, may kita nga, wabag at mga, wabag yun sila pilakan. So, sa matakol na mo yung idea, ay doon gano'y na-upurang damog, no? Na makakaon
10: natin. Oo, ginapakolekta lang sa may mahiling magdamog.
0: Yes, yan sa barangay poblasyon karon at may amon yun karon yung upurang mga memorandum, no? Pag-email sa mga rayang-aran na, may kakulikta niya, dito yung mga damog na, especially sa amon niya, area of collection, no, sa Sinaserna, may amon niya takaroon sa mga nagkakoleksyon niya, especially sa mga, pag sa matupag niya, sa mga pamakal niya, right, ato niya mga buti, charyo, ay, pwede na rin lang, yung mga recyclable, pwede na rin balik niya. At yun yung narmabaho naman problema, no, sa rayang mga napukulo. So, nag-istorya man sa kami karon no, at sa tiga kato that time, at mga meeting, paalin mga, especially sa mga lugar niya na naiyak sa sentro, ay nagtao mo sa consideration, no, rato niya, LGU, no, kung basta nakasigyar yata, i-separate yan. Tapos,
10: o white problema, pick up on gid.
0: Na-pick up on ang daril na ito magka-composting area ito sa ato niya dumpsite. Pero dapat ipilakang natin doon. Sa oras pa,
10: kasi may pagkaon, may damog eh. Iwak-wak na ito sapat doon eh. Do problema gumadayo natin kung sino taga-limpyo.
0: Yes, tama.
10: Ang do problema, abi, sa no segregation, no collection, ay siyempre may unang natamad, idamp nga idamp gilang ruandang basura pag hindi makolekta, ay kuno ginabalik sa taganay. May kunta rung mga sako makon yun, may pangagan doon kung si Indy Carundo ay Juan de la Cruz.
0: Yes, we understand, but makaroon kita kalisod to.
10: Oh, dapat istudyuhan kita, mayadra cup, no? Basi kung...
0: kung pwede koleksyonan lang, ito lang bagay isegregate sa ato yung tamping site.
10: O, butangan lang ito sa kabuabo man matong GEO. Ngaroon, ibutang ituro ibag, mag-segregate lang sanda, di ba?
0: Tama yung makaroon ba? O, patawin yun na ginatatama ron. Kapapati, mano, rato niya, mayor.
10: Kabuabong mga pensyonadong empleyado ina sa LGU, mga job order, dagato sa dump site. Pasigregate ka na ro basura nga ron.
0: may mga idea, mga makaroon yun.
10: Dayayagyan malang natong istorya kasi may mga barangay, hindi ako na ako mag-name, no? Hasairan ako, nga gina-pick up matananda, no? Rumarangay tangani ga-pick up, eh, may mga designated pick up point, no? Pag-abot yes, ita Martes, halimbawa, rayang adlaw, hindi na gabi, pangkuliktahon nanda, sanda taga-segregate, no? Sanda taga-segregate? Ay, no, kung dinubra ta natong taga-segregate ro mga barangay opisyal ang mga tanod.
0: O, oh, pata, siyempre, kailangan mo nabi sa atong mandato ro to, atong yan, so, Luis Marais Pet, karon, kapatong Jibel, no? Bakit, pagod man, atong yung LCO, ha? Ang ala gid ang net barangay ro niya mandato. Sige na tuman man natong direct para barangay.
10: So meaning may sangkiri pang agadjason kita no para ma-perfect kid aton do aton nga disposal karano ita basura pagto sa aton nga disposal facility.
0: Inay din nga dangan ro ni katong Judel lol bawat uban nga na ito na inyo kito rato niya ito palipo rato mga kabarangkayan niya magpulihan niya man kita dahil na mabuhu at yung problema na ito niya pangtubang sa yung nga pagkoleksyon at sa luat mo yung butangan ito yung nga ito mga basura sa BD no kaya nga volume no pinulilata ron so may ato yung karoon yung mga ninakon kayo na may sukat yung kitalang karoon sa ato yung DNR so dapat muligan yung naton man naton niya yung munisipyo, no? At mga kabarangayan. Oo. Nga, masulbar naton. Kasi paalin na yan ang problema natin.
10: Si Mr. Edison, si nagpadagat mensahe, area pa ninyo kap, do yung turong, ay may ito patakon ng mga basura nga wa makulekta?
0: Roo yung turong, abe, area na mo na ipupunta. Pag-abot nga ito sa antang nga ron, ito Edison, no? Kaya soon, Edison ay, LGU kalibo patuloy
10: ka rin. Okay. Sige, at least ay awag naton kung nagpamati ro LGU kalibo ang schedule nanda makon iktururuta ay anda lang rito nga kolektahon. Now, Kap, no, bilang kuan, Liga ng mga Barangay President, ex-officio member, ag todugin taro imong tutok, no? Iya sa poblasyon, no? Nga ma-address do problema naton sa basura, ginasunod kita ninyo, ag gabi-gabi, nagapugaw, nagabantay, nagalibot, nagasurveillance, ay pasi makon ko may apelasyon ka, may panawagan ka sa ibang mga banwa, no nga. Abi ay hambagan man do andang pumuyo rito, no nga. Hindi ko pag-iugay hindi yaro andang mga basura.
0: Ah, tama. Thank you dito, Patunog Judel, sa kayang rang oras to nga itaw di po kapon. No? Kunyang sa bilang sa Liga, no? Based sa barangay population, siya nga nilimot. Yan ibalos, no? Sa ato niya sentro, sa ato niya munisipyo. Kaya natatabo nga ron. But doon yan ay tama. Panawagan lang naman nato no, sa mga LGU, you no? Know, mga munisipyo nga. Kung pwede man na ano yung nanda, no? Tawaan man natin oras niya. Tawaan man natin information dissemination, no? Rato niya andang mga pumuyo nga. Kung pwede, no? Ay mamahugin ang problema iya sa panwat kalito, no? Sa koleksyon at basura. So, sabay pa nga. Bulingan lang man nanda, no? Rato niya, sentro ng banwa nga. At sulbar ko nandun rin ang mga problema natin. Ligin yung taman na yung paganda na mapubuyo nga. Ito kanda no, may andaman sarili rin yung collection.
10: Okay, Kap, last na lang po. Last na lang, no? Bilang Liga President, no? At aton niya mga kapitanis, no? Iya sa Banwa ita Kalibo, no? Ro ako niya pangutana, suportado mo baga or pabor ka sa rayang ginadoso makaron no ni SB member Kitsi Loses nga ginahinyo kay Mayor Jures nga dugangan do mga honorarium no itaton niya mga BSW no sa mga kabarangayan nga ro 475 pesos obrahon nga 860 pesos ag kumbinsihon kuno kamo nga mga punong barangay nga dugang-dugangan man it iba pa nga mga allowances ag benepisyo ro andang honorarium.
0: Yes, tama kita ron, suportado kita ron, no? Itatong yaman, ko niya ako, no, bilang representante o itatong niya Liga, no, I'm sure karon talagang niya karoon yung mga kapitanis sa Liga Support Target. Actually, sa bato ako karoon sa una na nagpasagit ito resolusyon, no, sa Sarangunian Bayan, katulong Judel, bukod mas sa pag-ano ba, ay nagpataas ito yung honorarium, itatong niya barangay health workers, at ito niya barangay nutrition scholars, to get, no, ang bagay na bigal sa rin yung gitso ni SP Ketchi, no? Ay kaibahan man doon, nang mention niya na ako niya, base makon doon, sa anaman abit mag nakarta, no? Ito niya rin barangay health workers na masugod na abiro yun niya ron. But doon yung suryahan man naman doon sa ato niya sa Guriang Bayan, agarin sa patagin na ito.
10: Okay. Sige, abugin niya siyamat, Barangay Captain Neil Candelario, sir, sa Tsimpong sa oras ngaging taon ni mo iya sa programa sa Todo Berada. Salamat, Gin.
0: Thank you, Thank you, Lord. God bless you. Thank you, Lord Jesus.
10: Okay. Sige, nabatian natin si Kapitan Neil Candelario. Ha? Mahaba-haba nga discussion from Basura. Abo patang dapat ayuso, no? Dapat istudyuhan, ipaincho, no? Hindi man natin ma-perfect ra, pero amat-amaton ta. Pero ako niya ta, hay disiplina sa aton niya mga pumuyo. Please lang po, no? Kita nga mga pumuyo, hay magbulig man sa aton niya gobyerno. Hindi ta pag-isalig sa gobyerno, no? Alino nit gobyerno, abo man doon ang ginaubra. Ha? Kita mismo, rumag-segregate ita aton niya basura para everybody happy, para pick up nga pick up lang, no? Dagon to sa disposal facility. Hindi yun pagpapudlayan to si CAP. Hindi yun pagpapudlayan to ang mga tanod kag mga kagawad. No? Katon maghalin. Agharon, nabatean nyo ha. Ngaruraya nga rang pagpasaka ko honorarium it mga BHW hay suportado gid 100% ni Kapitan Neil Candelario.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: May kopya kita riya ita report

0: O wawang kita't oras banwa sa aton karaga pagpangalagad, standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Raya man yung alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang idol ng bayan, Idol Judel Rentillo po lamang. Hasta hinaga, abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: bibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Santiago Kapitulo 5 Versikulos 3 hasta 6. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera nyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan nyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho nyo sila sa inyong bukirin pero hindi nyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na rin pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan nyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo para sa mga sakim sa salapi. Yan nagapatambok ang banwa, hindi man lang kaulikid sa mga pobre ag nagahikahos ng mga kasimanwananda para kinyura. Dahil magapit na lang rong tiyempo it paghukom. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakantihan. Sa ungalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest bang na? Radyo, Radyo, mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: Maayong aga, Panay. Bilog ga Western Visayas. Agsa mga nakamukat, yumandong mata, nakabangon, nakabugtaw. Natural dapat yang angay ag bagay mga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: todo komentaryo,
0: adlaw kitang Miyerkules, pitsa 3 kita sa buwan it Hunyo. Siyam nga adlaw na lang araw ng kalayaan na. Tapos araw ng kalayaan, kapistahan ni Señor San Juan de Bautista. Eh, kumusta preparasyon kalibo sa kapistahan ni Señor San Juan? Daumat sa wapagit at binati. Ano ka ba tol nga kansilado ko na ibang aktibidades sa kapistahan ni Señor San Juan de Bautista? Mangin ka partner banwa sa technical side, engineer Reggie Plasio ag Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga nag-aaso-aso pa. Nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang, bukas mo niya linya 268-4456. Nagabaton ko may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Unuwa kamot pantel ko na kamo sa mga punta di Pungtod Bukid. Hindi mabutit lang dahin, importante, may cellphone, signal, load, kung may data, may internet connection ka. Mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Ruhatong pagatawat kabuhi, justisya, sentensya, makarong magagong pero mainit nga David Mercones. Siyempre, una kita Vice Mayor Gary Puentes sa Dagagan at Panyempo. Update alin sa pag-asa. Habagat nagapikto sa Northern ag Central Luzon, kaibahan ng Western part at Southern Luzon. Dong Panyempo sa bilog nga Metro Manila, mga probinsya at Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, ag Palawan, kaibahan ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nabilin nga Ilocos Region, ag Central Luzon, ag nabilin nga Calabarzon, ag Mimaropa Region. May mga kagaka nga mga pag-uugan-ugan, may kaibahan nga pagdugdugdug, pagpangilat, epekto ita habagat ag sarabiling nga partit pungsod kay bahano nga klan. Apektado kita ta localized thunderstorm. Mayo naman nga kunumat magkagaka pero mahina nga pagugan-ugan kabi-e. Sa kalibog grabe ro nga pagpinangilat ag pagdugdugdug. Dili na ginatawag nga localized thunderstorm. Pero po pamatyag ang kamuna sa mga kilid sa Paso ba. Mabukid-bukid nga partit ta klan bangod nga nagabuborong kasarangan. Hasta mabasko nga buhos itugan nga posibleng magadagayt mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Arohangin matagbaybayon sa Northern, Central ag Western section ita Southern Luzon. Kasarangan kunamat mabubaskog sa Visayas, nabilin nga Luzon ag Mindanao, mahina hasta kasarangan. Temperatura nagabat-amat agin man gamig sa Metro Manila gabot sa 31 degrees Celsius lang rong temperatura. O nagtaliwan nga mga ilinomingo, gabot it mga 35, 36 degrees Celsius. Agarong heat index, kapag ang gapaw, sobra 40. O, pero makaroon, gabot na lang sa 31 degrees Celsius. E bakod gini nga nagsugod na rong hanging habagat. Yakaton sa kalibo. Ruwaton niya temperatura, o pareho man sa Metro Manila, gabot sa 31 degree Celsius, magugag umon pa niyem po. Ako ramat, mayon ang pagdugdugdug, kapin makarong agahon, agpagasundanda, itmagakagakang ahugan, agpagdugdug sa hapon. Hino ng gabi eh, temperatura 24 degree Celsius, pinakamanaba ang temperatura, makaroon nga alas 7.45, temperatura naton 27 degree Celsius. Ronga hangin ng huyop pa southwest 6 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality sa kalibo, okay pa man. Hindi pagin man polluted. Makaroon nga 8 a.m. So silak-silak pa as alas 9. Pero pagpatak alas 10, magag-umon may mga pagpangilat. As taon gid, bilog nga sang mohapon. Walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa guwag sugod. Kung Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Dong kasugpon it nautod na tong diskusyon kahapon. Dong sentimiento pananawan ag kutob ita mga kalyado ni dating Congressman Ted Harisco sa pamanaw ni Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojoang. Ropang utanang si Congressman Jojoang ba seryoso gid sa nangarang plano sa iunang distrito Aklan dayang pagsuporta na pag-back up na kay dating Congressman Ted Harisco. Dindong pangutana it iba ng mga kalyado sa partido it dating kongresista.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdayat, tagan-awunda sa masunod nga mga inadlaw ag masunod nga mga bilungan. Ay base sa buon kung may kumakak kumanbaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balikan ta dayang Joint Technical Electrical Inspection ita DPWH dong kontraktor dong taga Office of the Municipal Engineer agrong aton nga electrician munisipyo kalibo kay bahan dong taga Institute of Integrated Electrical Engineers Aklan Chapter. Ay mga nangan, makamanumano ta, live sa studio, si Engineer Giancarlo Mationg, President at IIEE Aklan Chapter, anorong natabo sa nasabit niya Joint Ocular Technical Electrical Inspection Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balikan tari ang apila. Ay kahapon, ginduso dong sangka resolusyon ni Isberi Baldo nga nag-apila sa Board of Trustees at National Museum of the Philippines nga kung pwede ipabilin dong kalibo PNP substation sa reng ongoing restoration, rehabilitation at Captain Helmi Harris Building nga pag-aubrahon National Museum at Banwang Kalibo nga ginpunduhan at National Museum of the Philippines it 30 milyones ag may kasugpon para banwa. First space pa ra, may ana pang kasugpon da. Butang bangon mabahurong pundo kara nga ginpugpog it National Museum of the Philippines para sa nasabit nga proyekto aga may dinobyoso prak arong National Museum ag local government unit kung banwat kalibo. O galing, ratong nga kalibo PNP nag-ayo nga kung pwede porsyon ita sambit nga building gamiton nga substation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, bisan malabo nga matawat paborda ita Board of Justice hambagan ni Attorney Maria Cecilia Tirol nga may dugong aklanon man malabo pero tistingin yuwang ah. Wabat magain sa nagatisting.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kapartira yung induso ng resolusyon ni Sanggunian Bayan Member Neil Ibardola sa Candelario. Liga President at Liga ng mga Barangay ay Kalibo Chapter nga nagaayo sa aton nga Local Chief Executive pinagi sa aton nga Office of the Municipal Engineer agroaton nga mga electrician nga inspeksyonon tanan nga lampost, solar lamp, globe light sa sugod at banwang Kalibo ay kabo-abo na nga mga non-functioning botambagon wa na nagaganap banwa. Wa na nagahayag. Ang tumuga ka mo sa Pog City Port ay kabuhabo na nga wa na nagahayag ha? Ng mga street light.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Medyo ni naisipan na ni SB aga Liga President Del Ibardola sa Candelario. Samtang sa pihak aparte, kahapon, ginimbita sa Sanggunian Bayan si Dr. Ray Villaruel. Unfortunately, maging atindiran ko ng importanteng meeting na tuhoy sa RPT, Real Property Tax, no aton nga Municipal Treasurer. Kurayang gustong masayuran ko aton nga Sanggunian Bayan, nagtama man nga masayran ta, ay matsagin na loko kita, kurayang nga mga lotohan nga ra. Kaibahan nung STL, kung anong ginarimit nga municipal taxes sa aton nga local government unit it banwang Kalibo. O galing matsamasubo nga kahapon nagpadagat representante dong Office of the Municipal Treasurer pero hindi man masabat do mga pangutana itaton nga mga Sanggunian Bayan member. Kon pa man ita dahil nga mga loto outlet sa kabuabo nga mga loto outlet kabuabo nga mga nagapatay at STL bisan sin nga hilit-hilit lang banwa. Pero anda itang inabayaran. Pero iba nga ni Wagid, mayor's permit. Pero, what ginabayaran nga ibang mga taxes or local taxes sa aton nga local government unit at banwang Kalibo, nga adlaw-adlaw banwa, milyon doon ginakita, at PCSO, sa reng STL nga ra, agdaya nga, lotuhan wat yabot rong illegal nga STL man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak kapartera yung sobrang sambungan yon nga request ni Mayor Joris Bautista Sucro para magsugod sa Sangka Memorandum of Agreement sa kontraktor aga Kelco. Kore yung pagbutang it 37.5 kVA nga transformer para sa Kalibo Memorial Park ag crematorium. Nga hasta makaron, nakabinbin o nakabitin gihapon sa aton nga Sanggunian Bayan. Na may ginabuitan kita yung mga dokumento na to'y kinasambit nga proyekto. Daya nga mga dokumento, haya naghalinda sa Office of the Municipal Accounting aga Office of the Municipal Treasurer. Kung estado it nasambit nga proyekto. Nga hambay nga ni dikara banwa sa ginpadaga itaton nga Municipal Accountant Jennifer Itulid. Ngaro remaining balance na lang sa 64,994,000 nga pundo para sa Kalibo Memorial Park ag crematorium. Hay 12.9 million po na lamang. Bangod yung 52 million na i-release na sa kontraktor or 80.16%. Ag sa sunod nga sesyon, pag-imbitahan nyo man dong kontraktor, sino rong kontraktor ka ra? Matsakilaga mo yata Engineer Gumban kung sino kontraktor ka ra. Ay, nag-inspeksyon dong Committee on Infrastructure kung nagtariwan ng mga inadlaw. Tawagin nga ni si Isberix Bautista. Ita Committee on Appropriation or si Isbe Member Emerson Socang Lachigar Chairman It Committee on Infrastructure. Ay kabuabo nga deficiency. Kabuabo ko ng diferensyang nakita doong committee ba sa ginkandak nga ocular inspection.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agara, doon na i-release ito sa contractor is 80.16%. Ag kunano ka ba ito nga kung sumasumahon tanimo, do presyo per square meter in nasabit nga proyekto, sus Maria Kagusip. Gaabot sa mga 80,000 per square meter. Kung huyapon morong pundo per square meter. Do maka-explicar ka rin mga engineer. Engineer Rex Bautista, civil engineer. Ag engineer Emerson Lachica, daiwang ka mga SB member nga puro civil engineer. Saan na maka-explicar ka na? Kung paano ginasuma? Mamanit sa nang pagpananaw, base kung gaabot sa mga 80,000 per square meter. Ay kahapon nga nagapagpukutan ako ay building ni mana nga finish na ha? Tapos na nga building. Gagamito na lang nga building. Ha? Hey, nag-aabot dong per square meter at mga 25,000 yang. Ruwato nga municipal memorial park, agrimatorium. Hey, nag-aabot ako no sa mga konsumahon mga 80,000 per square meter. Mariones de Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oh, agdaya nga rin nga. Marks my words ni Congressman Jess Marquez. Balikan ta ha. Ano ba butang bago ni Congressman Jess Marquez kung anong nga trust and betrayal ay sa last episode kung anong nga marks my words of Congressman Jess, Papa Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.56 ang oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pakikontak ka ni i-check mo rin niya ni SB Emerson. Ay moro chairman at committee on infrastructure. Agni SB member Rex Bautista, masadya kahapon sesyon at kalibusan ko ng bayan. As in masadya gid ba nga kasi manwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May pagagtik pa si engineer SB member Rex Bautista. May pagagtik pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan tali kita at minsahe. Good morning, thank you good nung Lilanda. Aga Antini niya Laurente sa pirming kanamiton nga minsahe kadagahon. Likewise kaya Nanay Claire Choco at Sir Lucien. Una sa Toting Reyes, Pamilya Choco una. Teacher Sher Herbacio Lozada kay Sir Eugene. Sa permit ka namin ito mga minsahe at pagkaon na permit kagag kay dating congresswoman ag dati man nga Vice Governor Billy Carizo Quimpo noted Vice aga congresswoman Billy Carizo Quimpo man kopya po may concern na ibang mga rap pero runga sabat ko not alkalde ag sabat it kapitan daw positibo man. Rebo nga mga vendors kara sa may printed Asia Pacific Medical Center nga illegally nag-okupa ita kilid ita provincial road. So gintawaan niya tata sang Domingo sandara nga i-vacate dong lugar ay masyadong magaw ay man. Unang-una, illegal. Pangaywa, magaw ay man sa itong ginapabugay nga Asia Pacific Medical Center.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, Prejet. Aba blessed aras si Kapitan katawag. Tawagin lang ani si Kapitan Onyet. Unahon talaga si Kapitan Onyet. Kap, manawag lang kami kapa. Good morning, anay kay Toto Roger Lozero Nagales. Blessed Wednesday man, Toto Roger Nagales. Always good health man. God bless gid. Kay Pastor Roland Tibulan kay na nagkita kami. Oh, good morning gid ha, Pastor Roland Tibulan. Nagalibot-libot imaw matsagadagat kagawad ya taray. Good morning man kay dating SB aga dating kagawad Buenjoy. Bilanueva friends kay nakatabid man katon makaron nga gahon. Karon ka lang galing, ha? Dokon San sa New Washington, karon lang galing, ha? Agdeng reklamo nga ra ita taga-airport. Aray reklamo sa sangga empleyado nga boss man ko no imaw. Sobra pang boss. Sa linya naton si punong barangay, Juliet Onyet Tolentino Milgarejo, Romacaron and Oppose, ha? Nga punong barangay it and Dagaw kun may election. Kap, good morning.
2: Good morning, katulong Judit. Aga, sa atin sa mga tagpagamati, iabi-abi yung gisa ako niya tumuho yung andagaw nun, hiraya din niya gaon sa tanan.
0: Oo. Kapa, ano yung status yun, kuray nga mga vendors nga illegally nakaukupa, kuray nga kilid ita provincial road, dayang Judge Martirino Street, fronting Asia Pacific Medical Center, nga matsa concern da makaroon ita pamurat ospital, kap?
2: Yes, katulong Judit, as what I have told the vendors na din inform na naman sa dangan nero niya until December 31. Pero ibang kaod yung mga vendors na nagsaragon, medyo tatlo lang man yata rin kaon doon na binilan. Sarado yung demand yung mga iba ron. So, by June 15, ay nakatayaan na kami mag-amuyo karon Coronia area. Pero siyempre, nahugat namon ro ato nga PEO kasi sa